0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Padayon usab nga gibisigahan sa mga otoridad ang posibleng motibo sa krimen. Lakip na silang agitan aw mao ang personal nga panagbingkel nga posibleng may kalabutan sa bullying.
2: Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:05.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
1: Kaya masunod nga mga Balitang Nasyonal. Gendos ka nato sa Animal Baita. Nindot alang nitong himong bisyo ang papamuhi o kahayopan. Magsilbing vitamina, purgang tambal sa mga binuhing kahayopan. Magkapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog, ingonan makatabang. Aroon na inyong makahayopan ang makaanggo na bugat nga timbang. Dali managko o nindot nga kalidad sa karne. Usab makatabang aroon ay inyong makahayopan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok, bibi, pato o gansa. Makatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspas silang pamangitlog o mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga Animal Baita ang isagor silang tumiglim noon o dilbaka silang pagkaon. Ginagmay ang kantidad apan siguradong ginansyado ka. Animal Baita mapalit diri sa tayasan sa Labis Agrabet o tayasan kakar sa yungon sa yungon kakar sa Agrabet o Pumpit Animal sa La Libertad sa Latika Agrabet Supply.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
1: Sa detalye na sa itong mga balitang nasyonal, naghigayon og Walk Against Corruption ang August 21 Movement kung atom kauban ang Tindig Pilipinas sa Ayala Avenue, Makati City, Gabong Adlawa, Hunyo 28. Ipatukan sa grupo ang korupsyon o ipanawagan ang impeachment proceedings bato kang Vice President Sara Duterte. Matod sa atom, appeal sila sa panawagan sa uban nga grupo ang kinahala magpadayon ang impeachment og aron kinidili mapiktuhan sa bias. Dili angay si Senador Francis Chis Escudero ang mag-preside sa proseso. Gisaway usab sa grupo si Senador Alan Peter Cayetano tungod sa gingong kanunay nga paggamit sa pangalan sa pamilyang Aquino sa iyang mga pahayag sa politika. Ang mao nga kalihukan nagpakita sa padayon nga panawagan sa civil society groups alang sa transparency o accountability sa gobyerno.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:07.
2: Andos Balita. Andos Balita.
1: Sa pagparayon sa paghandos sa Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
1: Gipahibalo sa Department of Budget and Management kon DBM nga mihangyo ang Marcos Administration o Gapen sa 7.2 trillion pesos nga pundo alang sa 2027 National Budget sa pag-able sa Kongreso sa Hulyo 24. Matod sa DBM, ang proposed budget mas dako o 407 billion pesos o 6% kumpara sa 6.793 trillion pesos nga budget sa 2026. Gipakita sa National Budget Memorandum Number 158 nga lisod ang fiscal space sa gobyerno tungod sa dagko nga automatic appropriation sama sa national tax allotment sa mga LGU o mga interes sa utang. Gilaw sab sa DBM nga nagpadayon ang pagsaka sa debt service interest o payment nga gilauman nga maabot og 950 bilyon ka pesos sa 2026 mas pa sa pag-uswag sa kita sa gobyerno. Sumala pa sa memorandum kinahanglan nga ang tanang programa o proyekto moagi sa tukmang review og approval sa mga oversight agencies aron mapunduhan sa 2027 budget.
2: Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:02.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Internasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
1: Kini masunod nga mga Balitang Internasyonal. Gandos ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, dili kahe arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Aron ay bukol-bukol o wag-ubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product. Nga gipagusgan kauban ang astaxanthin organic seaweed. Mas taas og xanthin purity, 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkor ba yung panglawas tungod ang astasan. Barato lang ang astasan. Dere sa tayasan, mapalit kinis sa Curie Pharmacy o Ix Pharmacy. Sa yungon, mapalit kinis sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:09.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Internasyonal. Andos Balita.

0: Mundo's Balita.
1: Sa detalye na sa ito nga mga balitang internasyonal, Amerika naglunsad og bag-o nga pagpangatake sa Iran. Human, gigo ang usa ka oil tanker samtang Pentagon nagplano nga ibalhin ang ilang mga base militar palayo sa kapeligruhan. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handus 42, Handus Icon, gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handus Icon, alas sige Handus o Glabiyog sa mga balitang internasyonal.
0: Handus Balita. Live. Report. Live. Report.
2: Daang salamat Handos sa bitay utsog sa mga suking tig paminaw. Nilunsad daw sa abog bagong serye sa mga pagpamumba ang pwersa sa Amerika sulod mismo sa teritoryo sa Iran. Gihimo sa Amerika ang maong lakang humanyigo sa drone sa Iran ang usa ka commercial nga oil tanker, ang MT Kiko. Kini nagbiyahe sa Strait of Hormuz. Target sa maong pagbaho sa US Central Command ang napulo ka mga dapit militar sa Iran. Lakip na ang mga radar sites o taguanan sa mga drone dito sa Kishim Island o Sirik. Sa laing bahing, isip balos, dinalian usab ng gipamusilan sa Iran o mga missile ang mga base sa Amerika dito sa Kuwait o Bahrain. Kini nagdala og dako kaayong danyo sa US 5th Fleet Naval Headquarters. Tungod sa serye sa mga pagpangatake, kini miabot na og kapin og 8 ka gatos ka milyon dolyares ang kinatibok ang danyos. Ang Pentagon nagplano na karon nga usbon ang istruktura sa ilang militar og ibalhin ang ilang mga base palayo sa maabot sa Iran. Diin usa sa ilang gilantaw mao ang nasod sa Israel. Layo nini, mibahad si US President Donald Trump sa social media nga anda mga Amerika nga humanon ang trabaho pinagi sa pwersa militar kun magpadayon ng Iran sa pagpanghustisya sa kagadaatan. Gikan sa Lawak Balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang CBN na may tinubdan sa mga labas o tinuod niya mga balita, matagkaroon o unya. Kini si Handos 42, Handos Icon, reporting.
0: Handos Balita, live, report, live, report.
1: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon, sa imuhang mga balitang internasyonal.
0: Handos Balita, Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:12.
0: Handos Balita, Handos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang internasyonal.
0: Balitang internasyonal, Handos Balita, Handos Balita.
1: Bangladesh, nagatubang sa pagsaka sa mga kaso sa tipdas, alang sa kompletong detalye. At ang dawaton ng reports ni Handos 25, Mary Claire Babor, gikan sa Lawak Balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Claire, alas sige Handos o Glabiyog sa mga balitang internasyonal.
0: Handos Balita, live, report, live, report.
3: Daghang salamat Handos 28 utsog sa mga suking tigpaminaw. Niyatong Sabado, Hunyo 27, nagpasidaan ang mga opisyal sa panglawas sa Bangladesh human bisaka ang mga kaso sa tipdas o measles sa syudad sa Chattogram ilapin na sa mga bata. Matod sa mga awtoridad, padayon ang pagtambal sa mga nataptan samtang gipakusgan ang kampanya sa pagbakuna o pagmonitor aron mapugngan ang dugang nga pagkalat sa sakit. Sa pagkakaron, nag-auhag ang mga opisyal sa mga kinikanan nga siguruhong kompleto ang bakuna sa ilang mga anak aron mapanalipdan sila batok sa tipdas o malikayan ang dugang nga mga kaso. Gikan sa Lawak Balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyanan nga mo'y tinubdan sa mga labas o tinuod ng mga balita matag garoon o gunya. Kini si Handos 25, Handos Claire, reporting.
0: Handos Balita, live, report, live, report.
1: Daghang salamat Handos 25, kung Handos 25, Mary Claire Babor sa imuhang balitang internasyonal.
0: Handos Balita, Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:13.
0: Handos Balita, Handos Balita. Balitang Sports, Handos Balita, Handos Balita.
1: Kini mo sunod nga Balitang Sports, Handos Grato sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumor na tambal, sunog natural nga pamagi, pagmasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hini mo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malunga Leaf Extract, ang mga sagol, adun antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic. Tungon kayo doon na kini lauric acid nga makita sa BC CO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa mong lawas sa banan og masahi. Siva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo. Siva Essential Oil dira sa tiyasan mapalit kini sa Cure Pharmacy og IX Pharmacy. Yes, sa barangay bago mapalit kini sa panimalay ni Handos 38 Buyex Labio Grenal sa Malabuyok Cebu, sabit sa restore in front of Neo Malabuyok People's Palace.
0: Handos Balita. Balitang Sports.

0: Yatagan og tulo ka tuig nga contract extension sa Renaultian Elasto Painters ang swingman nga si Junard Clarito. Ang 30 anyos nga si Clarito niya tagudak sakto nga labok para sa Elasto Painters sa bagulang nga nahuman nga Commissioners Cup sa Philippine Basketball Association kon PBA Season 50. Si Clarito nga nag-average sa 10.4 puntos o 10.4 puntos, 7.05 rebounds o 2.16 assists aron mutabang sa pag-aswat sa Elasto Painters balik sa semifinals. Gikan sa pagka-bench player de Clarito, hinay o guha o luna sa main rotation sa Renaultian ang kupunan nga nikuha niya sa second round nga sa PBA draft yatong 2022.
1: Andos Balita. Balitang Sports. Andos Balita.
2: D3Bio. Health News. D3Bio.
3: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3Bio. Adto ta sa mga benepisyo sa D3Bio. Ngano mang matag-adlaw ka mo inom og D3Bio? Ngano man matag-walo ka ka-oras mo inom og D3Bio?
5: Ngano man?
6: Sumala sa mga pagtuon kinahanglan nga every 8 hours. Kay ang monolaurin og monocaprin nga mao'y tigpatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, mo expire kini sa sulod lamang sa 8 ka-oras. Mahimo na dayon siyang kiton. Mahimo siyang energy.
5: Mapuslan sa gihapon, Doc. Dili masayang. In fact, ang ketones is the best food for the brain.
6: Mao nang kinahanglan matag 8 ka oras inom jud ka og D3Bio. Usara na ang pwede nga dili mo inom D3Bio, Sir GP.
5: No.
6: Kanang walay kauban. Wala kay risgo kay ikaw ra usa.
5: Oh.
6: Pero kung sige ka galaag, kinahanglan nimo matag 8 ka oras jud og inom jud ka D3Bio.
5: Aron protected ka. Mas nindot pa jud kung usa mo 8 ka oras mo inom na pud kag usab. Maunay nakanindot ana.
6: Ang D3Bio usa jud na sa pinaka the best nga pangkontra sa kagaw tungod sa monolaurin og monocaprin.
5: Yes.
6: Ang dili ra jud na ko ibaylo sa D3Bio kay ang oil pulling kay kaya jud niya patyon ang kagaw ang naa sa imong mga tango nga nang suksok sa imong mga gums layo ka sa gitawag nga gingivitis.
5: Correct.
6: Ang inflammation nga mamahimong mahitabo sa imong mga gums. Mo'y nakanindot kung paako nimo ang D3Bio or kauno nimo, Sir GP. Diarrhea? Aw, makurik jud na siya. Unsa man sa oil pulling pinaagi sa D3Bio, makapaa ka og tulo ka D3Bio og imumog nimo ni 20 minutos nga mumog pag humani mo toothbrush dako jud kayo makatabang ana, Sir GP.
2: D3Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Kini pa Doc, nganong mag D3Bio ka? Kay man ang virgin coconut oil maoy gihatag ni Secretary Carlo Nograles sa mga ospital dili kay D3. Niadto siya sa mga ospital atong April 15 nang apod-apod siya og virgin coconut oil. Unsa man yang gisulti, Doc. Kini o, the clinical trials nagpakita nga ang virgin coconut oil pwedeng magamit aron malikayan ang COVID-19. Gobyerno ang niingon ana, ha?
6: Alangan man nga dili mumubo, Sir GP, nga siya sigig tuyok sa monolaurin ug monocaprin, hinahinayon po niyag patay ang mga viral load ni mo.
5: Correct.
6: Hangtod nga makarecover ka na. Pero, mas grabe dyan ang epekto katong wala pa'y COVID. Wala pa kay trangkaso nga gainom na ka og D3Bio kay wala joy chance nga maka first base ang mga kagaw.
5: Diara o, ikot na ko ang giingon niya mismo, Doc, ha? Ingon pa ni Secretary Nograles, more importantly, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Kana, gobyerno na mismo ang niingon, ha? Makatabang jud ang virgin coconut oil nga anaa sa D3Bio.
6: Kabantay ka nga sige na to ng balik-balik, Sir GP. Kung hatagan ko ni mog D3, minusan jud ko ana.
5: Yes.
6: Kung plain lang, painumon ko ni mog BCO, minusan jud po ko ana. Pero kung imo kung painumon D3 nga naay BCO, nga naa sa D3Bio, kampiyon kayo. Gisagol na ang D3 o ang BCO. Unya, pwede raman unta ta mo rekomendar nga vitamin D3 ra o di gani. bisyo ra. Pero lahi ra gyud kung giusa ang D3 o ang bisyo diha sa D3 Bayo, Sir GP.
5: Og diha pa gyud dok. Gipreparahan na to aron makamassive dose sila kay ang ato ang D3 dili ingon anak kataas nga ma-overdose ka. Wa joy overdose sa D3 Bayo.
6: Wala jud bisag pulo or 20 pa na wala jud Sir JP.
5: Kay man dili taas kayo ang D3 niya. Layo jud ka sa gitawag nga toxicity sa vitamin D3. So layag inom daghang ordinary plain D3 kay human jud ka. Mo toxic jud na kayo.
6: Dili na siya padaghanay Sir JP. It's all about sa frequency sa pag-inom. Kinahanglan jud dili jud mo ubos sa 8 ka oras. Kung gitrangkaso na ka Sir JP, kinahanglan matag 4 na ka oras.
5: Wa na tay oras dok. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong lawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bayo.
3: Ako si Riel, na diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bayo. After 2 months sa pagtengin, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bayo.
2: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bayo. D3 Bayo. Health News. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:21.
2: Balitang showbiz.
0: Inamusunod nga balitang showbiz. Gandos ka na ito sa Ayo Sabon Beauty Shop. Ang magusabon nga pampagwapas. Gan friendly organically blended. Ayo Sabon Beauty Shop. Pampagwapas nga dili isog sa panit. Magkapaputi, magkapahumok o magkapahamis sa panit. Aduna bukid oil nga nagdala o vitamin elitisin collagen o pang nutrients. Nga maoy mo paputi o magpahamis mong kutis naturally. Dere sa tayasan. Mabalit kinis sa Kiuri Pharmacy o IX Pharmacy. Sa iyong mapalit kinis sa Buti Kagel o Loren Drug Store. Eper Motors, si Malalo, nagbaligya sa mabarado, bulidusikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda OG o Yamaha. Karun, adun na sila'y pinakabago nga klase sa mga motorsiklo nga mong Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligya sa sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Eper Motors, si Malalo, naimutang diha sa Manisunan Highway, Barangay Mambaid, Malalo, dool sa Cruising Balaas. Ngayon pa nag-iaw ginumala nila ni Eper Garapel, Gina Garapel. O ban silang anak kasi doy-doy sa Paris ni si Bing. Samtay lang mga maayo o banggitan ng mga mekaniko. Mao sila si Janjan, GV, Luel, Tope, Virgil, Ogbert. Alang sa baratog, pulido ng mga motorsiklo. Eper Motors, si Malalo ng tubag niya na mga kahandus.
2: Handos, balita, handos, balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:22.
2: Handos, balita, balita.
0: Ito na nga, ito nga balita nga showbiz.
2: Balitang showbiz. Handos, balita, handos, balita. Balita.
0: Oh, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Baan yung nangyayin nga. May mata nga alas 8, alas us-us naman. No? Ganahan ang muus-us mga bay. Sa pagka naana bay mga matulog gani nga mag-us-us bay. Gambo diha mga Mrs. Kabantay, bamoy nga mister nga muus-us matulog. Sa pagka naana ba, matulog mas-us. Gambo po diha mga mister, kung ano nga Mrs. matulog nga muus-us. Sa pagka naana na po. Imbes nga alas 8, alas us-us na may no. Hala, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa karatang nga mga kaigsuran karoon na minaw, nintag, nagkabuntagon, kumas ito morning. Kumusta mo itong feeling sa itong kasing-kasing? Mga misses, mga mister, mga miss, o sa may feelings sa itong kasing-kasing? Malipayon, magulanon, masulubon, or madag-umon? Sama sa panahon karoon nga medyo madag-umon. Sige mga bayan sa itong balitang showbiz. Naglawig sila si James Red og Maki sa listahan sa mga mananaog sa baguhay lang nga 17th Star Award for Music. Human kini makadawat og mga pasidungog nga Album of the Year alang sa GGH og Song of the Year Dilaw. Samtang si Moria de la Torre kay napili si Female Recording Artist of the Year og ang Bin and Bin ni daog isip Group and Duo Artist of the Year. Ago pang winners mo ni Male Concert Performer of the Year TG Monterdi sa Rili Nating Mundo Concert. Female Concert Performer of the Year Regine Velasquez, Regine Rock The Repeat. Female Pop Artist of the Year Gida Abansado, Right Lover Wrong Time. Male Pop Artist of the Year Maki Dilaw. Pop Album of the Year Tala Arawan Bene. concert of the year pagtatag World Tour Manila SB19. Duan Group Concert Performer of the Year SB19 pagtatag World Tour Manila. Music Video of the Year Kalakal SB19 and Black Knight. New Male Recording Artist of the Year Dwayne Garcia Time First Muna. New Female Recording Artist of the Year Debbie Lopez Ang Higugmaon Ka. Rock Artist of the Year Spanskula Tatlong Buwan. Female R&B Artist of the Year Zilla Pugi Boy. Male R&B Artist of the Year Forrest Lawrence With M. Female Acoustic Artist of the Year Angela Ken Kulimlim. Male Acoustic Artist of the Year Juan Carlos Tanga Mojo Juan. Okay, Tanga mo Juan ko no. Collaboration of the Year Hanggang Dulo Jose Garcia and Nulo Lopez Palagi Darcy Monterde and Kinsey Tandingan. Rap Album of the Year Drugs Shantidap. Rap Artist of the Year Elest Morena Morenita. New Female Group Artist of the Year Pex E Ice Coffee. New Male Group Artist of the Year Five Fingers Lakas Mo. Dance Recording Artist of the Year She Watcha Wanna She Believe Salamin Salamin Bini. Revival Recording of Atos Buna Hakin Atos Tumba Ba Recording Revival Recording of the Year Ipagpatawad Mo Kel Pangilinan. Inspirational Song of the Year Pagmamahal sa Tinubuang Lupa Kayla Costa Camilla Costa Eno Casinio Emilio David Epra M Manglaki Ninggas ng Pag-asa Jami Rivera featuring 9280. Okay, mga ito mga midaog maghandos sa ilang gibagayon nga music mga bayog maghandos ilang music award or pag kanang hatag o ganti sa mga pagkanta mga bayog maghandos. Basta mga banggitan to sila mga bayog sa ilang natad sa musika ang ilang gipadungog sa kahanginan mga bayog maghandos. Sa kuwa bitaw, dito sa muabay, sa muhang balay, mga bay, huwag mo kanta ko. Masuko, yun akong papa. Kaya nga naman, sa diha nga mo kanta ko, masuko akong papa. Kaya ang mga silingan, muadtog yun sa mua, kay abi nila mga higala, nag-ihaw si papa og turong baka. Magandun, sa mga balitang showbiz. Balitang showbiz.

0: oras sa Pilipinas, alas 8:20 UAB.
1: Balita.
0: Okay, magandos. Ito itong balitang showbiz. Ugtag na. Yandos ka na ito sa Bus Abloy Bull Canising Shop. Mubulkit sa ligid o mualain senta sino nga mga motorsiklo. Naimutan diha sa Main National Highway, Barangay Matuog Tayasan at bang sa cruising sa Matuog Elementary School. Bus Abloy Bull Canising Shop. Kaya panag-iaw ginumala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
1: Balita.
0: Magandos, ginamaw nga tulumanawan. Handos balita, dungan kining madunggan sa tulog ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan. Bago Farm School Star Radio o Battle Radio Canlaon City. Makita o madunggan sa kita sa tibuok kalibutan, pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH o website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Balita.
0: Sige, magandos ha. Mangayong mga pagtimbayas itong magkaigsunan karoon. Nga naminaw sa itong tulumanon ang handos balita. E di mo kalimut ha sa pagbinausap sa itong tulumanon. Karoon nga gabi imanggabay ang mga lama sa kaghapon. Yeah, pasalamatan na ito si Sir Leonard Pauner. Sir Leonard, mayong nga buntag niya o salamat sa iyong mga pagpaambit sa iyong mga sugilanon. Kundiin, kung maminaw mo sa sugilanon ni Sir Leonard Pauner, mga bay, hikapon ginong kasing-kasing, kumuton ginong kasing-kasing mga bay, kay diha nga sila nga sulat ni Sir Leonard dito makita ang matuod og tinuray nga gugma bisan pa man sa gitawag og LDR kanang long distance relationship mga bay maghandos. Muna ha. Salamat ha Sir Leonard sa pagpambit sa iya nga sugilanon. Niya mga bay kay lain pa balo. Napasalamatan din ato nga atong hinabi nga si Sir Payasan Care Coordinator di Boy Hinuo. Ato na hinabi mga bay nito nga miaging semana niya ato nga Sabado. Kay niaging semana na kay una marong adlaw semana. Ato na hinabi siya. Salamat Sir Bus di Boy Hinuo sa imo nga manitod nga pagtimbaya atol sa kalihukan sa pagdawat sa mga requirements sa educational cost assistance ni Congressman MMEY diya sa Payasan Cabard Court. Okay, niya. Human naman ang Tayasan. Mga ayungon, timanin ninyo ha. Mga ayungan nun. Onyo, kun Julio 4. Ayungan nun, timanin Julio 4. Adlaw ng Sabado. Diha sa Barangay Awaan Cabard Court. Dayon sa Bindoy, Julio 11 sa Barangay Balaga Cabard Court. Julio 18 sa Manhoyod. Julio 25 Canlaon. Agosto 1 Gihulgan City. Niya, ang requirements, school ID pamatod nga na-enrolled mo as sa school year 2025-2026 niya, second semester. Dayong school ID ha, dayon load slip, maugyapon nga semester, dayong og national ID sa mo proceed. So niya, giklaro ni Congressman MMEY nga magpahibalo lang una siya sa alang sa pagdawat ng sub sa mga requirements alang sa ining school year 2026 to 2027. Mga bay magkandos niya. Giusog niya po nagpahibalo ni Care Coordinator Bus Dibo Hinoo nga magpahibalo lang sa official Facebook page ni Congressman MMEY.
1: Ronnie Librado.
2: Andos Balita.
1: Andos Balita.
2: Public Service. Public Service.
0: Samtang na ito, pasalamatan po si Ma'am Barbara Dugon. Ato na hinabi si Ma'am Barbara Dugon. Nagpahibalo mga bay nga nabalik na sab sa Tayasan ang kalahi. Unya gani mga bay. Ang lunchong ini, ugma ning adlaw bay, may tabo. Alauna, may tabo ang lunchong mga bay. Sila hang kining pag-lunch na sa kalahi. Kundiin, ato na sayran bay ang kalahi nga maghandos nga dako kay tabang sa Tayasan. Dahil ang mga barangay nga nasiminto karsada tungod sa kalahi di karon alay na sab nga kalahi babot diri niya nga manghinaot matag barangay official sa matag barangay matag residente pag ampo muhang nga kamong barangay mo moy ma priority kay na man gyapo gitawag og prioritization managa magampo ta nga inyong nga barangay mausa sa mahimo nga priority manang iampo il ampo ipangalay sa labaw kagahom tungod kay kun na ba ni mga bay kanang inyong daghang barangay ang priority ini kay 50 milyones ka pisos sa manang budget niya bahin-bahin na sa mga barangay matag magkasabot po sila o basi nga magkasabot ba nga bahin na sa 28 kabarangay niya o yun mapod sa kwal kaya na magunagi sunod po nga rules o mga protocols o mga guidelines ang kalahi nga o yun mapod. Depende na niya. Ay, ato na paminahan ugma kayo sa mata sa dinapit ni Ma'am Barbara Dugon. Ngay, salamat po tayo ni Ma'am Chris Mer at umabdikon nga It's RMO2 o Piso Manila sa itong lungsod sutresan ang nanawag yun para ma-interview si Ma'am Barbara Dugon, ang area coordinator. Dan dito po si Ma'am Ludilin Barira. Ma'am Lods, good morning Ma'am Lods. Samtang narito sa dugan po nga mga pahibalo, mga bayg maghandos. Kini ka importante ni. Dili lang kang ang kuan ba? Kini mga tubag sugit ng paminawon ha. Dili lang ang tayasan. Dili ang tayasan nagpatuman ini kun dili halos na nang lukop nasod ni as di Pilipinas kuno batayan nga nagpatuman ini nga total ban sa mga cellphone diya sa mga eskulahan. Murag halos sila kay dito sa Cebu sa Dumanhog si Mayor Gungun Hekar patuman ayungon po patuman report sa tayasan agi patuman ni Mayor Bimbo Berto ni ato kinato nga arita mututok sa lungsod sa tayasan mga bayag magkandos pasadi pa at pasahon ni anha kini nga ordinansa ang gipagawas ni Mayor Bimbo Berto pasadi pa sa pasahon nga greetings kay Basin og dinhi nato ni sila mabasa kay nakapokus sa ordinansa ha ato wala sa nato ni kay ganihan pa ning hulat atong mga amigo mga bayan takna ni Kabuntagon. Okay, gikan ni Boss Dendo Abrencilio Vlog. Good morning, Idol by Rune by. Ako tong anitawag nimo sa cruising magtuhaw. Anitawag sa cruising magtuhaw. Ganiha, Idol. Salamat sa pag-response, Idol. Hindi ka pa rin hindi ka pa rin nagbago.

0: Okay, samtang good morning na ni Diams. Nga namin ako rin tag na nining gabuntagon mga bay o magandos. Okay. Adin yung pangutahan na si Diams katong for national ID by naa sa ibabaw sa public market. Kaya ito nga susi on day ha, naba sa public market ang nabay schedule rin sa national ID. Okay. Sige ha. Okay, sa una na magkutuyo upis ako na rin sa public market. Ito nga, schedule naman yung mga bay maghandos. Sige ha. Ania, arita rin ni kasapailain rin. Nga ito mga pagtimbaya mga bay maghandos. Kadyot lang ha. Ni Sir Leonard. Sir Leonard Bonner, pa-shout out to all my friends by Princess Maria. Salamat, Byron. Okay, good morning ni mo, Sir Leonard Bonner. Mati ba ni Sir Leonard Bonner? Good morning. Naminaw ko. Dahil pa-shout out to my all friends by Princess Maria. Salamat sa pagbasa. Okay. Dabay lain. Karga makapokus tayo sa unahan. Sa kanyang lang ha. Okay. Dabay lain. Ni Ma'am Lai, bulong kita kasol. Good morning. Bye. Shout out sa tanang tayasan nun. Aki gikan ni Ma'am Lai, bulong kita kasol. Good morning kay Edlin Sabanal and Rodrigo Sabanal. Gikan ni Ma'am Lai, bulong kita kasol. Nga naminaw kauntak na ni Kabuntagod, mga bay niya. Yan yung ipadungog nga. Sorry siya, dayan dito siya, pensya dito na pita. Si Ma'am Lai. Good morning ni Ma'am Lai, ha? Nga naminaw kauntak ni Kabuntagod, Ma'am Lai. Lagi akong tingog lagi dumog sa ebidensya ni Ma'am Lai nga namina si Ma'am Lai bulong kita kasama. Sige mga bay, adito sa announcement mga bay kay importante kay ni mga bay ha. Sa pagkajut lang ha kay duna pay paapa si Ma'am Lai bulong kita kasol. Okay Ma'am Lai, okay. Sakto na Ma'am Lai ha. Okay na Ma'am Lai. Wala lain Ma'am Lai. Sige, moto si Ma'am Lai bulong kita kasol dia sa Boulevard sa poblasyon tayo samtang nagzumba-zumba. Sige makandos atong arita sa dali nga panawagan.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
0: Ato basahon ang ordinance sa mga baygikan sa lungsod sa Tayasan Kundiin si Mayor Ben Roberto. Ipagawas ug sa executive order kabahin sa komprehensibong kaluwasan og seguridad sa campus. Nga nagpatuman sa hingpit nga pagdili sa cellphone sulod sa tunghaan og sa hugot nga pagpatuman sa mga ordinansa sa munisipyo alang sa pagpanalipod sa mga minor de edad og mga estudyante sa lungsod sa Tayasan na hisakop nitong lalawigan sa Negros Oriental. Kundiin mga kandos, ang estado nagpanalipod sa kapatanunan sumala sa Artikulo 15, Section 3 sa Konstitusyon sa 1987, Republic Act Number 10627, Anti-Bullying Act, Republic Act 7610, Republic Act 1175 o DepEd Order Number 006 Series of 2026 ang nagmando sa luwas, hapsay o walay samok nga palibot sa pagkat-on mga bay o maghandos. Ang Local Government Code of 1991 naghatag sa mayor o gahom sa paghimo o mga lagda alang sa kaluwasan o kayuhan sa publiko o ang munisipyo sa Tayasan adunay mga ordinansa bahin sa curfew, trapiko, panigarilyo, ilim ng makahubog o pagpanalipod sa kapatanunan. Ang walay kontrol ng pagsulod, dili autorisado ng mga gamit, gadget o sobrang paggamit sa online games sama sa Mobile Legends, Scatters o susamang aplikasyon makasamok sa pagdoon, makabawala o igo katulog, makapakita sa mga estudyante o dili maangay nga sulod o makadugang sa mga isyu sa disiplina. Ang makatarunganon nga inspeksyon o klaro nga mga lagda gikinahanglan aron mapadayon ang seguridad samtang gitahod ang hustong proseso, privacy o katungod sa kabdangan. Todine, si Mayor Susano Antonio Bimbo de Roberto III isip mayor sa Tayasan pinagi sa gahom nga gihatag sa balaod nagmando sa musunod. Kining mando magamit sa tanang nga pampubliko o pribado nga eskwelahan gikan sa preschool hangtod sa senior high school lakip ang mga estudyante kawani bisita o ginikanan sulod sa Tayasan. Pagsiguro sa kaluwasan o seguridad sa kampus. Pagwagtang sa mga makasamok sa pagtuon o pagpalambo sa akademiko nga pagtuon. Hugot nga pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa. Pagpanalipod sa mga minor de edad. Batok sa digital nga kadaot o ilegal nga kalihukan. Ang tanang musulod-sulod sa eskwelahan, kinahanglan mutugot sa nandan nga inspeksyon sila nga mga kaugalingon. o ilang mga bag, gamit, pinagi sa mga security personnel. Magtutudlo o opisyal sa eskwelahan, ang inspeksyon, himuon sa matinahuron, walay diskriminasyon o dili makalapas sa privacy, subay sa husto o katungod sa matag-usa. Dili tugutan nga makasulod ang mga cellphone, smartphone, tablet, smartwatch, portable gaming console o susama nga communication o gaming devices. Makamatay ng armas sama sa pusel, kutsilyo, cutter, Swiss knife o guban pa. Peligroso nga mga himan, sigarilyo, vape, ilim na makahubok o illegal nga droga. Mga butang nga mahimo nga makasamok sa klase o makapahimulo sa kaluwasan. Ang mga estudyante, gididaan sa pagdala, pagbaton o paggamit sa bisan unsa nga personal nga cellphone o electronic gadget sulod sa eskwelahan, mga building o classroom sa tanang oras sa klase, lakip ang recess o paniudto. Gitugutan lamang mga device kung kinahanglan alang sa koleksyon o gibantayan sa magtutudlo. Kikinahanglan tungod sa medical nga rason o ganun ay medical certificate o sinulat nga pagtugot sa principal. Gigamit lamang sa mga kawani sa eskwelahan alang sa opisyal nga buluhaton. Kung makita ng gadget, kinikumpiskahon o girecord sa confiscation slip o itugyan sa principal o guidance office. Una paglapas, atimani mga bayhag makadusa. Una paglapas, ibalik sa estudyante sa katapusan sa adlaw o pahibaloon ang ginikanan pinagi sa sulat. Ikaduhang paglapas, ang ginikanan o guardian mismo ang mukuha sa gadget. Ikatulog, sunod nga paglapas, tipigan ang gadget sulod sa usa ka semana uban sa counseling o perma sa undertaking o mahimo pang adunay dugang nga silot sumana sa school discipline. Walay permanente nga pagkuha sa gadget, giniibalik human sa husto nga proseso. Ang mga ubos sa 18 anyos dili mahimo nga maglaag-laag sa gawas silang balay gikan sa last 10 sa gabi hangtod sa last 4 sa buntag gawas kong kuyog ang ginikanan o mutambong sa kalihukan sa eskwelahan o simbahan. Ang mga paglapas i-report sa Barangay Council for the Protection of Children kung BCPC o MSWDO. Ang mga magtutudlo, estudyante o ginikanan, gididaan sa pagpadagan o sakyanan nga walay balidong driver's license o registro. Ang mga motorsiklo, kinalang adunay kompleto o balido nga dokumento. Ang walay dokumento nga papilis, dili pasudlon sulod sa eskwelahan. Okay, atensyon ha, mga ginikanan. Kato nga nagmanihog motorsiklo o niya nakakanang walay registro o niya walay lisensya ang mga nag-drive in eh. Ay di, namo kasulod sa eskwelahan ha. At kura na iparking sa halayo. Kay kalabanan na yun mga bayo maghandos. Sao na lang mo balik-balik mga bayo maghandos nga. Dili pwede nga bumaniyog sakyanan kung walay driver's license, walay registro. Di man na ito makuwalgon panahon, God. Tungod kay na makapalit itong sakyanan. Apan wala po'y kalukat. Kaya kini nga nag-una mapunsak pinahanglan nga. Pag-inahanglan nun ba nga kini nga pag-inahanglan sa ito nga panimalay. Mumay mauna. O ka na. Muna'y rason na ito. Apan saan na may balaod. Muna nga. Sakay sakyanan, mag-drive, ay parking lang sa layo. Dayon, o panan natin na checkpoint, usaha mo na ito, hindi na ka-eskwila, taon eh. Muna, unya, muna nga, aron nga, dilita malangay, kanuna natin balik-balik po, mga bay o mga kahandos, sa itong mga sewkin, tigpaminawan, nga kung mahimo, magtigom-tigom ta, para nga, makalukata o, kini nga, lisensya, o kana makaparehistro sa sung sakyanan mga bayo mga kahandos. Pagkapike, huwag na checkpoint, tago lang mo sa mo. Basta kayo magi, mo labas checkpoint, dadakpon dyan na kayo ilang po ng trabaho. Ay mo kasukupod sa manakop ha. Trabaho man, isip ka man ay ramas trabaho. Managing ang patong nga, trabaho lang, walang personalan. Kasi ito nito, ati mason, mapapwaton o paggamit sa sigarilyo, vape o gilim ng makahubog, dili, gidili. Gidili, sulod sa campus o sulod sa 200 metros gikan sa eskwelahan, ang mga mulapas silutan sumala sulod sa school discipline o lokal nga ordinansa. Ang pagdula sa Mobile Legends, scatter sa uban pang susamang online games o gambling applications, gidili panahon sa oras sa klase o sulod sa eskwelahan. Ang internet sa eskwelahan i-filter aron nga mapugngan ang pag-access sa mga gaming o magkadaot nga website. Giyawag usab ang mga ginikanan sa pag-monitor sa paggamit sila ng mga anak sa balay. Aron mapadayon ang kaluwasan o hapsay, ang Philippine National Police o Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office maoy mutabang pinagi sa pagtudlo o pagbutang o pagtalaga o job order personnel aron suportahan ng mga gawardya o watchman sa publiko o pribadong eskwelahan sa Tayasan. Ang mga eskwelahan, timan eskwelahan, i-update ang student handbook, maghimog orientation o magtipig o record. Ang PNP o barangay officials magpatrulya sa palibot sa eskwelahan o mutabang sa pagpatuman. Ang MSWD o BCPC mutagad sa welfare o counseling. Ang local government unit sa Tayasan magmonitor sa pagsunod o maghatag o suporta. Ang mga silot sa mga estudyante, pasidaan, counseling, pagkumpiska sa gadget, community service o disciplinary action sumala sa school rules. Ang mga ginikanan o guardian, tagun alang sa konsultasyon o pirma sa undertaking. Mga mula pa sa ordinansa, silutan pinagi sa multa, community service o refer sa angay nga otoridad. Kung ganoon ay usa sa provision nga deklara nga dili balido, ang nahibilin nga provision, nagpabilin nga epektibo mga bay maghandos. Unya, kini nga executive order o ikhutibo nga mando, magsugod ang bisa nini karong adlaw Hunyo 30 apan kay ito man Bernes unya epektibo karon nga adlaw Hunyo 29 BDI murag karon murag napay hangyo kay Lunes ana man ato nga kinabuhi Pilipino kadigo man tang maluoy sa muhangyo karong adlaw Hunyo 29 bisag na nay balaod no hangyo sa sir karon pamakun hay balo kay Lunes buko. Aba siguro napay hangyo ginagmay damay nga o basta og maha di nagyo pwede. sige okay, mga bay makandos ah motoy ordinance ang gipagawas ni Mayor Ben Roberto alang sa pag-atiman pagpanalipod sa mga minor de edad o sa mga kabataan aron ang magpabiling luwas ang ato nga sulod diha sa itong mga eskwelahan mga bay makandos. Okay, daghang patata mga kagretay sa mga pahibaluapan kaya itong oras. Oras sa Pilipinas, alas 8:47.
1: Andos Balita.
0: Mahukad to ang kinatibukan sa itong mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa itong mabtikon nga station manager nga mausibus ayan Haniel Hato. Oban sa itong teknisyan nga usap-usap ka DJ nga si Bay Ray Sorenio. Daghang salamat sinang papaminag webuntag pag-usap ka na itong tanan.
1: Andos Balita.
0: At higit musunod na ang turumanon ni Doc Ramil Oy nga kasayuran sa may panglawas o gumaniana. Musunod si Madam Maria Bureng kon Madam Maria Bunga ang ira sa morning pasada.
1: Handos Balita.
0: Uban sa tumabtikon ng mga reporters, kini ang inyong tigbalita, Handos 98 by Ronnie Bay Librado, magbilin sa sakapan ng tion nga nagkanayon, mga kahandos bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado.
2: Handos Balita.
1: Matag hantok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran usa na mugna kining maong tulumanon.
2: Handos Balita.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 8:49.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. DJX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
3: DJX 500.
5: Si Albert nga taga-dumagiti. Ang akong mga tiin, o

0: Benlot. High blood gid ko.
1: Ano sa una ang imo?
2: Blood pressure.
0: 180 over 103 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto. Kung todos rekados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Mga ka-DTX. Ay, mga ka-Lidri Bayo. Hello, hello, hello. Sa gamahim sugon mabungahon nga andaw sa tanan na to nga mga suki nga mga tigbalamati. Welcome, welcome mga higala sa tuang bago na usab nga edisyon ning ato ang programang kasayuran sa maayong apangluas. Of course, kauman ka nun ay Doc Hans Lee Manolo sa inyong mga paborito nga mga sibiyaan. Hopefully nga naaganunay sa kahimsog o kabaskog sa panglawas, no? Layo ang lawas sa mga sakit o balatan. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. And hopefully ha, sa ito ang mga listeners nga nag-tune in karon sa ilahang mga paborito nga mga simyaan. Visayas and Mindanao. Asa man abot itong pagsibya karon mga higala, pinaagi sa mga social media. Ayaw galimot ang atoang mga products na inyohang nakita, no, sa atoang Facebook Live. Huwag nadungog mga higala ning atong programa. Available kini sa tanan nga mga butika o mga pharmacy sa inyohang mga lugar. O, nainom na ba ang DTX 500? Nainom na ba ang D3 Bio? Oy, mga pena ta. Nagkakape na ba? Di ba galimta na mga higala nga to ang DTX Coffee Mix? DTX Premium Coffee is available sa pinakaduol. Ando na yun mga higala sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, ay sa mga gusto mo join din nato mga higala ning atong programa lihog og send sa inyo mga pangutana, concerns sa mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Isigutan na to ron mga ka-D3-Bio. Kining mga formation sa mga cyst, no? Mga bukol-bukol nila. Gatubo sa lawas. And of course, in connection mga higalas pag-inom na to sa ato mga supplements. Especially, kaning D3 Bio na to. Ang D3 Bio, sa wala na sayon mga higala, ang klinika D3 Bio, usa kini ka klase sa superfood supplements o sa ka-herbal supplements na makatabang sa ato ang lawas against aning mga cyst formation. So kung dili ta ganahan, dili ta gusto na naay mga bukol-bukol sa tong lawas kamutubo, mag D3 Bio ta kadaanlaw. Kadaanlaw mag D3 Bio. Ang D3 Bio is made up of vitamin D3 o cold compressed extra virgin coconut oil. Muna siya yung mga ingredients. Muna yung naaan ng D3 Bio. Yun niya. Ang kuan, ang D3 Bio na to, taas ni siya og medium chain fatty acid. Sama sa lauric acid, caprylic acid, capric acid, o caproic acid. Kining tanan nga mga fatty acid, very known ni siya as a natural antimicrobial. No. Kini sila nga mga fatty acid nga naa sa D3 Bio. Kaya nila nga patyon ang mga kagaw nga naa sa lawas. Bacteria, mga viruses, given mana, mga parasite, given na siya sa litri bayo. Alam na to na, di ba? No. Specialista ang litri bayo, ana. Although, known as antimicrobial siya, pero nausay mga study, mga pagtuon, nga ang MCTs, ang medium chain fatty acid, nga naa, nga makuha na to sa pag-inom sa litri bayo, na ay potential for prevention sa cyst formation, particularly mga higala in the context of cancer and metabolic disorder. Na ay mga pagtuon nga makatabang siya sa pagpugong aning mga cyst nga possible nga motubo sa lawas. Pwede na ay motubo sa ovary sa babae, pwede na na cyst nga motubo. Pwede sa breast, sa babae, pwede po sa kilid, abscess, sa liog, pwede na sa ilok, pwede na. No, naimotubo. Actually, naapoy mga cyst nga gatubo sa mga internal organ na to, sa atay, na ay possible nga naapoy cyst sa atay. No? Naapoy cyst mga higala sa kidney, sa colon, naapoy possible nga motubo na mga cyst. No? Which is kinudahan sa mga eksperto nga mag-lead sa colon cancer. Oh. Karon, although ang cyst mga higala, kung na siya, close sacs na siya, onya often filled with fluid na anay sulod nga tubig. O, ruban, unod ana mga higala. That can form any part sa itong lawas. Pwede na, mamutubo. While most cysts are benign, so halos tanan nga mga cysts, kasagaran ani benign. So dili siya cancerous. But some can be cancerous or precancerous. Yan. So most often, ang cysts mga higala, dili kini siya ga-cause of problema. But kung kini mo dako na gyud kaayo, mag-cause kini pain. Ngulngol, sakit, mahubag manig ayo, kung mudako naging kayo ang cyst. Or even lead to mga to complication like infection or blockage. Manay problema sa cyst, mudako siya. Oh, kung mudako, iloy, tayayay. No? Ngulngol, ako naka-experience ko mga higalag cyst diri sa kilid nga bahin ako, abscess to, kagaw. Kani mga kagaw, bitaw, bakterya, gatago ni sila, o gapurma ni sila cyst, even ang amoeba and tuberculosis. O kini mga kagawa, gatago ni sila as a form of cyst. So, kana, no, ngol-ngol, sakit, may gani, kini buto to. Iyara. So, kana, ha? So, imagine, ha? Imagino na to, mga higala ng makabaton tag cyst mga higala sa itong lawas. So ang litri bayo na to makatabang. Now tunaan na to karon sa unsang pamaagi nga makatabang ang pag-inom sa litri bayo kada adlaw against aning mga cyst nga mutubo sa itong lawas. Ang medium chain fatty acid unang-una, kung kada adlaw taga-inom sa litri bayo, ga-down regulate ang atong genes involved mga higala sa gitawag nga cell cycle progression. Muna yung ginabantayan. Muna yung ginabantayan sa medium chain fatty acid. Nga ma-regulate mga higala ang genes nga associated sa apoptosis or cell death program. Gani mga genes nga gisgutan diri. But the main thought nga gihatag diri mga higala nga ang medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio makatabang sa pag-prevent sa formation sa cyst by eliminating abnormal precancerous cells. Actually, naagi mga cellula sa tong lawas nga subject for B via cancerous. May mo siyang cancer in the future. Oh, precancerous ng mga cellula na actually na anas lawas nato. Na binagyod ko natin yung mga kaliwatan nga may mga cancer, no, nalas genes nato. Ang mingyonsin fatty acid, gakuan siya. Kung gina-eliminate niya ni mga abnormal ng mga cells nga naasa tong lawas. No. Delikaduha, ang D3 bio ga prevent sa cyst formation pinaagi sa pagpa-reduce sa oxidative stress o inflammation. Actually, usa ginipon sa mga rason nga nung na ay mga cyst nga gatubo sa lawas. Kaling oxidative stress o kaling inflammation. Oh. So, ang oxidative stress o inflammation, muna siya key factor sa progression sa various diseases. Magini. Including mga higala ang pagbato ng cyst formation. Oh. Ang D3 bio nga naa sa kuan nga kanunay na itong ginainom nga na ay medium chain fatty acid. Ang iyahang caprylic acid ani, muna'y pinaka most effective medium chain fatty acid when it comes to fighting oxidative stress o inflammation nga makapatrigger sa gitawag nga formation sa cyst. So oxidative stress usa sa mga makapatrigger nga nung naibukol nga mutubo sa itong lawas. Muna nga nindot kay nga natay kuan D3 bio kadaadlaw. At the same time, nindot kaayo ko naatay DTX 500 kadaadlaw. Kanuman, ang DTX 500 taas kag antioxidants which is gapugong ga-eliminate sa oxidative stress sa lawas. Iya ang ginapugnga na siya. So, muna nindot kayo ang DTX 500. Likay, no? Likay for prevention sa mga bukol-bukol, cyst, tumor, myoma, or cancer nga possible nga motubo sa tong lawas. Especially kung gaduda ta nga naay mga cyst bukol nga gatubos lawas. And especially kung naatay kaliwatan nga may mga sakit nga sama ni ana. Ang D3 bio gatabang kini siya sa pagregulate sa lipid metabolism. Actually, may mga cyst nga napuno sa fats. Mo form siya cyst nga puno siya sa lipid.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Even hypertension kung maglako ang atong buyon, no? Gawas nga madaot ang ato ang Coca-Cola body, di ba, mamis? madaot ang atong Coca-Cola bodies. Na pagkita'y balatian nga possible, mausab ang atong timbang. So mag-D3-bio kada adlaw. O ang buhaton, himuon nga habit ang pag-inom sa D3-bio kaduha sa usa ka adlaw. So iyahang gina prevent ang formation sa cyst nga gitawag nga lipid-rich cyst, na ay mga cyst nga ang sulod mga higala is fats. So iyahan ang gina eliminate mga higala nga klase sa mga cyst. So nindot ka ayon ning kuan D3-bio. Cholesterol nato matagaan natog pagdagan. Mga fats nga nasa lawas nato mga higala makulang-kulangan. So nindot ning pag-inom nato sa D3-bio. Now ang D3-bio nato ang buhaton ninyo kada adlaw. Himoa ka na nga habit kada adlaw. Na binagin to, may mga bukol-bukol dira. May mga sis. Pwede usab, actually, ang uban, ginasabay nila ang DTX 500 o D3-bio. Kay may bukol, o niya positive ang effect. Gakahilis, gakawala ang mga bukol. Mga sis nga gatubo sa kuan, sa mga babae. Especially sa mga babae, most common yun yung bukol sa babae. So ayaw kalimot ang aton D3-bio, ang aton DTX 500 na asa pinakaduol mga higala nga butika, na asa pharmacy sa inyong mga lugar. Ganun may standby sa kay ato sang tagaan nung pagdagan ning ato ang mga consumers. Hopefully nga nainom na ang DTX 500. O nainom na ang D3-bio. San ba'y mga higala? Kayo mabalik to ha. Human lamang sa pipila ka mga pagmahinom-dom sa ito ang mga consumers nga natabangan as pag-inom sa ito mga produkto nga available sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, mamamanhid ng mga paa. May diabetes ka na? DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extra. May pinakamataas ng aura value. Epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500. Problema sa final liver? DTX 500. Ang DTX 500. Ito ay may Mamortica Sharansha compound mula sa ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako dahil si Mario. Ako'y diabetes. 250 akong sugar. Nagtumarko DTX 500. Kaya ang akong gangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
4: DTX 500. Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akong nga sugar. 375.
5: Saan mag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500. Mali sa mga butika.
6: Ako si Jose Pina Rejas. Senior citizen, I am 65 years old. Munang ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako ibati-ibati yun. Ganang paghawid ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diya nga, na-testing o nagpadayon ko ani. Doon naging siya alibyo. Daw ka to kong ibati-ibati sa una. Kanang diferensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, manig yung kudiri.
2: DTX 500, mabali sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. May sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
8: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa.

0: Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar-sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
1: Gina Ser Esmolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
2: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
1: Kuan Ser, kanang nakoy high blood, niya, dalira ko kayong malipong, niya, dalira ko ka, kuan ka nang daghan kayong mga liplip ko anam niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX, coffee mix, lami na kong paminaw, parita na kong ditribayo.
2: Yung saan mo pag-inom ang kuan, ditribayo?
1: Kausar ako, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
2: Kadadlaw diyo ka
1: ganyan? Oo.
2: Pila nakakabulan nga gainom?
1: Okay na ko yun, ang kape na ko, 3 years na akong kape.
2: 3 years.
1: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
2: So sa imong na obserbaran katong wala ka gainom, magkaroon nga gainom ka?
1: Kaya nami sir, kay sa una sir, manglaba ko, maghapon-hapon itong laba, nang wala ko kainom, anang ditribayo. Magdindog ko sir, maghigda ko, ana, bangon ko, buntag sa'yo, sumurok mong kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko ang ditribayo, maghapon-hapon itong laba, mura na kong wala ng laba. Lami kayo paminaw.
2: So, huwag na mong ginatumaron?
1: Oo, oh, ditribayo, kapi sa buntag, DTS, copy me.
2: Sige. Masa may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
1: Oo. Gamit sila ng DTX o Vitribayo kay lami kayo na sa lawas.
3: Excel Food Superman for Men.
4: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid na kaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Rosanne, baw, akon ba na sa nag-edad ko rin taanyos bala, nagahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
3: Extend food supplement for men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako di ay si Gani, along taga nga taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Pastilan, pwerteng lisura sa akong pamatik. E magsigi na lang yung kugluha-luha akong mata. Kanya, nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C. Ako kitumar, tulog ka beses matagadlaw. Kanunay na kong ilong, nawala nag-yud ang perming ang pag-atake sa kuang allergy. Salamat nga doon ay Mighty C Alkaline Vitamin C.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
7: Pag Mighty C para aron.
8: Dili bagalimdan ganun ay ang pag-inom sa alkaline base nga vitamin C. And of course, kauban ng DTX 500, ha? So ay galimot mga higala nga to ang Mighty C. Muni vitamin C mga higala nga makatabang. Pugong sa edad ba? Pugong sa edad. Ang vitamin C makapahugot ni siya sa panit, makapaputi sa panit, makapahami sa panit, makapabatanon ba? Plus ko na atay DTX 500 o Mighty C for sure. Eh, very rich in antioxidants. Ang mga nagkaedad, mga higala, for sure nga mo bata-bata yun ta. Oh, muli na kanindot kung naantay supplements nga ginainom ka daanlaw. Especially ka na nga itong DTX 500 o D3-Bio.
3: Alkaline, go
8: fight! Anitas maghatag o pagtagad, mga higala, sa tua mga concern o pangutana, no, sa tua mga texters nga nagpadala sa ilaha mga mensahe. Dok, as lang ko anang PCOS, pwede ba ang D3-Bio? Ana? Yes, pwede. Kaya ang PCOS, it is a form of CC, di ba? Polycystic ovarian syndrome, PCOS. Cyst ka na nga gatubo sa ovary, sa lining, sa ovary, sa mga babae. So, pwede kaayo ang D3 Bio ana. The best. So ang kunaagi picos mas maayo nga 3 times a day na to ang pag-inom sa D3 Bio. Alam nga dali siya mahilis, no? Dali siya mahilis mga igala. Patsanda kaayo ang D3 Bio. Another concern na ako'y Bukol nga ka-observe diri sa may ilok na ko, sir. Yan, mga lymph nodes na. Pwede ka inom D3 Bio kapila sa usa ka adlaw. Pwede katulo, mas maayo. Katulo sa usa ka adlaw ha, bukol-bukol nga katubo sa ilok. Kanang sa liog mga higala, pwede po na D3 Bio kada adlaw. Then another concern sa tua mga texters. Basbasa sa tagay mo na tigong-tigong na ning ato. Taas ko uric acid sa na ako'y hyperuricemia. Naana sa 7 to 8 ang ako ang taas-taas na yun na 7, 8 actually ang borderline ana is nasa 6.8 milligram, pag mulapas nasa 6 milligram per deciliter eh may hyperuricemia na ta. Maglead niya sa pagbaton ng painful type of arthritis, cold, gout, di manghubag na lang ato mga joints dira, sakit. So, kung siya, seryoso kini siya nga problema, condition, pwede usab ni siya nga mag-lead sa pagbaton og heart disease, diabetes, kidney disease, and other health problems nga associated sa gitawag nga oxidative stress. So, pagmusaka na ng uric acid ninyo, daghan. Daghan ang sakit ang mga damay, ani. Sige ha, katong gasaka ang uric acid na hinay-hinay sa mga pagkaon nga taas og purine. Yan. So, stop uric acid level by using healthy diet and healthy lifestyle. Inom sa daghan ng tubig, yun na. Ang mga bawal, likay-likay. And then, remember, DTX 500 daily. Kung saan mag-inom ang DTX 500 sa taas o taas ang uric, pwede kaduha sa usakan na. Kaduha. Ito times ali na to. Kung na ay may TC, isabay ninyo ang pag-inom sa may TC, ha? Then, another concern na aba ni Sir sa may Pinyan. Yes, sa itong mga taga-Pinyan na ah. Butika Pinyan, Carlos Pharmacy sa Pinyan, sa pa? Butika Perpetua sa Pinyan, available na. Even Liras Motya, Val Pharmacy, available na. Tibuok, Lalawigan sa Sambuanga del Norte. And of course, sa itong mga nag-tune in sa social media, available ni siya sa mga butikang pharmacy sa inyong mga lugar. Ha? O asa man abot itong pagsibya. Then sa mga mahiligon og sabon, DTX Beauty Soap, na as butika na to, diri, no, Sambuanga del Norte. Ang atong X10 Herbal Capsule na as butika, di maglangay, no? Aron kasi Manoy, kanunay kondisyon, di ba? Para kondisyon si Manoy, mag-extend herbal capsule. Sa mga mahiligon og kape, ganahan yung tag-kape mga higala na ipatsada kaayo nga herbal nga coffee nga naas butika. DTX Coffee Mix. Kanunay gipangita, daw daghan ang gagamit, no? Sa DTX Coffee, daghan ang nakaangay. In fairness, lami siya gumot. Very healthy nga coffee. DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. Sa mga mahilig ng kape, murag panahon na yun nga magkuyog taron. Mga pita, ha? Itong oras, mga higala, limited na kaayo, murag mo sa ibabay na pugko. Limis, umapon, the same nga oras, mag-uban-uban, nag-iapunta. Osmo na ako, ang ato mga klinika products, naas mga butika. Sa mga mahilig ng kape, ha? Mga pinatahan mo sa ibabay ko, mga higala. Tara! Kape na ta. Maganda ang buhay kapag naka-DTX Coffee Mix. Kada adlaw, mag-kape na ta.
9: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and

0: maganda ang araw pa ay TTX Coffee Mix.
1: Mabibilis sa mga butika.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Oras sa Star Radio, alas 9:21.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
7: O ganoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
8: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Aniana po kita sa isa na po ka edisyon sa ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang programa nga nagdala og impormasyon og inspirasyon para sa mas himsog nga panglawas. Yes, Dok Alan.
9: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. Welcome sa ato ang programa og tulumanon. Ano na sabi niyo, obo, sigalag, alagad, sa kanginan, maing adlaw diha, ka-Dragon Mel, maing adlaw usab sa mga listeners sa ito. Kanunay nagasunod, kanunay sa ito ang programa. Maayong adlaw usab sa pagpamina Bisaya sa Mindanao. Ano na sabi niyo, ang obo, sa ugigala, iksoon sa kanginan, ikan gini sa San Vincent GSK Healthcare for the Supplement Trading, mga produkto, mga sokin, tigpaminaw, nga napaka-epektibo, garantisado, asama ni ining Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga usang mohatag kaninyo og dugang kusog kabasko kaligon labi ni gyud usab sa mga igsunod nato nga hinay ang sirkulasyon sa ilang dugo. Kanini gyud ang kapsula no para kaninyo para kanatong tanan. Pag usab ang ato sa mga kape nga mao ang Herbal Coffee Mix no, Dragon Herbal Coffee Mix, mga sokin tigpaminaw nga walang palpitation para usab sa mga kaigsunod nato ni nanay tatay. Mga igsunod nato nga ibawalan na sa pag-inom sa pampublikong kape. Ano usab mga ang tuusab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant na. Ang Dragon Massage Oil mga sokin tigpaminaw doon ito lo kasens usab nga ato usab mga papilian sama usab sa kinini ang lavender ha? Sama usab sa sampagita ilang-ilang nga kinisya nga klase sa plus mga sokin tigpaminaw di sini usab kini para pang whole body massage ay mong kalimot mga sokin tigpaminaw mga nanay tate ha? Pahaplas mo matagabi gamit mo og Dragon Massage Oil with Chubaki mana higala pinagalindot kayong haplas for varicose veins, rheumatism, arthritis, ha? Doon ba yung mga katul-katul sa inyong kalawasan? Kinisap, dako o tabang mga higala. Ayaw sa mo kalimot, mga sokin, tingin mo yung ato usap nga hard work stream coffee for men, ha? With all kinds of ginseng. At isa, mga sokin, tingin mo na pinakanindot kaayo nga klase sa kape. Nga mga usap kini, ang nindot kaayo mo, hatag og kusog labi ni gyud sa paglibing-labing ni Mr. og ni Mrs. Nindot kay ang performance ni Mr. Pag ikaw naka hard max no mga sokin tigpaminaw hard ang saya hard ang simula mga sokin tigpaminaw pag ikaw naka hard max no mo ni siya pinakarindot kay classes kape mga sokin tigpaminaw ay mo kalimot usab kung minor skin disease ang isgutan mga sokin tigpaminaw ani ana ang doktor po Jesus wala ni lain katapat ini mga sokin tigpaminaw minor skin disease bone uban pa mga sokin tigpaminaw basta problemas pamanit kinini gyud ang doktor po Jesus bag usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Kung gusto mo hamis kutis ang inyohang results sa pamanit, kanina gyud ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mga sokin tigpaminaw. Dako kay katabang sa nagadayang sakit o balatian. Ay mo kalimot ha? Basta nga to usab nga panglawas. Kinahanglan usab nga mapakauna to sa kanunay o mapaligon kanunay nga to ang immune system no? Para usab. Malayo kita sa nagkadayang sakit o balatian. Sa nagklasik-klasing sakit mga sakit o pinag sa mga cancer, mga mutakboy, mga sakit o banpang mga sakit o balatian. Dapat lang ato kining sa protektahan ato sa mga mapibrinsyonan no, sama ni ini like nagkadayang cancer, diabetes, arthritis, kidney stone o heart disease mga sakit o like tumor, skin diseases. Diba? like liver cirrhosis, colon cleanse, importante mga sakit tig paminaw. Para sa usab sa mga nagkadiyang sakit like stroke, high blood, paralysis, di ba? Nagka-stress ka, nagka-depress ka, mao na higala ang pinagdin ko, nagka-bell palsy ka, mao na ka nindot og maayo usab sa infertility, di ba? Bosa ato ang hatagag pagdagad mga sokin tigwan ang ato usab nga panglawas sa ato panahon karon. Tokma puro gaom kayo mga sokin tigwan ang ingredients sa ato ang produkto nutrients now. Ang mga naana sa ato ang produkto ang Dragon Food Plus o ang Dragon Food Gold. Importante, pwedeng matumarin nyo matagtak na aron kita makabaton sa maayong panglawas. Sa Dragon ang imong tumaron, lawas nimo baguhon.
8: Yes mga suking tigpaminaw, mga ka-dragon fruit, panahon na para sulayan ang pinakabag-o ug dugay na natong gipaabot ang Hard Max Extreme Coffee for Men. Kini adunay ginseng ug tungkat ali lamian nga coffee mix para sa atong aktibong lifestyle. Pangitaan na sa inyohang suking mga butika Visayas uga Mindanao.
10: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
11: Basta na ka-star, sikat!
12: Mix. Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Didex Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
14: Okay, si Rodrigo Rintapaw taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una ginapatyag ko kung akong gid sugar sarte gid tataas. Una ko nga patanaw 21.45 taga batik ko na sa radio about sang DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Desing niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kagmakapapag sa lawat ng tao.
13: DTX 500.
15: Pagali si Remedios Arnais Trabahada, taga Ilabas, 57 years old. Di gid mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, huti, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kayo sa dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tisted na namin nga pamilya. Kamu, Gidria, ang inainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
13: DTX 500.
16: Mabali sa mga butika.
13: D3 Bio.
16: Mabibili sa mga butika.
13: Mighty C. Ang kalain nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
17: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasa,
18: Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Noodles Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
19: Where every guest feels at home.
18: Visit us today.
20: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
21: White Knights Dumaguete Pension House
20: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
21: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
20: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental. Fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
21: White Knights Dumaguete Pension House.
22: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee talaga inyong ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choco for good memory. Then Nance Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan. Parang yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata. Pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan nyo po kasi effective po siya and walang side effect. So yun, thank you.
23: Coffee lover ka ba? Suwayi ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaga. Dili hot dose sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigpatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klasik-klasik sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
24: Dragon Fruit Plus 650 mg.
25: Estrella Tamparong Niao Dumaguete 76. Kada adlaw gana ko gitu na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
26: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Labila ko na ang Dragon Massage Oil.
25: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
26: Panakit sa kalawasan. Kung sa may maigawahag sa mga kaiksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
25: Ganun ay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
24: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
27: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
26: Yes.
27: Dayong Dragon Fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kung ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa Dragon Fruit nga kape. Kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
26: Salamat kayo.
27: Tinood yun na.
24: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
18: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
28: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
18: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
28: Emps Flower Shop.

0: Kaya may buntas na na itong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
1: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagkagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
0: Okay, salamat kayo nang...
2: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo paong sa Astasan wag tang ang balatian.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.

0: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging ang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi yung pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumi ang about sa ng Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakong ba naka-diabetic man, high blood sugar. Ipalit yun may ana, muna mo ginamintin twice a day. O ganang non-coffee sa mayo kayo na siya yun. Kaya akong mana sa inong sa ana o buntag, udto, gabi. Antin lang, sige siya may gamintin na ng product na non-coffee. O non-capsule of UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa. Kay naghatag yun na mong tabang. Dakog yun din ang tabang ang imong produkto sa non.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Oh yeah!
3: Let's get it on!
2: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapag-dasi.
1: Hard Mama.
2: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Mama. Extreme na.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
5: Adong paminaw ng testimonya sa kaibig-ibo sa Vitron Tablet.
6: Pangalan o kumpletong address?
7: Daday Briones. Kalakulabang agunoy dabaw dito. Ito yung Vitron. Okay man kayo ya. Kayo man.
6: Naggamit ka sa Vitron tablet?
7: Oo, Vitron. Kung di ko kate, inom ko anak.
6: Mm-hmm.
7: Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kaming kalimtanon, mga nalang po yung ako ang di ko anak. Kano, mayo good. Dadali ka kang baka, inom ko magtanong, umakumang sa kaitang malimot.
6: Limtanon kay ka. Pero, pag take ni mo sa Vitron tablet, naulian.
7: Naulian din dyan.
8: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani-ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
10: Donnell Brand.
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani-ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Palit na sa ENC Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
12: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
10: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
13: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
14: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 9:57.
3: Og siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement.
4: Ako na si Divine Faith de Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CervicCare. So, pa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurang sakit akong kusun ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa CervicCare. Og sa nurse product.
5: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Sa wala pa ko nakagamit og CervicCare, dili normal akong dugo. Pero sakit akong puson. Magto nagtry kog palit sa butika, nagtesting kong inom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
6: Ako din si Kylin Bantilan, taga Pulangyo, Tasker City Hall. Ni sulay ko pag tumara sa CervicCare, mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Pali sa Diyos, no, liyan akong mga banod sa kong puson, sa likod aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, di na akong magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko, kay nakadungo ko sa radyo aning CervicCare, sa kudyog gikatabang sa akong kinabuhi.
3: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CervicCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee, maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas og labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
7: Ay, ang akong ngalan, Dermetobio Baog Talaran, nagtuyo sa Rook Abakawan. Ang akong product ng Leoyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa tungod kay malipay ko sa imo ang produkto. Salamat sa
8: Ako po si Alicia O. Casurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo. Kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
9: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahay sa baga o sa tiling akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay sa kanigo na kung nga patiag sa kuha nga ninyong nga. Tuwain ni, kay para basing makarecover ka nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa maglugay yun, gato nga panahon. Daghang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na pugong drive.
3: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
10: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o lunch liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Salamat, Yali. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
11: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa nang liniment oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang nang liniment oil. Daghan kayong salamat.
12: Ako di ay si Janice Rianto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa nang oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o nang pangwarta ng mga iglumboy iguli na mo kapuyo mo ipo yung mong lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
3: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: Latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 10:03. Morning pasada. Morning pasada. Now for requests and greetings. Morning pasada. Dili lang sa Star Radio.

0: Lolong Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. So, na, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Tising niya sa ako niya, anong inainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapad sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mabali sa mga butika.
2: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko,

0: nakakakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Tingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, DTX, coffee. Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Mary Lotagsa, taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Inga na, kamaayo ang NANS product. Nang napasal salamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share ka nato.
1: Mga penata!
6: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na kuana, nga akong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga, wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta ng Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
7: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
7: Mag Hard Mama. Extreme na.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit. Na. Dragon Fruit. Go.
8: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
9: Donnell Brown.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
11: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto nimo nga malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Black and Fruit Plus.
1: Curly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kanina mo ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maaptik nyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
0: Kamusang Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Sa ipagpasalamat gigan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Pauline. Atong madama. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
3: Analisa Tolentino. Talap na payaw sa mga sibugay. Sibu ang Wonder is calling kay akong panas. Hangap siya. Hika po siya. Hangap. Naulian.
2: Pila naman to niya ka bulan baka ha o adlaw gianto sa ngihang gibating paghangap?
3: Isa kasi man na rato. Yung giparito na po gigo. Wonder is calling. Mato na. Kuang good siya. Naulian. Epektibo good ang Wonder is calling.
4: Wonder is calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta piperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasa, Yasin Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Noodles Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Anong paminaon ang testimonya sa Vitron Syrup?
11: Si Jane masagbud sa KPL daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Niya, ibili na ako akong mga anak dito sa akong ugangan niya. Pag balik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanog maayo. Niya, gikuhaan na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Niya, karon daulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon o tulog. Nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
10: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Diskubrehan po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbs Med Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share kanako.
13: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
14: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
15: Isa'y panganin mo, Nay?
16: Lucy Sardimio.
15: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
16: Toong.
15: Pila edad ni mo?
16: Sa 28.
15: So, isa'y panganin mo, Lucy, no?
16: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
15: Ang imong bana. Oo. Sa na imong bana, Ma'am Lucy?
16: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
15: Nang hubag?
16: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon ka nung murabag mangisog siya. Ya di to mi anak hospital dong karon ning pirma di chag Weber kay operahan man siya ya di man chag gusto pa opera kay di ako nus chaka sugwa ko pauli na lang mi pauli na pag patubang na mo dito gala ka upa siya pag uli na mo parte na majung hubaga sa iyang mga iyang
15: no sabang sa iyang tail
16: no hubag jug maayo
15: hubag tanan
16: ni kami inyo hu abot diri hu abot diri kuan
15: punuan sa paha
16: dapat mi sa radyo nga naa Karang amigos ko pe. Siya ni Incha. So na yan na to. Gito na. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod garon.
15: Ya karon. Okay na yung bata.
16: Okay na. Maka. Kuan na siya. Makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dilipan.
15: Kailan na idadad to?
16: Kuan. 79.
15: So sa mga naminaw karon ma. Munsay ka istorya ni mo.
16: Okay. Mugamit sila ini. Kang tambala kay. Maudyo ni nakaayos. Akong bana nga. Nang hubag na ginang mga. Kuan. Tiel. Di na dyan siya kabangon. Ang amigos popi mo'y nakaayos sa iya.
15: Amigos popi ra gino.
17: Salamat mga idol.
18: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 10:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
5: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Aniana po kita sa isa na po ka edisyon sa ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang programa nga nagdala og impormasyon og inspirasyon para sa mas himsog nga panglawas. Yes, Dok Alan.
7: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. Welcome sa ato ang programa og tulo manon. Ano na sabi niyo nga boss, sigalag-alagad sa kanginan, maing adlaw diha ka Dragon Mail, maing adlaw usab sa mga listeners sa ato, kanunay nagasunod, kanunay sa ato ang programa, maayong adlaw usab sa pagpamina Bisaya sa Mindanao. Ano na sabi niyo ang obos o higala, iksoon sa kanginan, kikan kini sa San Vincent GSK Healthcare for the Supplement Trading, mga produkto, mga sokin tigpaminaw nga napaka-epektibo, garantisado, asama ni ining Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, nga usang nga mohatag kaninyo o dugang kusog kabasko kaligon, labi na usab sa mga kaisunan na to, nga hina yung sirkulasyon sa ilahang dugo. Kaninigod ang kapsula, no? Para kaninyo, para kanatantanan. Pag-usap nga to sa mga kapi, nga mao ang herbal coffee mix, no? Dragon Herbal Coffee Mix, mga sokin tingin na, nga walang palpitation para usap sa mga kaisunan na to, ni nanay tatay, mga iksaon na to, nga bawalan na sa pag-inom sa pampublikong kapi. Ano na usap, mga sokin tingin na, ang tuusap nga Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant, na? Ang Dragon Muscle Swell, mga sokin tingin na, dali tulog kasenso sab, nga ato sa mga papilian sama usab sa kini ang lavender sama usab sa sampagita ilang-ilang nga kini siya nga klase sa plus mga sokit ug disenyo usab kini para pang whole body massage ay mo kalimot mga sokit mga nanay tate plus mo matagabi gamit mo og Dragon na massage oil with the chubaki mana higala pinakalindot kaing high plus for varicose veins rheumatism arthritis dunay mga katol-katol sa inyong kalawasan kini usab dako og tabang mga higala ayaw sa mo kalimot mga sokit ato usab nga hard work stream coffee for men with all kinds of ginseng and isa mga sokin tigwan na pinakanindot kaayo nga klase sa kape nga mga usab kini ang nindot kaayo mo hatag og kusog labi ni gyud sa paglibing-labing ni Mr. og ni Mrs. Nindot kay ang performance ni Mr. Pag ikaw naka hard max no mga sokin tigwanaw hard ang saya hard ang simula mga sokin tigwanaw pag ikaw naka hard max no mo ni siya pinakanindot kay klase sa kape mga sokin tigwanaw ay mo kalimot usab kung minor skin disease ang isgutan mga sokin tigwanaw ani ana ang doktor po Jesus wala na lain katapat ini mga sokin tigwanaw minor skin disease bone uban pa mga sokin tigwanaw basta problemas pamanit kalinig yun ang doktor po Jesus bag usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap kung gusto mo hamis kutis ang inyong results sa pamanit kanina yun ang K-Skin Glow Power Whitening Soap basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading mga sokin tigpaminaw dako kay katabang sa nagadayang sakit o balatian ay makalimot ha basta nga to usab nga panglawas kinahanglan usab nga mapakauna to kanunay o mapaligon kanunay nga to ang immune system no para usab malayo kita sa nagkadayang sakit o balatian sa nagklasiklasing sakit mga sakit o pinag sa mga cancer mga mutakboy mga sakit o banpang mga sakit o balatian dapat lang ato kiningon sa protektahan ato sa mga mapibrinsyonan no? Sama ni ini like nagkadayang cancer diabetes, arthritis, kidney, stone o ang heart disease mga sakit o like tumor skin diseases no? Diba? Like liver cirrhosis colon cleanse importante mga sakit paminaw para sa usab sa mga nagkadayang sakit like stroke, high blood, paralysis, di ba? Nagka-stress ka, nagka-depress ka, mo na hikilang pinag-dint ko, nagka-bell palsy ka, mo na ka, nindot o maayo usab sa infertility, di ba? Bosa ato ang hatagag pagtagad mga sokin tingin ang ato sa mga panglawas sa ato panahon karon. Atok mapulog haom kayo mga sokin tingin ang ingredients sa ato ang produkto nutrients now. Ang mga naana sa ato ang produkto ang Dragon Food Plus o ang Dragon Food Gold. Importante, pwedeng matumarin nyo matagtak na aron kita makabaton sa maayong panglawas. Basta Dragon ang imong tumaron, lawas ni mo baguhon.
6: Yes mga suking tigpaminaw, mga ka-dragon fruit, panahon na para sulayan ang pinakabag-o ug dugay na natong gipaabot ang Hard Max Extreme Coffee for Men. Kini adunay ginseng ug tungkat ali lamian nga coffee mix para sa atong aktibong lifestyle. Pangitaan na sa inyohang suking mga butika Visayas uga Mindanao.
8: Nga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
9: Basta na kasta.

0: titil dahil sa imong bana de, ma'am. Sa
1: kuan ihang sakit, ihan murag ni muminaw ba og makatuman bitaw sa estate ani, ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-estate og tumar ani?
0: So wala pa na siya nainom ana, unsa diyang gibati, ma'am?
1: Yang luyahon siya.
0: Luyahon.
1: Nya dali siya magubo. Magdala-dala gyud ni siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
0: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
1: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na no, number one yun ni ang kwan may isi E3 Bayo o kanang TX500
2: mabali sa mga butika E3 Bayo mabibili sa mga butika TX500.
3: Ako si Alex, nagkayuti ay dyan ko sakit ipangihi o ako po niya puson sakit ipatay ko sa akong misis o DTX500 tulog ka kapsos sa buntag tulog po ka kapsos sa gabi simana lang nawala dyan ang sakit o inibalik sa normal ang akong pagpangihi epektibo dyan kayo ang DTX500
2: 500 mabali sa mga butika.
4: Ako si Lionel Lagordo na akong edad 65 anyos doon ako'y bukol sa akong liog wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX500 o Detribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita na drive ko. Badisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamon nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga dunay gibati sa lawas, ngamon yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matagadlaw. Dinhi na sa Detribayo o DTX500.
2: DTX500. Mabali sa mga butika. Detribayo. Mabibili sa mga butika.
5: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more.
2: Amin na undang testimonya kung unsa ka-epektibo ang Vitron Drops.
6: Jubilin Bungo kan Galvador sa Sinabrogan. Balinsya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, nang anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi sila ba, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan, hello yan sa Ginoong. Abti ka sila ato nga time nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung sila to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hinsog o glabsik ang inyong mga anak.
2: Vitron Drops, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Agi.
9: Naunsa ka din, ha?
8: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
9: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
8: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
9: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
8: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
9: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Pili dyan ka magmahay.
8: Mauba? Unsa man na?
9: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric garlic root powder o ginger oil.
10: Daghana ding ingredients ani, no?
9: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulida yun.
10: Wow! Dragon Herbal Oil with Chubaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
9: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Chubaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulina o gamit ang Dragon Herbal Oil with Chubaki?
10: Sulian bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
9: Dragon Herbal Oil with Chubaki.
10: Ang haplas nga mutangtang sa panduhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Yes guys, may muntag na ako karon diri sa Tayasa Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
12: Merna Bromo.
11: Pila edad nay kus ganay?
12: 60.
11: Dugay na kadagamit og Amigos Coffee nay.
12: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
11: Pagsugod gyud.
12: Sugod oo.
11: So, ano ni gamit mang kag Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
12: Sa akong high blood, sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
11: Ah okay, sa una day nay
12: gato. 180, 200.
11: Mo na blood pressure ni mo.
12: Oo, bisag inom pa kog para sa high blood.
11: Karon wala na kay lagi.
12: Wala gyud.
11: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
12: Wala pa'y tuig. Jutay raman ang among kuan.
11: Jutay raman. Asa dapit ninyo adere sa Tayasan ay?
12: Matuog.
11: Barangay.
12: Barangay, oo.
11: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
12: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
11: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatundan. Salamat mga idol.
13: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. Nights Dumaguete Pension House.
14: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay
13: sa Em's Flower Shop.
14: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
13: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
14: Emps Flower Shop.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usay kagabi, halos o anak ko itinatulgan. Sa pag-iinom na ko Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka rin rin. Yung anak ay epiktibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng Tunaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
0: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Ako si Merinda Rebello sa Rakwanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa NAND Capsule, UAID at Servicare. Tanang tulo ka product ni Ram Allen, ako na yung nakaayong sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay hindi ko na lang ng maintenance kay ako kalawasan mo na yung ayaw sa akong mga sakit kay kaning akong sakit na high blood, diabetes mula na ako gisigig inom kay inom mo si doktor dyan nga mo inom ko no nga wala pa'y kaon ng dance o UAID mo nang gisigil akong inom ko no hantod ka ron hantod lang akong dawas mula na kanunan akong giinom. Salamat kayo Ma'am Allen.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Pahong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953 924
8: 1-800-334-4861. Affordable stay. Great coffee. Friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
10: Hard Mama.
11: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
10: Mag Hard Max. Extreme na.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
13: Many more.
12: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na!
13: Palit na!
12: Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
13: E&C Mart.
12: Your all-in-one store.
14: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio-Nutrition Formula. Ang MV More the Bio-Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio-Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio-Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
15: Ako si Neri Katisay, taga-Hingong City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UA kung coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake ni Yatoy. Hiyang man siya sa Prada. Kanang okay ang gibati. Kanang nurtid siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product. O salamat at Arlene. Salamat kayo ma.
16: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign niya sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke. Hinhawa og laom og angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
17: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
18: Pure energy.
17: Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit Go!
18: Pure energy.
17: Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit.
18: Go
17: na. Dragon Fruit. Go.
19: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
20: Ang Endless
13: Villas Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
20: Mayong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
21: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Usa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 11:58.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotanan karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
5: Tama.
4: Especially karon dok sa mabugnong panahon dok Alan no nagsiging ulan-ulan outside ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlaw ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok.
5: Tama.
4: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
5: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
4: Yes.
5: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel no.
4: Yes, dok.
5: Mayong adlaw usab diha nimo.
4: Ano, yes, diba? Dok.
5: Ano higala mga suking tigpaminaw. Atong hisgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no. Mga sokinti paminaw nga kape nga mao'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokinti paminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokinti paminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki nato nagasubaybay kanunay sa atong programa ka Dragon Meal nga usa da ini siya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pud sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas pud ilahang mga sugar di na pud usab mutindog si Manoy onya nakulangan pud sa vitamin D to ka Dragon Meal mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tik paminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tik paminaw alang sa sexual desire mga sokin tik niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga gistudihan mga sokin tik mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tik paminaw ka Dragon Meal. Now ang ginseng mga sokin tik paminaw o sana siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tik paminaw o sana muhatag og active or pagpagahi no mo hatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tik paminaw atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tik paminaw well atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tik paminaw no reduce to performance mga sokin tik paminaw sa anxiety important consideration mga sokin tik paminaw ang importante nga naman mo'y namatikdan ato gid mo daw adayon sa inyo mga soking doktor no consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tik paminaw dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha gamit gud mo mga soking tik paminaw og ekspertong mga doktor mo kana igala mga pinalangya kung tik paminaw Tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay mo kalimot. Gamit mo sa ato ang lamiang kape. Ato ang bagong produkto. Ang Hardmax Extreme mga sokin. Tigpaminaw. Nga klasis kape nga may muhata kaninyo. Dugang kusog. Kalig-on. Labi na giyod kay sa imuhang partner. No, kay Mr. o kay Mrs. mga sokin. Tigpaminaw muhatagan. O insaktong solusyon.
4: Yes mga ka-Dragon Fruit. So unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men Doc. So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini ama sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking tingpaminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka-potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction. Mm-hmm. Kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok.
5: Okay.
4: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pamangka mga suking tigpaminaw.
5: Okay.
4: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mong palit sa atong pinakabag-oong ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
5: Okay.
4: Ug sa atong mga partner ang atong love Doc.
5: Yes.
4: Kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
5: Tama.
4: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama,
5: okay,
4: mag Hardmax Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hardmax. So ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Uy, Jai, ano sa man ang imong gisulod sa sako?
7: Ay, Jai, mga basura niya ko'y panod sa sapak kay baha man sad.
6: Uy, wala ba ka masayo, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapa kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo ni ini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa og mga suba?
7: Nya, unsa man di akong buhaton, Jai?
6: Mas maayo, Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata ug ang mga delikado. Ang malata, himuong abono, ang dili malata, i-recycle ug ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag ug kadaot sa uban.
7: Ah, sige Jai, salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himuon.
8: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
9: Kining maong pahinungdong giatud kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
10: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 12, 7.
11: This is Amapola Broadcasting System.

0: andurao na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatian, nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananong.

0: usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
2: Tudling sa mga garay.
0: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa. Ang tudling sa mga garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa untang anaa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man, tanan nato mga suking tigpaminaw. Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, di ba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Syrup, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. O niya, naapod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E naapod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Naapod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Naasya ay syrup. O niya, naapod na siya ay kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato ning balakan mga pinalanggang tigpaminaw. Asa ka kutob kinikutay sa akong mga pag-antos. Gisangpit ko na ang tanang mga santa ingon man ang tanang mga santos. Ning mabugat kong problema kanako nga mibalikos. Kanus ako pakaha mahubad. Ang talikala sa kasakit kanako nakagapos. Wala na'y luna ang kalinaw sa akong huna-huna. Si kasakit kanunay ang naghagwa ning panumduman dili mapala. Samtang ako nagasudong ning asawa kong naghambin sa mabugat niya sakit. Ingon sa nawad-an ako sa kahayag, daw naglakaw sa dalang mangiob ug mangitngi. Pait, kinapaitan karon ang akong nasinati. Nawad anak ko gana sa pagpakabuhi. Makahuna-huna na lamang gani ako sa pagbigti. Mubitay na bakha lamang ako ni anang nilubid nga pisi. Apan looy usab ang nagmasakiton kong asawa akong pagatalikdan. Kinsa naman unyang kinaiya ang magatiman kung iluyong na ako sa lugnanan. Sa iyang paglakaw, kinsa naman unya kaniya ang muagak. Wala na'y muhapuhap sa iyang dunghan kung siya magbudlay o mubati o kahan. Ning bulawanon kong mga luha, ning kaapingan mo dagayday o manulutulok. Samtang sa undunghan siya mag-aakbo, maghilak o magbakho. Magkanunayon siyang mapildi siguro kunining sakita. Ingon sa hilapon kining kasing-kasing sa kaluoy o tumang kabalaka. Ibati ko na ang kakapoy o gilabihang kabudlay. Wala na ko insaktong katulog o ko insaktong pagpahulay. Sa kagabiong mamingaw, kanunay na lamang akong nagapulaw. Samtang ako naunta mahitagpilaw o kabalisa kanako maoy magapukaw. Miawas na sa gantangan ang kasakit ng mihari ng dugan. Wanay luna ang kalipay, bisang upasunding na lamang ning galaman. Igo na insakto na sa kasakit o problema in taon ako papahuwayan. Kaya bang imong kapa sa pinangga kong asawa sa sakit in taon siya pag-aayuhan. Alang ni kaninyong tanan sa tudling sa mga garay.

0: Tulad mo na may pusong bato.
1: Atul ganin nyo sa pinaka the best na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag di gud pug kahilig ka nang gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kana nay something something imong gipamati sa imong lawas, na? Gamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Isdingin ra gud ninyo ning Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ini, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kaing gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Doon ay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
2: Si Nerejin Bautista, sa Galong Hoti Agiri, Manukan, sa Bungad Norte. Sa inyo produkto sa Huwander Oil.
3: Huwander Herbal Oil.
2: Oo, nakang bana. Gi-apprent na ko sa niyang lawas, sa nang party niya.
3: Noon sa man, okay?
2: Sa ilang katuman na siya na din sa katindog ka iba, tayo sakit niyang mga lawas, niyang tuhod, abis sa iyang kahago sa iyang contraction sa iyang trabaho.
3: Gi-aplasa ni mo og Huwander Herbal Oil.
2: Huwander Herbal Oil, akong gi-aplas niya. E sara kag-drapa, naayos siya.
1: Ingon ana kanindot kanang ato ang produkto nga Huwander Herbal Oil. Kana pong atong Huwander Animal Vitamin ay puna. Ato nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, vitamins man ni vitamins. Morning vitamins sa inyong mga kahayupan. Labi na kanang baboy kay baligya man na dapat bugat ang timbang. Unya nipis kayo kanang tambok baga og unod mo ngon ilamis karne gud. Lami po ng karni sa hayop kung ang imong gihimong vitamins Huwander Animal Vita. Una ka ng kabok, naruhan mo na. Ipainom ng Huwander Animal Vita para nga kusgan. Paminawa, oh, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Huwander Animal Vita.
3: Kinsa ganin ni ma'am?
4: Si Sir, biniga, sumungsod, magsaysay, misamit oriental.
3: Ikaw ang nag-text ani ma'am, kalabot ani yung kabayo nga hapit mamatay o niya inyong ipa-take og Animal Vita?
4: O, bitaw sir, tinuod yun.
3: Mm-hmm. Naon sa man?
4: Kanang kabayo na mo sir, banang, kanang gitigbas ng siil, at pagluya siya niya. Dili siya mukaon sir niya. Amo siyang gibitay kay nang dili siya mukaon ba.
3: Mm-hmm.
4: Yeah, amo lang dayon siyang gipainom sa Animal Vita, amo siyang gibitay niya. Ipadayungan amo sa among silingan kay naman siya kabarog.
3: Di na sa katindog.
4: Oo, na, naglubog na siya sa kanang kuan, abi gina ko tumamatay lagi sir.
3: Unya, unsa may imong gipagamit sa iya ha?
4: Animal Vita ra sir niya, butangan dayon akong taho.
3: Animal yeah. Vita, oo. Dayon?
4: Aon dayon siya sir niya. Na dayon pay akong iro bitaw sir.
3: Mm-hmm.
4: Ang away na niya silingan sir kay sige aglaag dito sa ilaha. Akong gipainom sa Animal Vita sir, hindi guman og kaon niya sir.

0: Matulong siya, sir.
1: Ang imuhang iro?
0: Akong iro.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, ang akong kabayo, sir, maura dito yung nakuha ng animal baita. Kaon na siya ba na? Kusog kayo mukha o sagbo. Magpasalamat, sugo sa animal baita, sir. Kaya nga, no, sir. Ang among kabayo nga, di ati man, sir. Lili, dyan, amu. Oo, niya, among gi. Painom sa animal baita, sir. Niya, naulian, dyan siya, sir. Pasalamat, sige, kung dako sa animal baita.
2: Nana ganindot no, produktong Huwander Animal Vita. Kanang Huwander ba na ba plus? May po na. Labi na ito na yung mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problemas pagbawas, pagpangihi. Indot ba na kay Huwander ba na ba plus? Ang plus ano niya, mangustin. So, effective ni para sa itong mga kaigsuunan. So, mutry ka pagamit ani. Huwander ba na ba plus? So, kanang imuhang bato diya sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kag Huwander Banaba Plus.
3: Si Elena, sumagang ko sir sa Oblasyon Bacolod Lanao del Norte.
1: Mm-hmm. Sige, asulti daw mi ma'am kung unsa ka epektibo ang Huwander Banaba Plus.
3: Paan mong good? Kalitra mong good sir, mag-atake ko ba sa high blood o niya? Kanyang kaon, mangkukuka ng kukuha ba niya? Kung anday kayo na sa mutrigger, manday na siya sa high blood.
1: Mm-hmm.
3: Niya, lain naging ka kong paminaw, niya to ko sa kong bana. Bisag bago ko magmata ng last rest, katulgon yung kukas matanan. Ingan pa niya, kung natulog pa dahil kung ako ato, mm-hmm. Ikanang ingan nila bitag kumatos, ili na kamata.
1: Mm-hmm.
3: Then, lain man yung kukas matanan, nanawag ko sa kong anak, pero ang akong tingin, nagkalalom.
1: Mm-hmm.
3: Nga, lain na yung kukas matanan, kung nga mabigay, nagsukuhan nila, lain na yung kukas matanan. Nagkangit-ngit naman, diin ko dagan dito sa merkado, di dagan dito ng pagdali, palitong Wonder Banaba Plus. Mm-hmm. Then, lista. Aglista na ko yung jatag ito sa indahan. Inom na ko da yung sir. Pag inom din ako ulay 30 minutos na nabati. Ginako kayang binod mo kay kong tangkugo. Lahi na yun. Mm-hmm. Namingon kong bigay na ko. Akong kuha na kong tangkugo binod.
1: Pagtik ni mo itong Huwander Banaba Plus, taod-taod na uli anda yun ang imuha.
3: 30 minutos nabati. Ginako nga ni anam di ko walang kabinod sa kong tangkugo, din ang gawas akong tingong, din nawag ko sa kong anak niya. Mm-hmm. Ay, salamat kay sa Ginoo, makay siya mo, pinag-ingon ako nga.
1: Mm-hmm.
3: Pagkalit, pag inom anak, inambayin ko din, karong gimintin ako ng buntag o hapon.
2: Nana Kanindot, ang produkto nga Huwander Banaba Plus, mga pinalanggang tigpamina. Pag-aray Kuya Carl sa Butuan, Pamilya Salvador Family, nagpag-aray si Nauti from Dato Paglas. Pag-aray lang ko ako maigsuon diya sa Kalugmanan, Manolo Fortits, Mayantaw Family, Bilara Family, Dredayon sa Kibuda, Kibangay, akong anak, Rinji Merlinda, ako na yung bana. Pag-aray Juna Sinhayan, Riz Kibuda, salamat Kuya Carl. Pakigreet sa mga taga Santa Cruz 1, Lapasan CDO, salamat Buyax Aquino, God bless Lapasan. Garay ko niya sa Gaka Dinas, kung anak si Jaya Sumadia, kung mama Pidilita Sumadia, Junji Sumadia, Sumadia Family, Tumatal Family, Tambong Family, from Jibir Sumadia, dari sa Lasak di Mataling. Kining ato ang produkto nga Vitron Drops. Indot po ni kaining Vitron Drops eh. Pinagyuntong mga bata nga bagong na tao nga taman og 1-year-old, may mo ni ipainom yun. Kaya ang bata, ganan matulog, ganan mukha, ganan mututoy. No? Paminawa ng testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata ha, may pagkatao taman 1-year-old.
1: Pangalan og address.
4: Ridon Sayandong sa Sakop Salantapan, Ibangay.
1: Unsa may itong nabantayan sa paggamit anang Vitron Drops diya sa inyong mga bata?
4: Kusog na siya mudula o mukhaon. So wala pa sila nagamit. Hindi kayo mukhaon. Pag gamit nila, kakaon na.
1: Dugay na ka nagamit anang Vitron Drops?
4: Isa pa sa mukha kong napalit.
1: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganan o kaon?
4: O, dili. Karon, taon na.
1: Pila edad sa imong bata, sir?
4: 1 year.
1: 1 year old o saka tuig?
4: O, tambok na. Salamat ko sa Vitron Drops.
2: Nana Kanindot ang produkto nga Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon para din sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pag yun kayo hinga tulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron nga po ni. Para ni sa mga anak edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
5: Ay, ako si Rowena Castro, taga Barangay 35. Pagayon di oro. Nakasuway ako aning Vitron Syrup para ipa inom na ko sa kuapo o galoy sa Ginoo. Nalambok, hindi ka na ang iyang pagkaon.
1: Pilay edad sa imong apo?
5: 7 years old, sir.
1: 7 years old, okay.
5: Anya, okay, kumusta niwang naman? Man niya. Pagpainom na ko niya ng bitrong sirap, nigana ang iyang pagkaon. O ganiya, sa kalaskino na, nambuk na tayo ng apo. Kuhani siya, ako sa siyang painom na sa bitrong sirap, ayan ako sa pakanon. Kay ko alam niya sa grito na. Di pa kay ganagaw, kay niwang lagi.
1: Onya?
5: Na pagpainom na ko na sa bitrong sirap, na uyan niya ako apo kalaskino.
2: O na, ang Vitron syrup, ang Vitron tablet po, para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos pataas. Apil na niya ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto nga Vitron tablet kay epektibo ni para nila labi na gyud tong limtano na wanay ganang mukaon ginagmay na ginatulgan. Vitron tablet gyoy katapatan at
6: kanay man kung Vitron tablet akong gisisingan kay di man jud ko katulog unya namalit ko bali unong kakabitas nya akong gitumar pagka igo ug nahurot ang lima maayo nakatulog man ko
1: sa una ang imong katulog putol-putol
6: o putol-putol mga guwan isa ka oras duha ka oras lang ako ang tutog
1: unya karon
6: ay okay na kayo kay nakatumar man ko Vitron tablet nakatumar man ko maayo jud kayo system probid jud kayo yung kabitas ba
1: salamat kayo sa atong paggamit kinsa ganin sir?
6: Si Dodds, slow ng Kalibay, ne?
1: Taga?
6: Taga Don Marcelino, Davao Occidental.
2: Ngayon na kanindot ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Garay ko sa mga anak ko mahal, Jerome, Maguwang at Princess at si Cardo, ang bunso, ang mahal kong asawa, si Roy Ulubalang. Request ko ganta, mahal ko o mahal ako, nagbagaray si Irene Tapioca. Garay na ko akong agaw, Maghanoig, agaw Lupis, akong mahal, Jimmy Lingkita, Andres Kagawasan. Pag-greet sa Mantunggo family, Oribawan family, Ambugkot family, Manlanuan family. Kana lang Kuya Car Junjun dai ni nang Purok Dos Barangay Dato Inda salamat. Greet lang ako akong best friend si Emily Sambuanga. Del Sur si Alma Usmani ex ni Rimon Joel sa Maluso Basilan Province. Amin na pwede sa Iligan, si Tata Ning Sungkaban. Salamat, shout out kay Alexander Pilyazar o akong Papa Victor Alia, Gikan Kalawitan, Klaberia, Misamis, Oriental. Greet ko lang Rina o Bikbik. Nag-greet si Boy Sals, taga Talon, Hingoog. Garay ko sa Banaag and Orcalis family. Listening at San Marcos, Balukbukan. Garay si Michelle Banaag. Salamat kayo ni mo, Kuya Cardo. Kato-kato mga kaigsuunan niya nga trabaho na to expo sa init, ulan, sigitag kaulanan, sigitag kainitan. Rider, mauna trabaho sa rider, maulanan, mainitan sa ay, di ba? Kaya di mo na matagnan imong weather, no? Kanang driver sa tricycle, usay, mapiksan po ka no, bisag na i-atop, di ba? Init kayo. Kung prone kay ka sa Subaw, Hilanat, Ubo, naka na nga kon ba? Naka na nga... Dali kay ka magsakit. Ngano man, imong lawas, kulangan sa vitamin C. Kinahanglan na ito na butangan o food supplement ka vitamin C. Kay, dili man yan, kakaya na imong lawas o produce o vitamin C. Gawas, nagkakaon kag mga pagkaon nga puno sa vitamin C. Degwa! Muna kinahanglan ka na mag-outsource. Maunang, diya musulod ang ka-importante, aning ato ang produkto nga Wonder C Plus. Ano ka nindot sa Wonder C Plus kay, kanang, pwede... Talon, all walks of life. Nga naman, naman may Wonder C Plus nga drops. Kanang bata nga bagong natao, taman 1 year old, pwede mo na ito natiraho ng Wonder C Plus nga drops. No? O niya, napon may Wonder C Plus nga syrup. Para po na anang 2 to 12 years old nga bata. Duha katuig taman 12 anyos. O niya, napon may Wonder C Plus nga capsule. Nga mo na ginainom ni Kuya Cardo. Gikan sa 13 anyos pataas. Mo na, kumplito na. Kanang atong Wonder C Plus vitamin C kumplito na. Mo na nga ako, kamo naminaw karon ako. Dili paghambog kay hambugiro no magitadaan pero dili kay kadulot na to usahay ng Subaw o guban pa kay nagtake lagi ta kanunay og Wonder C Plus nga capsule. Mo na ginainom na to kanunay. Dako magay nagtabang na to. Wonder C Plus nga capsule. Ha? Kana bang Wonder Cardio Care? Buot pasabot. Katong naay mga problema sa cardio, no? Kana di ka circulate og tanong inyong dugo, taas imong blood pressure. Kana mo kung taas kag blood pressure, dili man guna daghan kag dugo. Kanang taas kag blood pressure, ang pressure sa imong heart na kay dili kaagi ang dugo inig pump niya ba? Kana mo imong kasing-kasing, mao nay taga pump. Unya kuya nay imong kasing-kasing kay bright na. Di na parehas nimo. Kana imong kasing-kasing bright na siya. Kaya kung naay portion sa imong lawas nga dili kaabot ang pag-circulate sa dugo, iyagin ang paabuton. Oh, maka-determine siya nga na apay parts sa imong lawas nga wala ka-circulate ang dugo. Problema niya, kung pag-push niya sa dugo, diya sa imong lawas para mo circulate, napuno kag kolesterol. Dili kaagi og tarong ang circulation sa dugo. Mao nang blood pressure. Pagsaka ana kay pag-push niya 120, di man kaagi. Dugangan niya 130, di gapon kaagi. Oh, kahilig kay kag tambok, hilig kay kag sibo. Dugangan niya 140, di gapon kaagi. Pag-push niya kusog kayo, kay gusto gin niya makaabot ang dugo dito sa parts sa imong lawas, naitindin siya sa imo buto ang imuhang ugat. Pagbuto, labi na kaning dapit sa tangkogo kay pino kay ugat diri pagbutok. Mao nang stroke. Okay lang kung makagawas ang dugo sa ilong. No, pag ma internal hemorrhoids, dili kagawas ang dugo, mao nang pinakahadlok, no? Mao nang kinahanglan mag-inom kag Wonder Cardio Care kay makatabang na siya para mo normal ang circulation sa dugo. Ato nang panghilison ng mga hinungdan nga di kaagi ang dugo, no? Ato nang kanang Wonder Iskolin, mao punay muligon sa imong kaugatan. O para kanang imong ugat dili gabok nga bisag na i-pressure, at least makaagwanta siya nga di siya mubuto. Oh, kanang pareha ng tubig bitaw pressure man. Kabantay mo nang inyong tubo sa tubig ni buto tungod na sa pressure sa tubig. Di niya kaya ba? Ngano man gabok imong tubo. Oh, ang trabaho ni Wonder Iskolin paliguno niya ng kanang imong ugat para na i-pressure di mo buto. Ang trabaho ni Wonder Cardio Care iyang limpyuhan ang agianan sa imong dugo inig circulate unya imong heart iyang itik good care. Mo nang Wonder Cardio Care. Pwede nang duha, partner na ni mo. Oh, wa mo na ikuidaw, wa po na overdose ka ng Wonder Iskolin o Wonder Cardio Care. If they approve po na, makatabang na ninyong maayo. No? Ano kana po nga itong Wonder Hemo Aid. Kabalo ko nga, daghan po kayong nagproblema ng Almoranas karon. Hindi lang yung kamutugan. Kay, wow, muna si kita eh, ang Almoranas. No? Almoranason ka ba eh? Alain ka pa minam, ano? No? Ikaw mo tugan, kung naka nang abalatian, ikaw mismo kay bawa kas mo kagalingon, pag-inom og Wonder Hemo Aid. Unay tambar sa Almoranas, tambar po skulon problem. No? Wonder Hemo Aid. Unay ngalan sa produkto. No? So atong gidasig ang tanan na itong mga kaigsunan sa paggamit. Anong ato ang produktong Wonder Hemo Aid ha? Testingin ha? Suway na, gamitin na. Oh. Ano yan? Katong ato mga kaigsunan na mahiligon kay kape. Oh, kay murag coffee is life naman yun sa halos daga mga tao. Murag siguro 95% sa mga tao, coffee is life, no? Pila ramang kabuk tao di ka kape, gamay ramang kaina, katong kulbaan, o oh, katong magpalpitit, pareha ramang no? Kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao, naagyoy, kanabitong desire nga magkape, labi na bugnang panahon, labi na sbukid nun, no? Sa uban pang mga lugar, sa una po, nako, kagi magigukuan ng kinabuhi nga sige pangapi katong commercial pang akong gigamit katong wala pa ng Wonder Herbal Coffee mo man ginagamit ako sa una kape abot ang panahon nagpalpitate ko ato ko doktor gipaundang ko kape nakaundang ko pero pagbalik aning Wonder pagbalik pagabot aning Wonder Herbal Coffee balik po kong kape ay mo na Wonder Herbal Coffee kanang Wonder Herbal Coffee na to mga igsoon nindot ginakayo siya kaya naman dili ka magpalpitate, dili pumutas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis, ano yan, nakanindot sa Wonder Herbal Coffee, kaya bisang herbal, sa dili sa lang to. Ano advantage niya? No? Pag-aray ko sa mga Abillanusa family diya sa Ilaya, Talavera, Toledo City, from Lynn Abillanusa. Kuya, unsang vitamin akong maayo imnon para manambo ko, 20 years old na ko, Kuya Carlos. Pag-aray na ko akong apo, Kuya Carlos, na hilig maminaw sa mga tudling sa garay. Ako diya na pag-aray si Abilina Brinson. Garay Kuya Carlos kay Marga Ilino diya sa Taloptap. Pag-aray ko akong mga anak diya sa Pisaan, Sambuanga, Sibugay. Nagpag-aray ilang mama Gingging from Recodo, Sambuanga City. Salamat sa pagbasa. Bueno, atong hatagag pagtagad ng Indri Sabalak, binada ni Lita Uribawan. Pagmahay ang title, taga Barangay Bintangan, Carmen North Cotabato. Ato ning hatagag pagtagad ning iyang entry. Niadto sa batan-on pa ako may usa ka binuhat nga natingban sa balaanon kong gugma. Balipayon kay kami sa among pagminahalay. Puno sa mga parayg ang among gipanumpaan nga kamatayon day utlanan sa among gisawaan nga gugma. Ikambalay ang talidhay katawag o jaka. Ginatigus ginatigtusan sa mahunit nga lubid talikala nga daw gibayaw sa kapunaw-punawan sa kalangitan. Saluyo ba dahil sa among paggamalipayon? Kalit nga mikisdom ang kalibutan ug naghilak ang langit. Sa matag lusok sa luha na imong dakong sulog sa baha. Mao'y nagpakgang sa among pagminahanay. Ang aguro sa nagunguno sa Alimpos, dito na padpad sa laing binuhat. Samtang ako nagdibalking pagbati, kawili o kamina. Sa imong pagpahilayo, miulipon ka na ko tumang kahidlaw. Aron sa pagtabon sa nagusbat kong balatian, giladlad talidhay, gianinaw ko ang labyan, kay dito gitagik ang mga saad o panumpa. Kamatayon dayo utlanan sa among pagminahalay, apanapa nakinig kay sa mataglamba sa balod na imong usa ka gapnod nga gianod-anod sa dakong balod sa kaparutan ug kapakyasan. Nagdumili ka kaha kanako kay daan mong nalantawan ang naglugitom nga panganod sa luyo sa akong pagkakabos. Ikaw isa pa yan ang tanan kay mauna usab kini ang nahibadlis dautan kong kapalaran. Gihatag ni Batala kanako pansahilom ning kasing-kasing nag-alindasay ang pagmahay. Uning entry ni Lito Uribawan, taga Barangay Bintangan, Carmi North, Cotabato, Pagmahay ang title sa maong balak sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Alang, kanino yung tanan do?
1: Narilit ba itong kanta? Pero madun ako. Ano mo kayo oras? Salamat kanino yung tanan sa pagpagiguban sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, la una, 35.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, gi usa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napas mo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o labikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghana ang manakagamit ni ini, sila subitido tungod sa pagkaepektibo o daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

kaayong adlong Lunes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man, nugilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. June 29, 2026. Like suwatan po na sa mga itong paghahatag og pagtagad. And this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan og Shani. Bueno, stand by Shani alang sa emosuan. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alang sa atong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton, Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit, og labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang NANS Corn Coffee, daghan kag mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
Os pong standby, alas sa sumatambo atong paghatag at pagtagad. Dini siyempre sa atong tulumanon, Sensor Lee, Ate Arlene.

nagdako ang ilang away ate. Hangtod nga nagdesisyon si Papa nga dito mo puyo sa iyang igsuon kay basin magkainitan pa sila og samot ni Mama. Wa pa nasayod si Papa nga nagkarelasyon si Mama og ang iyang igagaw. Wa pud ko nagsaba ate kay basin unya unsa na ang mabuhat ni Papa nga tukang Mama. Hangtod nakadesisyon si Papa. Manarbahos kauluhan ate. Kay wa naman siya trabaho sa among lugar. After a year, ate, nagdesisyon na usab si Mama nga moapas ng Papa. Iyaming gibilin sa among apuhan. Apan sobra kalisod ang among kinabuhi, ate. Kay bisag kapadala ang among ginikanan o sustento. Ginatago kini sa among apuhan. Dili man lang gani mihatagan, bisag 10 pesos na lang a balon. Kung eskwela mi, sige paming kasab-an. Isip kamagwangan, ako taon ang gasalo. Sa mga trabaho, kay bata pa man ang ako mga manghod. Ginasugo pa minga, mananggi og maisa bakilid kaayo. Mga nimig humay, ate. Bisag unsa na lang ang trabaho. Kaya ho na mo sa kamaigsuon. Ang pait, kay naamay favoritism ang among lola. Naami ulit ako nga igagaw nga spoiled kaayo nga tukiniya. Dili niya kini ginapatrabaho. Kami hinoon sa akong mga igsuon nga mga bata pa, mauy ilang ginapatrabaho. Sa tinood lang, kasurindiro na kaayo ko ate. Apang di una-una na ako ang akong mga manghod nga ako lang taon ang gisaligan nga manalipod kanila. Naayos sa kapanghitabo nga dili gid na ako malimtan. Gikulat ako sa kung ayaan nga PWD. Deaf and mute kini. Tungod kay dili kaayo ko hanas og signed language, wa na ko nasabtan ang iyang buot ipasabot. Nasuko siya ate. O kalit lang nga iyang gibok-bok ang akong ulo. May nalang gani nga nakadagan ko sa musilingan. Iya pagid kong gilakag og kusilyo ate kay iya kuno kong patyon. Grabe na kong hilak. Nabalaka kayo ko sa among sitwasyon sa akong mga isuon. Nakuyapan ko ate o ginaapas na ko ang akong gininawa. Abi ko bag mamatay na ko ate arke grabe ang dugo nga miaga sa akong ulo. May nalanggani na ay nagmalasakit na silingan o gidala ko sa doktor. Humaniad to, wa na ko may pauli sa akong apuhan. Sa among silingan ako nakipuyo o nagpasalamat ko nga ila kong gidawat. Uban ang duhan nako ka mga manghod. Ang tulon nako ka manghod na bilin sa among apuhan. Nakaingon ko nga naapagi mga butan nga mga tao. Nga bisan dili minila kadugo ilaming gidawat. Nagpadayon ang among kinabuhi. Every now and then, akong ginakumustang akong mga igsuon nga naa sa among apuhan. Wala gihapoy kabag-uhan ate. Kay wa man mi nakapahimulos sa mga ginapadala sa among ginikanan. Naluoy kay ko sa kumaigsuon ate. Aware si Mama o Papa sa among kahimtang. Gani dugay na nga ginapapauli sa among amahan ang among inahan para maatiman kami. Apa nagdumili si Mama kay lagi sayang iyang trabaho. Nadala po sila sa kadramahan sa among apuhan. Hangtod nga mapugsano na gyud ang akong amahan nga ipapauli si Mama. Siya na lang kuno ang Manarbaho sa Manila para maatiman mi. Tuod man after 2 years, minguli ang among inahan. Apan instead nga iya ming atiman nun, nagbinuang na pod si Mama. Gikonsinti pod sa among apuhan. Padayon nga gasustento si Papa namo. Apan, way kapaingnan ang gipada ni Papa ate.

nakagraduate kog high school sa kong magpaningkamot. Ang akong tulog kay Igsoon nag-self-supporting usab para maka-eskwela. Magsige miglalis ni mama tungod sa iyang pagpanlalaki. Naluoy ko kang papa nga grabe taon ang paningkamot para na ay mapadalas amo. Hangtod nga, nag-ipon na gyud si mama o ang iyang laki ate. Ang ikasakit ako pag-ayo kay way trabaho ang iyang kabit. Tapos bisyoso pa kaayo kini. Bati pagyugbatasan. Iyalang ming singhag-singhagan sa kong mga igsuon. Apan labanan pa siya sa among inahan. Naikaisa nga akong itubag-tubag ate kay siya naman ang gabots balay. Apan nasuko si mama og ako pa ang iyang gilaparo. Busa. Milakaw ko sa iyang poder. Uban ang duhan nako ka mga manghod ate. Ang tulo nagihapon sa poder sa mong apuhan. Apan ka paningkamot kini nga mapa-eskwela ang ilang kaugalingon. Mibalhin mi sa kong mga manghod sa usa ka apartment ate kay may nalang gani nga ginasuportahan mi sa mong half-sister. Anak ni papa sa una niyang asawa. Naluoy kay siya nga rika namo ate. Tuwa kini sa abroad na Narbaho. Last year, miuli si Papa ug iyang nibaw-an ang tanan.

Abi mo ate. Medyo nagmahay si Papa nga rika na mo. Nga nung wana mo siya sultihi nga nagbinuang si Mama. Apa na mo siya gisultihan nga mahadlok mi ate. Labi na nga gibaharan mi ni Mama nga dili ko ni niya suportahan. Butang nga wak rabag niya gibuhat ever since. Kadugayan, nasabtan ragyod ni Papa ang among sitwasyon. Nagbulagin sila ni Mama ate. Gikuha si Papa's among half-sister kay gibalayan kini. Samtang kami sa kumaigsuon nagpuyo sa apartment nga gitagana kanamo sa among ate. O salamat sa pagkaroon. Third year college na ko ate. Ang sunod na ko mag-college na usab. Ang ikatulo, grade 11. Ug ang duha, junior high. Samtang among kamanghuran, graduating sa elementary, ATR.

pagtaga niya ko sa tampo ate. More power and God bless kanimo. O sa imong tulumanuan. Sincerely yours.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
2: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drop, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usak ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga nakarimay.
4: This is Amapola Broadcasting System.
3: Dako, gyud ka.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Gusto ko nga, ang ako kong galingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makunan kung unsabay ako gibatik. Noon niya, ay nakasulti na ako nga, uy, good, may pagmuwanto ka dito sa butik, kay kay naata din. Unsabay ako kanun, pagpalit o bigaman, ay aron, kanang imong trabaho, reagid nga yung trabaho, pagtumar o bigaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, tanawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhang, akong gibati dayo niya, lagsik man dayta. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og migaman. Salamat yung nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa migaman.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

salamat kani mo, Shani. Sa iyo po pa dangat yung mga tampon yung atong tulumanon sa sensor di Ate Arlene. Managin ingon ba, magdependig yun sa inahan. Managlahi ang tara sa ginikanan. Dako kayog influensya ang inahan nga tos anak. Inahan na gani ang magbinuang, makaluluigod ang mga anak. Okay, dire kita sa itong mga text messages sa itong 0917-159-5812.

batear para Soler Sender. Sila na lang ang maghatag inspirasyon sa ilang amahan. Frustrated man sila or pakyas man sila sa inahan ate, apan swerte sila sa amahan. Zenny of the Yasa Negros Oriental. Grabe sad ang inahan sa letter sender ate. Dili siya angay pamarisan. Wasay konsensya. Bisa na yung anak makita ang amang laki siya. Pearly of Abugo City, Cebu. Ate R, para sa letter sender. Maning kamot gid siya ate. Kay dili sa tanang higayon na ilang ating matabang sa ilaha. Importante makalampos gud siya. Mary of Larina Sikihor. Dagan pa ta mga text messages. Apan dili naman kaya sa tong oras. Ato na lang i-greet ang mga entry. Alang sa tong Nansmelian Bonanza. Hi to Anita Alianic of Mandawi City, Cebu. Kela Lapi of Lambangan Mabinay Negros Oriental. Araceli Leonas of Menteryong Daan, Pundol, Balamban, Cebu.

Again, thank you very much. Shani, sa imo papadangat mo sa tampo ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Di malikayan, ado na kagig kahibos sa imong mama. Kaysa ka sa bata pa mo, moragwa ni mo nakita ang iyahang pagpangga nga na kaninyo. Sagad sa inahan, maugid na'y mangunay sa ilang mga anak, bahalag o sa mahitabo. Magkabali man ang kalibutan, siguruhon yun na sa kainahan na okay ang mga anak. Apan sukuhi sa imong mama. Masuko pa siya kung masakpan nga nagbinuang siya. O nga di siya ganahan, nga muatiman ka ninyo, mas ganahan siya mapalayo ka ninyo. Talagsaon po ding klase sa imong inahan. Ang ending, tungod kay sige siya binuang sa ilang kaminyo sa imong papa, nagbulagin sila sa hingpit. Usahay, makaingon ka ba? Nga mas okay na lang ang nagbulag ang iyang ginikanan kaysa nag-uban pero padayon ang pangloko sa iyang mama. At least karon, third year college na ang atong letter sender, ang iyang mga igsoon nagsunod sa pagtungha, pinagi sa tabang sa ilang magulang. Anak sa unang asawa sa iyang papa, may na lang nagkaroon og direksyon na ilang kinabuhi. Alang ka ni Mashani? Paningkamot para sa imong kaugalingon. Tapos ang imong pagtuon mentas na ang imong ating ang matabang kaninyo. Tuwod kay wala lai makatabang kaninyo. Labi na kanimo. Kundi ikaw ang imong kaugalingon. Ayaw ka discourage. Ayaw papagawala sa paglaom, Hinoon. Abota ang imong mga pangandoy. Thank you so much sa imong papadangat imong suwatan po ng atong tulumanon. Manginaot ko nakahatag kinig pagtulunan sa itong mga suking tigpaminaw. O susama ka siya ni kung kamo doon ay kasinatian sa kinabuhi, makasakit man o makalipay. Ipadangat sa itong tulumanon, pamasin na yung suwatan po ang itong sunod na paghatag at pagtagad. I-stand by karong taon-taon alam sa itong Health Education Program with Dr. Jan Paul de Asis. Masunod gila yun ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, winin, salamat! Bye-bye. I love you all.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule ka Duoid Capsule. Nabalang ko gidang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga til nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans capsule, kag Uid capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans capsule, kag Uid capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule, kag Uid capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance Cabuid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living Nance.
3: Mapalit

0: bawas kada adlaw, delikado ka na. Para makabawas kada adlaw, og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
1: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, ang na-observe na ako sa Nans Coffee, kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon, ka-observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
3: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervical care para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervical sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervical care. Ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala gyud ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo gyud ang cervical care para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervical care. Kay para sa ako, epektibo gyud ang cervical care. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Assis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: syempre, alang sa Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa ito ang Non-Health Educations Program.
0: O siyempre, alam sa inyo mga pangutan, ha? Text sa itong 0917-159-5812. At Darlene and Doc John, akong friend na siya'y bukol sa tinae. Uy. Mm-hmm. Mugahi siya basta bikugon siya from Pagadian, Linda Diaz, Zamboanga del Sur, o sa may tambal ini.
1: Okay mga kanans, no? Kumbaga naasay mga cysts or naasay mga enlargement sa mga cellula sulod sa ato ang mga panglawas mga kanans. Kung kana siya nabukol mga kanans, no, medyo ano siya mga gahi, possible mga mas na siya mga kanans. Dili pa kita maka-rolled out siya na kung kiniba siya, cancerous ba siya or dili. So kinita na gina-consider nato sila as a benign or mga abnormal growth of tissue. Kay ang cancer mangod mga kanans, no.
0: Kala siya dok basta burot cancer.
1: Adili pa man siya diretso cancer. Kundi pero, ano lang siya abnormal growth of tissue.
0: But ipasabot, mahimong cancerous, mahimong dili.
1: Oh, pwede siya mahimong cancerous, pwede po dili. Depende na lang kini siya sa ato ang lifestyle. So unsa ba ang hinungdan ngano na ay mga cysts, na ay mga mass or na ay mga bukol-bukol?
0: Pero do kung tinae. Do na ba'y cancer sa tinae na ba?
1: Yeah, naa siya. Kung sa tinay mo, na ginatawag na ito, very common yung colon cancer.
0: Ah, colon cancer. Okay.
1: So, which is yung colon cancer, kaya ba nakita, nadaghan yun, pati mga celebrity, dili siya, ano?
0: Excuse
1: ba ito, mga kanans. Ang mga bukol or mga cysts nagadepende sa capacity sa ato ang lawas or sa ato ang immune system. Lalo na kung bagsak ang ato ang anti-proliferative properties, antioxidants, and then patipod ang ato ang vitamin C. Importante sa ato ang lawas yung vitamin C na naakitay insakto na pag-inom sa vitamin C kay maokini ang unang linya na sila ang nagabantay sa ato ang panglawas, sila ang nagapugong para walay mga abnormal na mga tissue or mga cellula o maproteksyonan kini sa mga bacteria o mga viruses. Ug dako sa iya ha, na makatabang ang pag-inom sa vitamin C with tawa-tawa mga kanans.
0: Yes.
1: Kay tungod na asay bukol na isay cyst importante, mapataas yung immunity niya mga kanans. So 2 capsule every morning ang pag-inom. Ug importante pud mga kanans, nasabayan nato na naakitay ihatag sa iya ng mga herbal na naay property na ginatawag na anti-proliferative properties, which is isa sa mga makita nato sa ato ang produkto sa Nance Herba Capsule. Nance Herba Capsule, pwede imnon 1 capsule 3 times a day mga kanans. Then UAID Herba Capsule, kay para malikayan yung inflammations. Kay once na nagkaroon siya ng enlargements ato ang mga tissue or na yung mga bukol, na yung mga possibility na mahimo siyang agresibo. Pag mahimo siyang agresibo, maghubag na siya mga kanans, mag-inflame. Mao kana dayon na musakit siya.
0: Okay.
1: So kinahanglan na ito yung mga anti-inflammatory sa ato ang lawas. So UAID Herba Capsule, makatabang kinisiya sa ato ang mga kanans. Imnon 1 capsule 3 times a day. Then kinahanglan, nindot o maayo ang ato ang digestion. So importante yung pagtunaw, pag-absorb sa mga vitamins o nutrients sa ato ang digestive system, pati man ang pagbawas na ito mga kanans, nindot siya. Kaya lalo na sa iya ha, na ang bukol anaa sa tinae mga kanans. So kung naaka problema sa tinae, very common na symptoms na bation sa pasyente na magsigig hyperacidity, parang naibutol or nagalain ang iyahang paminaw sa iyang tiyan. So dako kayo ikatabang kaniya ang pag-inom sa Nance Corn Coffee mga kanans.
0: Okay.
1: So Nance Corn Coffee, itimpla ka na niya, mas nindot bungkagon sa usa ka tibag. Then imnon siya 2 times a day mga kanans. Then i-maintain pod nato na naakitay igo na pag-inom sa water mga kanans.
0: Okay.
1: So take 8 to 12 glasses per day. Importante na siya mga kanans kay naga-cleansing kita, naga-limpyo kita sa sulod sa panglawas kay para dali maipagawas ang mga hugaw or mga toxin sa sulod sa ato ang panglawas.
0: Atty. Nandok dyan, mga tana ko. Mag 1 year na pabalik-balik ako ang kabuhi. Unya usahay mo gahi akong tiyan nga murabag bara akong tutunlan. Usahay maayong imnon. Mga antasid wala gid ko na ulian. Usahay maluya lang kong kalit. Salamat kaninyo. Ayan.
1: Okay mga kanans, no? Kumbaga kung 1 year na ang imuhang problema sa imuhang digestion mga kanans and then sige kagkabuhion, mas nindot unta no na naatay mga additional na kumbaga support para makitaan gyud ko unsa gyud ang problema sa ilalom sa imuhang digestive system mga kanans. Kay kung simple lamang siya ng mga hyperacidity, mga pagtaas sa asido bitaw sa atong tiyan, mga simple lamang siya na ulcer, so possibly after mga 15 days or mga 21 days totally ulian na gyud ang usa ka pasyente. Kung simple lang na mga hyperacidity, mga inadlaw lang na siya, mga 7 days, taas na kayong 7 days, okay na ang iyahang digestion. Pero ang iyaha, 1 year na eh. Mm-hmm. So, may nito sinaasya mas lalumpa na mga problema. Mm-hmm. Pwede na naasya yung mga fatty liver. Pwede na naapod sa mga gallstone. Pwede naasya yung problema sa ginatawag na to na dysbiosis. Or pwede hina ang iyahang panunaw sa iyahang digestive system o na siya magkaroon ng fermentation. So Dok, unsa bang ato ang angay pagabuhaton sa mga pasyente na naay problema sa ilahang digestion? So susama sa hyperacidity, na dali lang magkaroon ng ulcer, and then bisan sa ilang pagbawas, nagkaka-problema din magkaroon ng mga butod.
0: Mm-hmm.
1: Number one mga kanans, i-improve na to ang digestion. So diya man nagsugo, di ba? So number one, kinahanglan ta mo inom kita of a lot of water. Pag mata na to sa buntag, isa or dua ka baso na maligamgam.
0: Mm.
1: So wala pa kailain kaunon, imnon, plain water muna.
0: Mm.
1: Ang plain water makatabang siya para for preparatory sa ato ang digestive system.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga muhatag sa warm up sa ato ang digestive system para prepared siya when the time na naanakitay kaunon na mga pagkaon. So ayo kalimti ang isa or dua ka baso tagabuntag mga kanans, maligamgam siya. After mga 15 or 30 minutes, mas nindot po sa bayan dayon sa pag-inom sa Nan's Corn Coffee. Okay? Kanang Nan's Corn Coffee, mutabang siya sa naay mga hyperacidity, kapangaslom ang kutukuto, o luya ang panunaw sa iyang digestion, and then dugay makabawa. So Nan's Corn Coffee, pwede imnon 2 times adi mga kanans. And then, Nan Serba Capsule, 1 capsule 3 times a day. Then UAID, 1 capsule 3 times a day. Good for 7 to 15 days mga kanans. In terms sa iyang mga pagkaon, of course, likayin usa ang mga pagkaon ng mga fatty foods or mga oily, mga mantikaon. So sama sa mga dairy products, mga cheese, mayonnaise, or kining gatas mga kanans. Okay, ang gatas makapasamot siya og hyperacidity.
0: Mm.
1: And then likayin po nato yung mga pagkaon or mga ilimnon na anaay caffeine content. Very common yung mga coffee. Pero don't worry with regards sa atong Nan's Corn Coffee kay wala man ni siya caffeine content mga kanans. Okay? Ang ato ang Nan's Corn Coffee is intended good siya sa naay problema sa digestion. So katong uban ng mga coffee na taas sa caffeine content, dili gid siya maayo sa mga pasyente na naay problema sa hyperacidity mga kanans. And then mga pasyente po na sige inom og mga soda, soft drinks, alcohol kung pwede likayan siya mga kanans aron mas paspas yung recovery sa imong digestive system. And then kaunta og on time, bawal bitaw ka ng balipas-tipas sa gutom, bawal ka na siya mga kanans. Dapat on time kita na mukaon mga kanans, naadjud kita yung schedule mga kanans.
0: Okay. At early dandok dyan, mangutan na ang tago ka lang, unsa niya akong gibati nga matag-inom na akong tubig, punga kaayo. Unya, hilab akong tiyan o magkalibanga na dayon ko. Salamat kaayo, at early dandok, Riani of Cagayan.
1: Kumbaga, kini siya mga kanans ba, nagkaroon ng mga nagka-alter bitaw ang function sa iyang digestive system.
0: Mm-hmm.
1: Mauna yung resulta bitaw na dili kita nagkakaunog on time, and then na medyo nato nabantayan ang ato ang lifestyle, ato ang mga pag-inom or ato mga pagkaon na wala na sa insaktong oras mga kanans ba. Yan bisan unsa lang bitaw ang ato ang ginakaon ng pagtuon nato na makaoki sa atong panglawas, pero at the end yung lawas din nato dili niya nakayanan. Kay tungod kumbaga medyo naakita yung mga mali na mga habits na inungdan sa pagluya sa ato ang digestive system. Unsa ba ang mga example ani? Kanang sigitag sima-sima, magsigitag kaon-kaon sa wala sa oras.
0: Uh-huh.
1: So isa na sa mga hinungdan mga kanans. Another one, yung human kita bitaw kaon mga kanans, and then malimta nato na muinom og water.
0: Mm-hmm.
1: Diba, nikaunta og mga hard, mana siya.
0: Mm-hmm.
1: And then, ang uban, na may uban na practice jud na dili sila muinom. Okay na siya makanan. Pero, after mga 15 minutes, kinahanglan jud siya na muinom og water. Kay para sa pagpalimpyo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang purpose mo sa water good, na human kitag kaon, pag inom nato, katong mga gagmay bitaw na mga particles na mga pagkaon na medyo mm-hmm. nagsangit-sangit
0: mm-hmm.
1: sa linings ato ang digestive system, pag mm-hmm. muinom kita og water, maan nato siya malimpyuhan. Diba? Pinakasimple lang na example, kung maglimpyo kita sa ato ang panimalay na naay mga hugaw,
0: mm-hmm.
1: diba ang class nato para malimpyuhan siya, plain water.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Pag-ugas natong pinggan, dili ra man kutob ra sa sabon. Diba? Ang katapusan is plain water kay para matanggal na gyud siya tanan. So same gyapon sa ato ang lawas. Pag umantag kaon, kung ugali nimo na dili pa kadiretso mo inom og tubig, pero make it sure na after mga 10 or 15 minutes, dapat nakainom na ka a glass of water
0: mm-hmm.
1: kay para ma-cleanse siya mga kanan. So mao ka na mga kanan, so na isa sa mga kinahanglan din o naapoy uban na taga-kaon, inom, kaon, inom, kaon, inom.
0: Mm-hmm.
1: Diba, murag isabay ba?
0: Mm-hmm.
1: Kaya para daw matulon. Kini siya mga kanans, makapahina sa capacity sa acid sa ato ang tiyan.
0: Mm-hmm.
1: Kung sige kag inom na tubig, taga-kaon nimo, yung acid do sa atong tiyan, mawala, mugamay. Okay. So, dili niya ma-digest. So, muto talaga sa yung pagbawas nimo, dili na nindot po, mga mm-hmm. medyo ano siya ba, gasakit permaminti ang imuhang tiyan. So,
0: okay.
1: Muna mga kanans, no, in terms ato mga pagkaon, kinahanglan nato na bantayan na posible ang normal nato na habit maodiay ang hinungdan ngano na trigger ang ato ang problema sa ato ang panglawas. So, kung naay mga problema, balikon ko mga kanans, kinahanglan nato na i-correct siya and then ibalik nato sa normal process. Number one, early in the morning, inom kita og mga isa or duwa ka baso na medyo maligamgam. Then after mga 30 minutes, inom kita og Nans corn coffee 2 times a day na siya mga kanans. And then before ka mukaon mga kanans sa imuang meals, kung pwede 30 minutes or 45 minutes before meals, inom usa kita mga tunga sa baso na tubig. Kini dako kay ikatabang para pagprepara sa ato ang digestive system para sa ato ang meals mga kanans. Then after nato mukaon, after mga 5 minutes or 10 minutes inom git dayon kita og mga isa or duwa ka baso na tubig mga kanans. And then of course, Nansorba capsule 1 capsule 3 times a day, then UAID 1 capsule 3 times a day, good for 7 to 15 days ang pag-inom mga kanans.
0: At Arlene and Doc Jan, pwede ko pa inom og Remind Choco sa akong bata nga 7 years old og 5 years old? Novi Gumbaw of Tibuli, South Cotabato, of course.
1: Okay mga kanans,
0: mo ang pinaka-best sa mga bata nga pareha ang edad.
1: Ang Remind Choco mga kanans, para yun sa mga kabataan. Sa mga elementarya. Lalo na kung nakabantay ka ng imuang anak medyo naglisod sa iyang pag-eskwela.
0: Yes, up to 15 years old.
1: Yes, at Arlene, no? So, ang Remind Choco mga kanans, tabang kinisiya para ang ato ang mga anak dili magka-problema sa ilang pag-eskwela kung para ang focus po sa ato ang mga anak mga kanans is anaa sa iyang pag-eskwela and then dali siya makakat-on mga kanans.
0: Okay.
1: Kung naara may pamaagi para ang bata, dali siya maka-learn, dali siya maka-remember, take, remind, Choco mga kanans.
0: Ayan. Kinigid ka pangutan na, Doc. Kaya grabe gini ka given. Ate Arlene and Doc Jan, good afternoon. Sa pwede inom mo sa mama nga Jutay Ragatas Pastilan. Kana lagi na tong Nans. So layo good na. 3 times a day, di ba? Pas-pas kayo ang milk.
1: Yep, Ate Arlene. And then para sa mga nagapa-breastfeed mga kanans, importante po na naa ka mo'y pag-inom sa water. Kaya basinwa ka mo'y inom sa tubig. Kaya take note, yung milk, isa sa iyang mga component para makabuo o gatas ang inahan, water mga kanans. Muna talag sa pod, na daggan ka gatas pero lapot, sticky. Dindugay masatisfied yung bata. Kay naasay kakulangan sa component. So importante na naakay insakto sa pag-inom sa water and then sabay da yun sa pag-inom sa Nans Herbal Capsule para mas mutaas ang kalidad or ang quality sa gatas na ginahatag nimo sa imuhang anak mga kanans.
0: Ate Arlene and Doc Jan, unsay tambal sa tonsillitis? Sakit manggod itulon og pagkaon, Doc, taga Malangas, Deco, Doc.
1: Okay, mga kanans.
0: Tonsillitis.
1: No? Ang tonsillitis, mga kanans, pwede siya bacterial or viral infections, mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Pero most common, mga kanans, is yung streptococci, mga kanans, no, na virus, mga kanans. Unsa ba ang ato ang angay pagabuhaton kung anaa kitay tonsillitis or nagahubag ang ato ang tonsil?
0: Mm.
1: Number one, mga kanans, inom ka or mag-ugom ka og mga bugnaw. Alimbawa, nay ice cube, makatabang na siya kay para maunda.
0: Dili ba makakiwas, Doc? Nga, inay nga naghubag imong tonsil, mm-hmm, mag-inom ka og kanang bugnaw, dili ba siya makasamot na hinoon sa imong gibati?
1: Kayang tonsil magdana is ga-inflame siya, grabe ang iyang paghubag.
0: Okay.
1: So kay tungod ang iyang paghubag, ni burot siya, ni dako siya, every time na mukaon ka, moto siya yung musangit. Maigo siya.
0: Okay.
1: Pag maigo siya mo to, sa imong pagtulon, sakit siya itulon. So, unsa ba ang atong angay buhaton, mm-hmm, na naa kay inflammation or gahubag ang imuhang tonsil?
0: Okay.
1: Usa sa makapawala sa hubag, yung pag-inom o kanang bugnaw-bugnaw siya, mga kanans, or pag-ugom o ice. Ang uban ganina siya, mga kanans, no? Ginapakaon o anything na bugnaw siya, mga kanans. Pero ang problem lang po, mga kanans, no, kung naamanggoy additional na sugar, sometimes yung sugar makapa-aggressive siya sa bacteria, mga kanans. Kung lalo na kung bacteria ang cause, which is yung bacteria, isa sa mga pinakapaborito niya na pagkaon ay sugar, mga kanans.
0: Mm.
1: Oto kung pwede lang, mga ice cube, ugom ka kay para mawala yung panghubag niya, mga kanans. Kay kung ikaw, mga kanans, naghubag imo tonsil, and then nag-inom kag mga ano, mga init na sabaw, nag-inom kag mga kape, mga tsaa, para kumbaga ingon na kay gasakit lagi ang tonsil, dapat maoto ang imong imnon.
0: Okay.
1: There is a possibility, mga kanans, na musamot yung inflammation.
0: Mm-hmm.
1: Kay init naman siya, gahubag naman siya daan.
0: Pero Doc, kini siya kung na-experience, mm-hmm, kung doon ako'y tonsillitis, magkuha man ko gamay init-init na tubig, butangan ako o asin. Ako i-gargle, ma-relieve man siya, Doc.
1: Yes, okay to say, yung asin, mga kanans, no, is mutabang siya para mo control sa mga bacteria, mga inflammation.
0: Okay.
1: Pero kung plain siya, mga kanans, na init, there is a possibility
0: na ma-irritate
1: siya o samot, mga kanans. So kung baga to, kaya naigamay na salt, ang mga bacteria, mga virus na to, is nako-control. So once na nako-control yung bacteria and virus, mga kanans, moto siya na medyo mukalma siya, mga kanans. Mostly sa mga medical practitioner, mga kanans, kinatagaan sila og mga antibacterial or mga antiviral, mga kanans, kay para mapunggan ang ilahang paglala sa ilang tonsil. Doc, unsa di inong dan, Doc, kung magsigi-sigi na lang og tonsillitis ang usa ka pasyente?
0: Okay.
1: Naay mga possibility na ang imuhang virus musulod na siya sa imong bloodstream.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga mo sulod sa imong ugat, sa imong dugo, then mo circulate siya. And then, pwede siya mo add to sa imuhang kasing-kasing. Once na mo add to ka na siya sa kasing-kasing,
0: mm-hmm,
1: pwede ka na siya mo pilit,
0: okay,
1: sa imuhang mga valve sa imong kasing-kasing.
0: Mm-hmm.
1: So, naasay komplikasyon.
0: Okay.
1: Magkaroon ng rheumatic heart fever ang pasyente.
0: Okay.
1: So, magkaroon ng komplikasyon sa iyang kasing-kasing. Muna siya, kung naibawaan sa doktor na frequent ka, permanente ka, nagkaroon ng tonsillitis, sometimes ang uban ng doktor, muingon sila or mo-suggest sila na kung pwede, tanggalo na lang nato ang imuhang tonsil.
0: Mm.
1: Kay para malikayan yung lala ng mga komplikasyon. So, okay, pwede ito isa to siya sa mga option. Dok, sa mga natural remedies, unsa ba ang ato ang angay mapagabuhaton? Yes, okay, insakto to ingon ni Ate Arlene na usa sa makatabang, of course, yung salt, i-gurgle ni mo siya, and then lemon pod siya, mga kanans, makatabang siya, then vitamin C, mga kanans.
0: Mm.
1: So, pwede sa ato ang vitamin C with tawa-tawa, so 2 capsules, 2 times a day ang imuhang pag-inom. Kay tungod lagi, bacteria or viral siya, so which is vitamin C, makatabang siya sa mga naay mga bacterial infection or viral infection. So vitamin C, pwede imnon ang vitamin C with tawa-tawa, 2 capsules. ang pag-inom 2 times a day, buntag o hapon.
0: Okay.
1: And then para mawala yung inflammation or panghubag sa imuhang tonsil. And then of course kinahanglan nato yung detoxifier panglimpyo sa imuhang dugo. Kay wala man ta kay blok kay base naka-circulate nato sa imuhang dugo. Kay para dili magkaroon ng komplikasyon sa imong kasing-kasing. Mas nindot na i-combine ang Nanserba capsule og UID herba capsule. Ang pag-inom 1 capsule 3 times a day, good for 7 days ang pag-inom. And then of course balikon ko sa mga juices, lemon juice or calamansi juice, usa siya sa makatabang mga kanans.
0: Ate Arlene, nandok dyan, mauta na lang ko. Ako din si Karen of Minglanilla. Unsa tambal sa akong breast, nagkaroon siya cyst nga murag small nga itlog ang kinakon. Tabangi ko unsa angay na kumbohaton. Cyst sa susodok.
1: Yes, mga kanans, no, kumbaga naan siya ay bukol-bukol sa iyahang breast, mga kanans. Paano ba na-develop yung mga cyst sa lawas sa usa ka pasyente? Number one, mga kanans, nihina ang iyahang vitamin C.
0: Okay.
1: So of course, matag-adaw mga nato mga kanans, kinahanglan nato yung vitamin C para mag-detoxify sa atong lawas. Maokini na importante jud mga kanans na naakitay mga vitamin C supplement sa matag-adlaw. Maokini yung vitamin C with tawa-tawa, usa siya sa makatabang para as early as possible malikayan yung mga abnormal growth of tissue. Then ikaduwa mga kanans, no, of course, nihina ang iyahang anti-proliferative properties. Unsa ba yung anti-proliferative properties? Maokini ang nagapugong jud. Kumbaga, yung specialty niya ba na maog ni ang iyang trabaho when the time na anaa siya sa sulod sa atong lawas, pangitaon niya ang mga abnormal cells. Mauto ang iyahang punggan, patyo niya, din i-stop niya yung abnormal growth. So, makalikay kita sa mga cysts, mga mass, or unsa pa man na mga bukol sa sulod sa atuang lawas na mga abnormal cells. So, importante yung anti-proliferative properties. Sa atuang texture, isa sa hinungdan pod, nihina ang iyahang reproductive cells, mga kanans. Kay yung breast is part of is part siya sa atuang reproductive organ.
0: Okay.
1: So, meaning to say, kinahanglan nato na ibalik ug maayo ang iyahang hormones. Kumbaga nagkaroon siya ng mga hormonal imbalance. Lalo na kung ikaw mismo nakabantay ka sa imuang menstruation, na irregular na siya, and then na ay dyspnorrhea, na ay mga pulapul, na ay mga atom-atom. Kini is mga early sign na naakay hormonal imbalance, and then kung mapasagdan siya, pwede siya magkaroon ng komplikasyon susama sa mga ginatawag na to na mga myoma, ovarian cysts, polycystic ovary, or magkaroon ng bukol sa breast susama sa ato ang texture, mga kanans. Doc, unsa ba ang ako ang angay pagabuhaton aron makalikay ko sa mga tawag na mga cysts or mass or mga problema sa matris man o sa breast? Number one, mga kanans, kinahanglan na to i-correct yung problema sa sulod sa imong lawas. Vitamin C, isa sa ato ang mga requirements. So vitamin C with tawa-tawa.
0: Okay.
1: Next, anti-proliferative property, katong pangpakuyo sa mga bukol-bukol. So usa sa ato ang ginahatag ay Nanserba capsule. So 1 capsule 3 times a day, dako ikatabang sa naay mga cysts. And then kung hormonal imbalance, kung nakita nato irregular yung menstruation, na pulapul, and then naay mga dyspnorrhea, mas nindot sabayan og Cervicare brand herba capsule, 1 capsule 3 times a day, good for 28 days ang pag-inom, mga kanans. And then mga kanans, kung makabantay ka na medyo isog ang imuang ihi, din dugay ka makatulog. So mas nindot po na sabayan usa nato sa pag-inom sa UID herba capsule, kay para paspas ang pag-purify, pag-detoxify, pag-limpyo sa imuang dugo. Kay para once na makainom na ka og Nanserba capsule, and then Cervicare brand herba capsule, mas makuha nato yung full potency sa matag herbal. Sulod sa 7 or 15 days, sabayan nato sa pag-inom sa UID herba capsule, 1 capsule 3 times a day. Then continue yung Nanserba capsule, Cervicare brand herba capsule up to 28 days. After 28 days, mga kanans, pwede na dayo na 2 times a day na lang yung Nans capsule, pero yung Cervicare 3 times a day yun siya sulod sa 3 kabulan. Kay hormonal man siya, and then medyo dako-dako naman ang bukol nimo sa imuhang breast. Unsa ba ang mga dapat likayan Of course, yung mga pagkaon na naay makakos o hormonal imbalance. Uh-huh. Mostly, yung mga, ang ginatawag na ito, mga genetically modified organism or mga GMO. Uh-huh. And then, mga fermented, ng mga ilimnon or kalanon. So, alimbawa, yung ginatawag na ito na vinegar. So, bawal na sa mga kanans, no? Uh-huh. And then, unsa ba, Dok, ang mga juices na nindot sa mga pasyente na naay bukol sa breast. Uh-huh. Number one, mga kanans, no, is yung mga beeries.
0: Uh-huh.
1: So nindot siya basta sa naay mga seeds, nataas siya og mga antioxidant.
0: Mm.
1: Kumbaga mga prutas na mas isog yung color niya.
0: Mm-hmm.
1: So kumbaga yung red kaayo ang color niya, violet ang color niya or blue ang iyang color. So kini siya mga beeries-beeries, nindot siya sa naay mga seeds. And then of course, lemon juice pod mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Importante po na siya or calamansi juice, makatabang na siya para mas dali mapunggan yud and then makalimpiwan ang imong lawas at the same time mas papaspas nato, mapa-enhance pa nato yung immune system ni mga kanans.
0: Okay. Pwede mo naman tayong oras sa itong Health Education Program ni Adnang Lunes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS og UAID, ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule
0: kaya
1: para mas makahatag po siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Namura, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer.
0: Mm-hmm.
1: So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So, mokini karon, anaana karon, ug dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon, ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya bala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang
1: anti-aging.
0: Anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natong proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
0: Ayan. Og syempre atong remind, kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinahanglan, gikas sa estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule og para sa tumang kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya og pampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlene, og isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans,
0: ang
1: mainom kita og coffee every morning. Pero,
0: pangutana,
1: ang coffee ba nimo, anaabas siya'y benefits sa atong panglawas. Sa ato ang NANS Corn Coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo makanans.
0: Okay.
1: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon. Mga
0: and syempre ang atong Nans Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Oras sa Star Radio, las 2:55.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: Ania na ang makalingaw na programa.
7: Ang muinat-inat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang pounder sa mga kurimaw.

Kumusta? Mayong pagbabinaw kininjong tanan. Welcome na sa Abdenis programa Skurima May Gala. Balong the ground. Kumusta? Kumusta? Og manginahot lang ta nga naamos kada single kagondisyon sa panlawas. Adlaw karong Lunes. Yon 29, 2026. Yan, 296. Og atong tigmo may gala 1,700. Wa kay pulos kon wa ko. Wa bukoy pulos kon wa ka kurima. Wa kay pulos kon wa ko. Wa bukoy pulos kon wa ka. Og agong... Okay, yan yung mga tubag. Pabuta sa batong giandang kuradlawang, ha? Nasayod ba ka mo? O nasayod ba mo mga salingan? O nang ligaw-ligaw, otso. Number 8. Og pabuta, Miguel, ha? Ha? Pabuta ang... Ikaduhag, ikatulo, para makumplito. Ha? Mga kurimaw. Mga maw. Murag ka no sa alang, lunis na pod ba? As ka mga paspasa. Balik-balik, adlaw, si Mana, Puan. O segundo, minuto, ura. Pero ako, sukat pagtuli, wala ka di balik. Wala ka na uli.

Oh, güey, yo espero la capilla. Y yo lo capillo. Oh, God.

Kia o ang rason sa nagkia o ang gikia aduni usa sa kanila nga wala motungas korte. Wag ko'y pulos kung wag ka, wala kay pulos kung wag ko. Irik ng sikatun na Street Cebu. Ayan. Sige, ayaw tunga katulo ah. Warant naman yun. Oh, sagdi lang. Balag din mo tunga. Aga long tubag kay trial court. Okay, kuhan niya po. Gikan daw kang Irik sikatun na Street Cebu. Lain pang tubag din masalingan. Manong, ang tubag sa imutig mo kay Kasing-Kasing, Alfredo Cosi, Poblacion, Tabuilan, Cebu.

Wan Kubi, imong ningtig paminaw, imong program gra, Radyo Jojo Taga, Bayawan, gusto kag mintin. O, oh, for one tour, ang bula lang. Ha, Jo? Nang Bayawan? Magkaraang butang, Kabdanan sa Balay, Loretex, o oh, Loretex the Great. Great po ka. Mga butang, Kabda 558, o si Loretex na. Lahat pang tubag, masaygan. Ang tubag, musayaw sa sayaw nga tango. Benedicto Pina, East Balabag, Negros Oriental. Beauty. Uwa ay pag-apon. Ag Loretex. O, mga karaang butang daw. Ag, kaysa lang ilabay Loretex. Kabitaw. Ag, di apagod. Lang ang ako ang tubag. A problema from Toledo City. Computer. Wap agabon. Dayon na tubag ang imutik mo kay ka. Ano siya? Ang tubag anak long kay karaang butang yapon. Karaang tao man talaga. Lang tubag kay. Ano sapatos og medyas. Computer. Wa ay pag-iapon ba eh? Ang tubag, budbud or suman. Walay pulos ang daon kung wala ang pilit. Pipi sa buhol, computer. Computer. Dayon balong suman gyapon, pipi. Oy, pipi. Nigawas may mong last three digit gapon. Og tubag long kay. Kaysa lang ilabay. Og di abyud. From Dumaguete City. Okay, ang tubag anak balong kay. Silhig og dustpan. Og ikan daw kang jan-jan. Long, banaw ka sawa. Mario Tagabakong, Negros Oriental. Uwa ay pag-apon mga kurimaw. Dayon, kutsara na og tinidor, Mario Tagabakong, Negros Oriental. Ayan, long kamot na staw, walag duo. Mario ng Bakong gapon computer. Pag-apon ay gala dirita sa atong unang pasiaw. Gikan daw kang abi may galas bugo. Bayin. Ah. Ang kuan ba iba? Ang cellphone sa US kina GPS ba? Oh, na ano? Ah. Manya sa Japan kina computer. Kuyaw kina ilang mga cellphone ba? Pero mas kuyaw gid ang cellphone sa Pilipinas. Nga naman. Ang cellphone sa US na GPS, Japan na computer, ang sa Pilipinas, naman, naspon siya. Yun lang. Lokator, mangutugat. Oh, gikan daw kang abi may galas bugo. Mga taga bugo. Abi, abi. Abi kung usang pinag...

0: O, gikan daw kang punsing ng punsing sa lugod sa naga. O, say punsing sa lugod sa naga. Daw, ako tumag, anay mo tingmog kay nagtinabangay. Celso ng Alcantara. Kusta mga taga Alcantara? Cebu. Salamin sa mata. Why ngag address? Wa ay pagdiya pon ba? Eh? Wa ay pagdiya. Long akong tubag. Anang tigmo nimo? Utok kay ang walay utok. Dili may baw sa angay buhaton ni Rosa Cebu. Sabi niya kung ang walay utok kay di makat.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Unsa armasa bay?

Along akong tumag. Tao o sinina. Oh. Og sinina, okay mga. Ingon sila kay mayo kuno kuway, may kuno ko kayo mo dag sinina bay. Pero sila kabalo nga mas maay pa kumuda og ako sinina. Hello. Og ako tubag long anang imo ang tigmo. Ang tubag anang kay. Suba og tulay. Piotr. Gawas lang atong tulay nga nahuman na nahatay.

lamok og mosket. Wa ay pagyapon dito may galas line pang pasiyaw. Gikan daw kang. O, gikan daw kang MM may galas buhol. Kinistik lang ang nagpa-blatter may gala. Sir, magpa-blatter ko, sir. O, sumay na ito, bumis. Dahagi ko, atong pitaka, sir. O, naising ko may sulod. Ah, mapunti na ni Mugibutang. Doon sa ilawam sa kong bra, sir. Ay, kabuang. Naan sa ilawam sa imong bra. Wapag ikabantay kikuat. Alangan siya kikuan, manggod. Unsa, wamag ko magtuong ang pitaka yung kuoton. Ayaw!

Akong tubag anak kay Humay o galingan sa Humay. Pwede na ko na love corn god. Tapos kami sa una may galaw apay binubukay naman naman. Sa among bahay sa una ginaraban may galaw. Grabe. Linubukay naman. Pagka man ibuwad pa. Buwad hipos, lubok. Paggaon, kadura, adlaw, gawro. Pero lamay kinikanon ni imong hinaguan ba, no? O, gigarab ni mo. Gigiok ni mo. Gibuwad ni mo. Gilubok ni mo. Gilungag, baska lamay akik. Lahir agin ng imurang ipalit ng igon ng lungagon. Lahir agin. Lahir agin. Lahir agin.

Anang tigmon imo kay kamot walag tuon. Ikaduhang ligaw-ligaw bigala uno. Number one. Og paabot ang usap para makumplito. Oh, di ba? Ano na magiging siya? Ano lang yan? Og balaw akong atubag kay cellphone og charger. Og ikan daw ka amay. Asamay tuburan. Kumusta mga taga tuburan? Tubag lang sa imong tigmo kay kugmo og tudlo. Gikan daw kang hamin sa dumagiti. Kumusta man di hamin? Narabay ilong nga gagmay kay bangag sa ilong pero dagko kay tudlo. Luya kay mahingog mo ba yun? Di maka... Dagko kay tudlo niya bangag sa ilong puti kagmaya. Luya kay ilong na wang-wang. Nuwang-wang ilong ay.

Onde janeiro? Isdang kilaon kuya og sili. Ito no kinikinila nga way halang may galaw at yun lamin. Kini pong halang rapo doy kinila, wag yan po lamin. Lay po tong lamin, anya mga halang.

Balong, tubag na ko ng imuhang tigmo. Sini. Kanunog sudan niya po. O, kanabito magtukod o karinderiya may gala. O niya, ang ngalan sila hagtinang kay Lutong Bahay. O, Lutong Bahay. Pero, pag humani mong kahon, inigbasa ni mo sa Lutong Bahay ko, ana, Lutong Mahay. Imbis kay bungi rin noon ang mahay. Lutong Mahay. O, may lami. O, napaitin sa ok-ok. Dito kis bagyo, kinagay tibuok ilaga, ganutang subaw. Waiter, sir, sumunin yung sinigang hipon na may ilaga. Ilagang gamay. Ay, sir, sorry ka, sir. Kay karun-

na, langan-langan man. Lang akong atubag anang imuhang digmo. Ayan. Ang tubag anang kilat og dugdug. Pero kanabay ang kilat og dalugdug bay, gadungar na sila bay. Oh, pag kilat ana og dugdug, dungar na sila. Galing kay sa Sinsya or sa Sayas may gala, mas paspas mo travel ang sound kaysa light. O munang gauna may galang tingog. O gauna ang lights. O ang lights may una. Diba? Kilat una. Tawad-tawad, suot ang dalugdog. Pero actually, dungan na kita sila, bay. So, sa ito, mas paspas mo travel ang light kaysa sound. O, di ba? Gauna iyang kilat na ulahing dalugdog. Sabi na, la, ikaw kayo, manghihira ka, nakautot mo lagi.

Ana man siya og dako kag bahi, ha? Og dako kag bahi masalingan. Ha? Ang utot nimo ana ang utot sa kong bahi. Lameng utot tayo. Pero gamay po kang bahay, imong utot ko naman sa gamay ang bahay. Nga na ako na. Ay, dali. Dako pa na siya. Dako pa na siya. Katong gamay yun.

0: Adek lang. Kada utot, di kay waiting. Katong utot kay waiting ko sound of silence man. Katong utot kay ipit release me. Katong pang bahaw kay utot kayo. Killing me softly. Mona in English. Mona in English dong. Mona in English sa utot dong. Sa tonggi ipit lo. Release me. Katubaw kayo. Killing me supply. Katubaw tingog. Sounds of silence. Iklaro rin ba? Okay, padayon talaga lang. Dari sa ito ang pag-panagawaan. Dari ito may galas lain pang pasiyaw. Okay, gikan daw may galag ang hamin. Sa Bohol. May balong. Ah. O sa may tawa ka ng babae ba yung nagsinagtaas ng puti? Taas nga. Oh, white lady eh. White lady di eh. Oh, taas man kagsinin na niya puti. Oh, white lady lugar. Oh, okay na eh. Kanag babae nga nagsulubog taas sinin niya green.
1: Green?
0: Oh.
1: Kuan?
0: Kunso man?
1: Girl Scout.
0: Wala na kayo kita gasulubog Girl Scout o Boy Scout karon. Oh, kanabitaw na ay sungay diri sa kuya diri napit sa imong ikurbata bitaw ni mo tong dito na may palusot tong ulo sa kabaw. Sa una kahoy ra niya karong plastic na kahitik na gina sa una hila ko ay ako kay kahoy man to niya taas kong sungay sangit gibali sa classmate isa na rin sungay man. Taon na may gala high school ko mag Christmas party so, na may dala akong classmate nga kining tape bitaw kining cassette tape cassette tape pamunta sa una nindot magkikanta kawaton ko pa itsa ko pa suba kabuang sa una may gala wadi niwa dito. Bulang hoy sa mong salingan, bisag wa pa'y unod, giibot na. Oh, saging sa mong salingan, kanabi itong tundan. Mugbo mong kayo. Naguwag na, wa mantup ah. Wa tingala kong salingan. Gati, gabarog ilang saging, wala'y bunga. Ako nang ipailis sa kaiskindi dito sa tindahan.

Okay, dito tayo gala sa tuag na sayod ba kamu? Nasayod ba mo mga salingan? Aga hottest country on earth. Pinakainit may gala nga country kuno sa earth. Dito kuno may gala sa Mali.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong ginatik mo ng sahay, ang akong BP mo, tata, hindi ko gusto nga mag-insin ko ka nga para sa hibla nga gasalitong sa bukita kay nadlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely si Aileen, dagan mo tayo o mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-prayad na several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang ginintin o dagan siya salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adriano
0: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Dili sa yun magtrabaho isip usak ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman. Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
3: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang

0: at sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inigulay sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Copy, ang imang performance, pang long distance na, makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Sisa, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul De Asis, for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Okay, balik tayo kay Galang, dito sa tuwag, bagbalag ko ba?

0: Itong duhag sakyanan may gala nagbangga. O pag adto sa enforcer kay mag-investigate, babae ang driver sa Picas. Babae pong driver sa Picas, surinde uli siya. Hindi ko ma-investigar ani ay. Ano man, puros mo ni babae. Puros mo ni sakto. Huwa may sayo pa ni. Puro sakto ay sa'yo. Basta ba, sakto na pirmi. Katapos sa kibili, may gala sa Kurimao Zero. Wala oras, salamat kisa pagpaminaw. Huwag manasapon sa mga oras o sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya daw na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mapakas sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Ako ay ni Roselyn Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
3: Mapalit sa mga butika.
6: Abig!
3: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Oh yeah!
12: Let's get it on!
13: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag gana.
12: Makapadasi.
13: Hard mama.
12: Hard match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard match. Hard match. Extreme coffee mix with all kinds of ginseng.
13: Mag hard mama. Extreme na.
14: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
15: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
16: Happy birthday.
17: Uy, thank you. Unsa man ni?
16: Gift nako nimo. Pagkabalo man gud nako nga naa ni nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
17: Unsa day ni bibi ambihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
16: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
17: Tambal nga sabon?
16: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
17: Hala uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
16: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
17: Para sabon eh.
18: Up-up, katol-katol.
17: Ug fungi.
18: Mag Dr. Fungi na.
17: Mapalid sa mga butika sa inyong lugar.
19: Dragon Fruit Plus.
20: Ako day si Rodaline Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wapak ko kayo naman ni nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminaw sa kong lawas, yan ang, turming couple, so kad nga, nakainom na ko nga. Sige na ako anin inom, bayan na kayo kong lawas, galang din ako batyog kakapoy, kanang, sige na lang kung kuanan ni panglaba, pang limpyo, gana kayo ba sa kuan kay mawa ka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo, kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka, kuan sa lawas, makabagsik.
19: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
21: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadtoy. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
22: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod, Negros Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week yud ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang pirmi ko sa puton kay tungod kanang bugat yud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Kuman kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family.
23: Thank you.
19: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold!
0: kompleto na, barato pa.
19: Ang pinakabago, Dragon Fruit.
2: Go! Pure energy.
19: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit.
2: Go!
19: Na!
2: Dragon Fruit, go!
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
5: White Knights Dumaguete Pension House
4: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
5: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
4: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub heater in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay, beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
5: Nights Dumaguete Pension House.
24: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay.
25: Sa Em's Flower Shop.
26: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
27: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
28: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
29: Sayon na kayo pangitaon.
30: Tapad lang sa pansuhan.
31: Call or text 0966-348-9336.
32: Emp's Flower Shop.
33: Emp's Flower Shop.
34: Emp's.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 3:49.
2: Uy, du! Karoon sa mga naabot du! Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
3: Iyay ka, so na karoon, natay pang latay sa alamre, ani Ron.
2: Wala na dong kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
3: Uy, anong undang mga? Alak ang sinakang!
2: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikado ha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na to ang atong nasod aron nga magmuoswagon o dili piligro po yan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak, unya pagkahuman, manimba mitibog pamilya.
3: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyukip lamang ko, do. Manula na lang tag table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik tag.
2: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo o sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
1: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
2: Radio. Oras sa Star Radio, alas 3:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka Dragon Mel Galios.
5: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usakan edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlawa. So atong ipadayon, Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po, Doc, sa atong pinakabag-o, Doc, dugay na dyan natong yes. Ginapaabot mga suking tigpaminaw, okay. And finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat, Doc.
6: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme mga yes. suking tigpaminaw nga kini siya usa ni siya maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga sokin tigpaminaw. Mao pud ni ang muhatag og dugang kabaskog mo improve sa ato ang sexual function mga sokin tigpaminaw and erectile improvement mga sokin tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now adunay mga kaigsoon na nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no, tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga sokin tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hard Max Extreme mga sokin tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga sokin tigpaminaw. Ang aduna usab naa usab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga sokin tigpaminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga sokin tigpaminaw and additional mga sokin tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga soki nako nga tigpaminaw kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga soki tigpaminaw madako pod siyag tabang sa nga dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga soki tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga sokin tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no, unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga sokin tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa Hard Max Extreme mga sokin tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape at bag-o na tong produkto mga sokin tigpaminaw madungog ninyo. Oh, mapapalit usab sa nagadayang butika o parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
5: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
6: Mm-hmm.
5: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
6: Yes.
5: Usa kini kahibla nga gigamit sa traditional nga medisina sa China.
6: Okay.
5: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
6: Kun yes.
5: ED, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag o makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
6: yes.
5: o kababainhan.
6: Mm-hmm.
5: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
6: Yes.
5: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, mga suking tigpaminaw, ang dugay na ginatong gipaabot, available na ron sa market.
6: Okay.
5: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, and of course available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na, mga suking tigpaminaw, palit na kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Dong Tulits, unsa man ang imong gipasan?
9: Ahay, day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May na lang na ami masumsumrunday.
8: Uy, Dong, wala ba ka mahaybalo nga illegal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
9: Wow, baday! Dili ko day maayo mangurinti day sa? Mahurot dahil ning mga isda apil ang mga gagmayang similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
8: Maayo pa dong Tulits.
10: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
11: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
11: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4. 4.
12: Fantastic na hapon!
13: Inubanan sa mga manindot ng music.
12: It's Hapon-tastic!

0: ginagamit ninyo ma'am sa imong banan ma'am?
1: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsang dali sa oy X500.
0: So unsa may field day sa imong banan day ma'am? Sa
1: kuan yung sakit yung murag ni muminor ba og makatuman.
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamatik sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Magaling si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatyag ko kung akong with sugar. Swerte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatik ko yung nasa radio. Amount sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinasang GTX 500. Pag kaduha kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
2: GTX 500 mapalis sa mga butika.
4: Kung kamu masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
6: Ako si Marites Lawas, nagabagong taas palinsya, iti Bukinon. Salamat sa Nance Capsule. Every care of your aid kay tungod aning mga tambala sa tambalan gyud ako ipambati sa kalawasan dili ako matiyon og kapoy kay ako adyud tanan trabaho sa balay mauna gyud ni akong gihimo og mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat og God bless Ma'am Arlene.
2: Dragon Fruit Gold gipak kusgan. Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
8: Oh la la.

0: testimonya sa Who Wonder Herbal Oil.
1: Si Marcelina Palaba, taga Portungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na sway sa Wonder Oil. Pag-try na ko siya kayo. Akalihok na siya ang kaw siya. Manakasaal sa niya. Haya ko makalakaw. Hindi siya. Mula siya niya magbahog yung baboy. At ang puso mong tangkal. Gusto siya kung tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katungo pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, gudi. Hindi siya makaw. Hindi, mahalas sa iyang kamo. Ganun, kabagan niya o kamo. Kamali, lihok naman siya. Tibog it ang haplas ng Wonder Oil.
0: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
2: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino. Donnell Brand.

0: Hapon, Beauty Soap Mia Na. Mia Na, ang pinaka-skin friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar og nagpa-check up ko sa doktor wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
6: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
10: Isa yung pangani mo, Nay?
11: Lucy Sardimio.
10: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
11: Matoong.
10: Pila edad ni mo?
11: Sa 28.
10: So, kasi yung pangani mo, Lucy, no?
11: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
10: Ang imong bana.
11: Oo.
10: Saan mo na imong bana, Ma'am Lucy?
11: Nang hubag man ng iyong mga BTS.
10: Nang hubag?
11: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya. Muan man na yun. Kanang murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-opera. Kaya di na kung siya kasugwa ako, pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
10: no, kuan. Sa mga yung tail?
11: Nang hubag siya maayo.
10: Nang hubag tanang.
11: Oo, kanina inyong huabot diri. Huwas sa abot diri. Kuan?
10: Punuan sa paha?
11: Oo. Dapat yung sa radyo nga. Naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya na yun siya. Asun na yan na to. Dito na. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
10: Ya, karon. Okay na yung bana.
11: Okay na. Maka... Kuan na siya. Makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dili
10: pa. Kailan na idadad to?
11: Kuan. 79.
10: So, sa mga naminaw ka ron, ma'am. Unsay ka istorya ni mo.
11: Okay. Umugamit sila ini. Kang kambala kay. Maudyo ni nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, TL. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos popi mo'y nakaayot sa iya.
10: Amigos popi, Regino.
11: Oh.
10: Salamat mga idol.
12: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
1: Maria Rehena sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nance Liniment pati Nance Coffee, sa Nance Liniment kasi ako mananahi, kapoy ka, ayo per me. Murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay ko an ba ka nang mawala ang mga panakit. Sakit pang haway-haway sa ako ang braso, pati sa akong tiino. Kablang bago matulog, kana akong ginahimo. Pagkanungog na ako aning tanan, kay mami na mami kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay, mo inom kong kape, murag bati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance Plus. Fruit Plus.
2: Teresita Sairi, S. Balabag, Valencia. Niuyon gud ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit. Okay, giatake ko katulo. Mao na na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom kakapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
3: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: Testimonya sa Ho Wonder Banaba Plus.
6: Agunlar mga kahit ay naritoso. Kagakarangan o samang siti. Sa tanan akong nagamit, ay mangi akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh, tanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puso-on, dinasakit akong kilid. Naayong mandi ko aning produkto.
5: Ho Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
7: Ritual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
9: Fantastic na hapon! Inubanan sa mga manlindot ng music!
10: Manlindot ng music!
9: It's Hapon-tastic!

kailangang alaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una indi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pagkali si Rodrigo Limpapaw taga Mabulo Delgado Iloilo City. Sa una ginampatiyag ko kung akong git sugar syerte kita taas una ko nga patanaw 21.45 takabati ko yun nasa radio about sa DTX 500 na kaya muna akong gila inong ay inong ko na mga siguro mga 15 days dagan sa 20 days hasta nag isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500 pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar kalulo sa mga Diyos nagtubo na nag 9.29 na lang patanawat ko to sa akong sugar niya sir kung anong imo gila inong imintin mo na lang na kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo tising niya sa ako niya anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado makamulig kag makapapag sa lawat ng tao.
0: DTX 500
3: ako si Lionel Lagordo na akong edad 65 anyos doon ako'y bukol sa akong liog wala ni muda ko tungon sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo naman yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko badisayas lang kanaadlaw basta na rin mainom na ako muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog katong uban nga doon yung gibati sa lawas muna yung makasulbad sa inyong mga problema gamay ra kayo yung gastohon matag-adlaw dinhi na sa Detribayo o DTX 500
0: DTX 500 mabili sa mga butika Detribayo mabibili sa mga butika Mighty C ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties makatabang para makontrolar ang tandang nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies inom na o Mighty C
4: ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto ilabi na sa seguridad sa atong panglawas daghan na ang klase-klaseng sakit usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig busa ayaw na kabalaka ani ana ang Aqua Touch RV drinking water nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo tungod kay Aqua Touch RV drinking water giproseso sa taas na kalidad Aqua Touch RV drinking water anaay mutang sa National Highway Barangay Tamaw Tayasan Negros Oriental for deliveries please contact sir 917-370-2912
0: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
5: Ako si Michelle Tilatori sa Daguhoy, Sindangan.
6: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
5: Kaon ako alam mo ang ato. Gisagol ako sa iya ang kaon. Okay man kayo. Dali ako kay manubo. Dali ako kay mangitlog ang hilangan. Ngayon ako ang karis nga. Mangitlog naman po ang patong. Magulat pa planin at tigis sa kabulan ang ito pa. Ilan namang pangtuhakon. Kaya nangitlog na po dahil ang hinahan.
6: So, produktibo na yun tayo, ma'am. Sukad na gamit ang Wonder Animal Vita.
5: Oo, kung di kayo kausapan,
0: di lang
5: among mga
0: hayukan,
5: ma'am.
0: Wonder Animal Vita. Mapalit sa mga agri-vit supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o guban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.

0: So diyan si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang unsleniment oil kay ang akong gibati magulngol ba. Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos wala man ko sakit alway sa Ginoo maura ni. Salamat kayo Ma'am Arlene.
1: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: hot essential oil. All healing. An Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog. Mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
2: Sabon, beauty soap, ni ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon beauty soap, wala nami maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni,
0: puti animo oy, nadamguhan ta ka.
3: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
4: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. Huwag salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tangtanan ang balatian.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites for perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Dragon Fruit Gold! Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure
10: energy. Atong paminawon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
11: Kan kung mangihi, ina ko kidney stone. Eh, lagi ko, ang piyokin ko kukot, ako mga tambal ba. Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas, dalas sa pag-ihi na ko, ang murag mga batos mo to.
12: Nadalas ya. Pagtumar nimo sa Wonder Panaba Plus.
11: O karon, ina ko sa mangihi, hayaan na ako kung mangihi.
10: Wonder Panaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Dragon Fruit Plus.
13: William Anfone.
14: Okay.
13: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental,
14: yes,
13: Philippines.
14: Mm-hmm.
13: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
14: mm-hmm,
13: na herbal. Dili na ko naghanong istura. Mayo yun.
14: Yes.
13: Mayo, mm-hmm, mayo yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
14: Mm-hmm.
13: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya.
14: Mm-hmm.
13: So, layan ninyo.
15: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
16: Mga pena ta!
17: Ako si Crisita Elma Babor.
14: Mm-hmm.
17: Okay. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney.
14: Mm-hmm.
17: Nya, malipong ko, muktas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa she, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biagudok.
14: Mm-hmm.
17: Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit, mm-hmm, pero aktibo gud kaayo dok.
15: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
18: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
19: Oh la la.

0: kondisyong sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamitin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gamitin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Thank you, di ay kang Ma'am Arlen.
3: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.

0: Yes, yes, you. May gabi sa mga taga-Tayasan. Yes, dara-dara mga palanggano atong idol nga gwapo nga si Idol Abay Ray. Yes, ang sapay gipaabot sa mga taga-Tayasan, mga kastaridyo sa Tayasan, kutaw-kutaw na bay o kape nga lamian. Kape nga dunay vitamin C ang kape nga para ni kuya o para ni ate para sa tanan tatak Amigas Coffee. Yasan sa pay gipaabot na to diya sa mga taga South of Cebu nga naminaw karon, sa mga taga Badyan, diya sa mga taga Alegria. Yes, ato ng kutawon mga palangga ang kape nga lamian. Kape nga paborito sa tong idol nga guwapo. Walain Idol Abay Ray. Yes, di ta maglangan-langan atong paminawon ng mga testimonya. Direta manukad sa Alegria Cebu atong paminawon ng testimonya gikan diri palangga.
1: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria, no? So nako inagian nga usa ka ginang usa ka noni siya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako rani siyang naagian dayon. Willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, gisay pa nga na to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Kusga ka mayo, gisay pa nga to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
2: 35
1: years old. So unsa ika share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
2: Ako lang ma share no sa Amigos Coffee is ni abot ang point nga hubakon man ko. And then yes, hubakon ko nya kanang ang akong ban ay na ako'y friend nga taga Gusa nga asawa ko na siya og pastor. Nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ko og coffee, wala daw na ako gitry.
1: Okay, so nagbaligya ka kami Amigos Coffee, ma'am.
2: Oh, tapos
1: so,
2: wala
1: man ko nag nagbaligya ka.
2: Oh, nagbaligya ko karon.
1: Wala ka nag-inom.
2: Nang wala ko nag-inom
1: ako. Monay paayak, sige ba, monay paayak sa mga dealers, Amigos, ma'am, no, kay dili mo inom, no. So karon, ma'am, nakainom mo jud ka, ma'am.
2: Oh, wala ko nag-inom ato nga point kay Hyperon man ko. Katungatan, tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, eh, dito man ko sa sangi, nakakita na nga, okay, nga kuan nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di siya, pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon ako og ka ng craft, naghuot akong kasing-kasing. And then, ingon akong husband nga, inda na ang coffee. Kaya nakabasa ko ato nga flyer food nga, kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
1: Okay. So, then, unsa kang oras sa mam gi-allergy, mam gi-attack?
2: Nag-i-attack ko is alas 10 sa gabi, eh. Tapos, nagipainom ko na-panic na, namin at that time, nainom-duma niya, alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisang pagdulon og laway isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako.
1: Uh-huh.
2: Tungod sa allergy. Lawa,
1: no?
2: Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom na ko sa kana di ba kay init man jud na siya no.
1: Okay.
2: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya nanaog.
1: Nanaog. So, usara ka siya siya mo gitimpla.
2: Oh, usara ka siya siya. Hindi. Pagka naog niya, ning balik o ka ng kuan akong kasing-kasing, wala na siya
1: normal
2: nagsakit
1: siya,
2: o ni normal.
1: So normal na mo ba ginawa, ma'am?
2: O, normal
1: kaya ang allergy ni mo, ma'am, nawa.
2: Sa ang allergy na ako is ni hinay-hinay siya, murag wala na kain ni katol.
1: Katol.
2: O, di na siya ay katol. So mauto nga, grasya sa Ginoo, ang coffee is gimintay na nako until now.
1: Okay, so gaminti na gika, ma'am, si mo baligya, ma'am.
2: Yes.
1: Sao na, ma'am, na baligya ra ka, wakay inom ito.
2: I top is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3 in 1 and then iabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala bang pugo gi hyper so
1: wala ka gi hyper ma'am
2: oh wala na ko gi so, wala pud ko gi hyper so
1: nakauyon hyper, ma'am, na uyon
2: oh, nakauyon sad nya
1: so karon nakahuna taga ko sa ka card
2: I labaw pa
1: so, na to siya ma'am Byron na to siya ma'am no
2: oh nindot pero, siya ang well, amigos
1: Byron nun ma'am pero makaayo man
2: oh ito, makaayo kanang affordable lang po kay herbal coffee man siya.
1: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener ma'am?
2: Okay, so ako ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like kanang di ka katulog, okay, naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay gracias sa Ginoo gigamit na siyang instrument nga maayo ko.
1: Okay, gisay pa nga na to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong sa Alegria.
2: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagahan kayo. Salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa atong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer na to sa Amigos Coffee. Ang problem.
0: Yes, nagandagan salamat ma'am Emily Erong diya sa Sangi Alegria, Cebu. Saan sa paigi paabot na alang ug alang sa tanan mga ka-star atong idol Abay Ray og sa tanan-tanan nga mga taga-tayasan. Nilang kay sa taga-tayasan palangga sa tanan-tanan nga naminaw karon diya sa South of Cebu. Adto na sa pinakaduol nga suking butika og pharmacy para mapalit ang atong amigos Kinik Herbal Coffee.
3: Mga higala,
4: ang Amigos Coffee mapalit na sa mga musunod na mga dealers outlet sa inyong lugar.
5: Sa lungsod sa Alegria, Cebu, mapalit ang Amigos Coffee sa Eid Chan Chan Pharmacy sa Highway Poblacion, Alegria, Cebu. Pivot Store sa Malbog, Alegria, Cebu. Buboy and Cherilyn Store sa Libo, Alegria, Cebu. Nulasco Store sa Alegria Public Market. Cabanyug Store sa Alegria Public Market. O siyempre, mapalit sad ni Ate Sol sa Alegria Public Market. O siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pod sa Sinovit Pharmacy diha sa Malbog, Alegria, Cebu. O siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pod sa Badyan, Cebu. Nila ni Ma'am Rufina Singson o Roping Store sa Badyan Public Market. O ni Ma'am Pina Costanilla o Pina Pedro Store sa Badyan Public Market. O siyempre, sa Medalia Store sa Highway Poblacion, Badyan. O siyempre, dihasab sa Reserve Store o ni Ma'am Joy Arivalo sa Barangay Banhigan at Bang sa Banhigan Elementary School. Mga higala, ang Amigos Coffee mapalit pod sa lungsod sa Mualboal sa SNJ Pharmacy. Mualboal Pharmacy.
0: Yes, dula lang palangga ah, sa mga taga South of Cebu ang mga butika o farmasya, mga suking tindahan. Yan sa mga nagtanaw sa itong live na si DC Laborte, na si Chi Giborong. Yan sa tanan-tanan nga mga nagtanaw, mga naminaw silang tagsa-tag sa karadyo. Ang sapay gipaabot mga kastor. Dari sa tayasan palangga ha, dula lang ang mga butika o pharmacy. Naguna nga itong tayasan pharmacy. Ike's Pharmacy, mapalit ang atong Amigos Coffee. Dito napita mga palangga sa mga taga Himalalod. San Sebastian Pharmacy, mapalit dito atong Amigos Kinik Herbal Coffee.

0: free. Yes, and sa pay gilangay-langay palangga inom na kitag amigos kinik or Valcop. Yes, sa mga taga-lungsod sa Ayungon nga naminaw karon sa tong Star Radio Lorin Drug Store. Mapalit diha atong amigos coffee Y&A nga pharmacy, mapalit diha atong amigos coffee palangga. Napo diha ang butika Gil ug uban pang mga butika ug farmasya nga pwede palitan sa tong amigos kinik or Valcop. Yes, mamin.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Onyan.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Magayon lang kung gamay ni mong opinion, Sir Jonel Peroso. Nganong nakauyon ka, nganong nahimo kang certified user sa tong Amigos Coffee? Go, Sir Jonel.
2: Yes, sir. Sa una man, good sir. Ako lang i-share sa mga naminaw karunong ako dahil kanang na-diagnose ko as positive sa H. pylori bacteria.
1: Unsa na siya, Sir Jonel?
2: Oh, sir, kanyang bacteria na siya na nasa dugo, hindi siya magapan mo magsamad siya sa atong tungol, sir. So, maabot ang time na mag-bleeding siya sa ilaw.
1: Okay. Sige, sir. Para yan, oh.
2: Tapos at ano na na-admit ko ato, tapos nakagawas niya gi-treatment ko pagpatay sa bakterya, pero nahuman ang treatment moro niya po na kung gipaminaw mo wala siya na naayo na gihapon ng acid sa kong tiyan ug katong magsakit gihapon siya.
1: Ah, mara siya kuan sir Jonel, mara siya acid reflux pero mas grabe-grabe na nang imo kay bakterya na.
2: Oo. Okay, bakterya to sir, nakuha ko no to sa pagkaon sa either sa tubig o sa pagkaon. No, to bisagun sa na akong gina-take nga herbal after ato nga na-introduce nina ako ang Amigos Coffee mo to ako sa gitry kay grabe naman butong acid na ko sir kay mga acid reflux na ko nag-heartburn niya nagpauna sir niya na grabe na pagpagpuan ka na may tone na ang nervous galing magsakit na akong
1: Mawa na ito sa una sir nga sa una na ko pagkakita ni mo kung nakita ta medyo kuan ka medyo dry kayo imong skin ya medyo lusparon ka sir no.
2: Okay, asido man go to sir nya ugili gani ko ka may time na bloated ya kung tiyan ug di ko kadugab puno kay kung tiyan maglisod ko ginawa ato sir.
1: Yeah, karon sir pag inom niyo sa Amigos Coffee unsay nahitabo ato sir, unsay natabang sa Amigos Coffee sa imong life?
2: Dako kay sir kay pag inom lang nako sir murag pag nakadugab gani ko dako nya ang ako sa na hinahinga sa nawala dili ko dali sa siya nawa say ko kinimana inanay siya nga nawa ang gatong sakit sa kong ulo nya kung tiyan dili na kay permi puno nya dili na siya puno nya dili na sad kay ko magsig kuan magsigdugab sa una kay magdugab man ko sa una nya asilom gani sir.
1: So karon sir, ang katong mga gipaminaw nimo sa imong sakit nagawa siya tanan.
2: Not nawa din sir, nakaluyan din sa Amigos Coffee sir, nawa siya tanan.
1: Karon tong asa tong bakterya nga nasa imong dugo sir nawasan.
2: Oh, wala na sir kay mabatsagan man gyud nimo kung mura to siya mo atake to siya nga bakterya kay moro siya gumuto nimong tiyan ba. Karon sa lang sa ginong nga naginom ko kami gas kopi, wala na dito sir, di na kahit kuha na kong tiyan.
1: May gani sir, no, kaya nadali ni mo sir, kaya kung dito ni mo nadali, ang long run na to sir, malibang kag dugo sir.
2: Oh, mo dito to time sir, nga na-admit ko sir, kay nagkuan man ko, kanang nisuka ko siya muran patis, niya pagabot na ko dito sa hospital ni Wish Blood yun to sir, nigawa sa kong kuhan.
1: Okay, nalibang yung kag dugo sir at the time.
2: Oo, ato sir niya, moto na kuhan sa doktor, sige, antibiotic.
1: Niya.
2: Pag humanog sige ng antibiotic, ni grabe akong acid, sir.
1: So,
2: hindi na kay pag-trip.
1: So, tanan ni mong acid, sir, sa imong lawas, i-wash out or gikuha tanan, no? Halos tanang malatian ni mo, sir, natabangan yun sa Amigos Coffee.
2: Yes, sir, natabangan yun, sir. Asa sa dakong asawa, sir, dako kay tabang to isa. Matigbo-pamilbe na sa kong asawa kay wala pa to'y amigo sir, ang ako kong asawa twice a week kasi ang paggawa sa hugaw.
1: So dili maka dili ato na rin sir, dili makalibang kung tarong yung mga asawa.
2: Oo, dili siya adlaw-adlaw malibang sir, twice ra kag duha ra sa usa ka semana niya moto niya na-introduce lagi na mong amigo sa mong tigbo-pamilya gainom moto pag inom niya sir. Sa usa lang kasi tao dagan na siya ng gawas ng mga baho ba na napundo sa hentian.
1: Anya, karon sir, normal na sa di mga sawa?
2: Oo, everyday na siyang pagawa sa ugal sir. O sa'y gari ka duha, o sa'y kabunta, gini ka gabi ipod.
1: Okay.
2: Ako kayong tabang so, na mga amigo
1: okay, sir. No, so, alang sa tanan sir nga naminaw karon, o sa'y ka-advise ni mo nila sir, proven gira sa imong pamilya, sa imuha, o sa'y ka-advise ni mo sir, sure

0: probin untested gyud ang atong amigos coffee.
1: Yes sir. Oh, probin untested gyud sir. So sa mga naminaw karon na sa radio or sa live, suwayin ninyo ang amigos coffee kay probin untested gyud sir sa tibok na kung pamilya mo ni ang ginagamit. Ultimo gani ubusik on kami kanila nga mong inon dili nami maginom og mga tambay
0: dito sa pamati. Sir, na ipangutana lastly ning text si Alipap ko na siya ipangutana. Pila ganito yung edad ni mo Sir Janelle?
1: 38 sir.
0: 38 anyos. So sa katong gibati para katong napakuno kay mga sakit sir ang pangutana ni Sir Alipap. Kamusta man kuno ang imong junjun sir? Dili kay kondisyon luyasan.
1: Yes sir, likid sa condition sir. Daghan man kay hindi paminaw, lagi na api doon pa niya. Lain kay mong paminaw, likid sa condition ni mong lawas.
0: Karon sir, eh, na condition, condition ay mong lawas sir. Nakainom kag amigos coffee, kamusta si Junjun sir?
1: Oh grabe sir, 100% condition kayo.
0: Lipay na, imong isi sir, lipay na, lipay na.
1: Oh, lipay na sir, kayo makakaya naman sa kumpinan.
0: Pati ikaw sir, lipay na sir, lipay na sir.
1: Oh, dako kay kung kalipay sir, pupunta sa amigos ko, sir, kay mo naman, na nabuhat, hindi na mabuhat.
0: Wow, so na all, ah. So, kisa ganito, once again, sir, kisa to'y pangana to, sir?
1: Si Junel Peroso, sir.
0: Junel Peroso, diya sa Merida.
1: Merida Liti.
0: Merida Liti. Dagang salamat, sir, Junel.
1: Salamat, sir.
2: Yes, dagang salamat Junel Peroso gikan diha sa Merida Leyte. Saan sa paigi paabot ang mga taga Tayasan, ang mga taga South of Cebu, mga taga Negros Oriental. At doon na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy diha sa inyong dapit para makakutaw na sa kape nga lamian. Kape nga tunay vitamin C ang kape nga paborito sa tong idol. Idol Abay Ray Palangga. So sa paigipabot sa matag-usa. Adto na, so kaning tungura maminaw taglaing testimonya diri na pagtagikan sa Negros Oriental. Kung
3: higa ato yung taon.
0: Okay, tagisa kita once again, kisa kita yung pangani mo.
3: Si Bergie Esmiro.
0: Bergie Esmiro, diha sa Gihulngan.
3: Kagawasan, Gihulngan.
0: Ah, Kagawasan, Barangay, Kagawasan, Gihulngan, ma'am, Negros Oriental.
3: Oo.
0: Pilang edad ni mo na Bergie?
3: 74.
0: 74, bata pa. Bye, Bergie. Isalaysay ko noon na mo, kung sa ito'y paghitabo sa imong kinabuhi, nga wa pa ka nag-inom mo gamigos coffee?
3: Sidyo kong luyaha, kapoy kaayo.
0: Naon sa manday ka?
3: Nakuha mo ko na, nasak, sa mga dilim ko kasabot sa akong gibati sa unang panahon, oy. Mentag din na tumbalik. Ah. Amigos ko pisi gina kung giinom.
0: Naon sa manday ka? Anong mga magkakasabot? Naon sa mangka?
3: Murag, sa sige, dili lagi masabot kung paminaw, murag. Alayan lagi kaayo. Nya, may hindi, gidala ko nila sa doktor, nga stress ko no ko.
0: Naon sa
3: trabaho? Stress ko no sa trabaho.
0: Ah, stress ka sa trabaho?
3: Nya, di na po kasulti ato.
0: Di na kakasulti niya, di na po kakabarog.
3: Kabarog, agakon ko.
0: Agakon, pero kung ika agakon, di na giyon.
3: Adili, John.
0: Surrender na giyon.
3: Yan, sakay mig series pa subag dumagiti na nangihi man ko no ko sa series ko no
0: nangihi ka sa
3: gabaan na di ko no ng series sakay balo adyo ko kabalo
0: wala ka kay baog asa na wala ka wala kasi mong unahuna no
3: wala lagi
0: mga pila to kabuan na nay
3: mga unom jud
0: unom kabuan ngay nga atoy mong kahimtang.
3: Nya. Nakadungog akong Paris bahin aning amigos. Iya kung ipalitan.
0: Okay.
3: Iyan si ito. Karun di ako no day matumara. Ay nagutuma. Ay nag-inom ka ng uban.
0: So nag-inom ka amigos?
3: Oo. Buntag. Buntag. Unto hapon yun. Iyan ipainom na ako.
0: Katulog inyong imnon na kutawon ng amigos coffee.
3: Oo nga, karuoy taon sa Diyos here in town. Naruoy yan noon kay. Wala mong kuykal.
0: Ah, mga pila ka kuan, mga pila ka buwan yung mga ininom sa amigos.
3: Mga kuanan yung tuig na.
0: Tuig na, pero katong luoy pa kayo mong kwenta nga tungod so wala pa kasi mong kaugalingon. Mga pinakabuwa, hindi mo nga naayo ka.
3: Mga unang dyan, kuno, ingon kong pares.
0: Unang dyan ka kabuhan ng ato niya. Pag inom yung amigos, mga pila po kabuhan nga ng alibiyo ang amigos si Mulawas.
3: Dora?
0: Dora kabuhan?
3: Okay. Pag human ako, inom. Kaya mo, laya naman kumaato sa uma.
0: Laya na ka mo balik sa uma?
3: Hmm? Nagparel naman ko sa mga batong nakayaan.
0: Awa na, ning balik na, ning balik na sa normal, ni trabaho na ka.
3: Oo, wala lagi ko eh. Di lagi ko, bati o kainit noong kuyang jay? Wadjay, bati yung kainit. Ganahan dyan ko kaing masigig trabaho.
0: Ah, so nabalik ang kahalagsik pag inom niyo sa Amigos Coffee?
3: Oo, kaluoy sa Diyos yung tao. No? Kaluoy sa...
0: Ayaw lang sa din tao palabig pa trabaho. Hinahinay lang po dah.
3: Naon niya kay... Boring man kaigo ko'y buhat yun.
0: Ah, so mali maglihok-lihok lang yung kagadaan. Lawan sa mali ng kagawasan, mali dana sa bukid sa Gihulngan?
3: Oo, oh, ibabaw sa Tinayunan.
0: Ibabaw sa Tinayunan?
3: Hmm.
0: Okay. So, sa imong kinabuhi, nanay, sa tipangani mo kanay? Kalimut ko.
3: Si Berge Esmero.
0: Nanay Berge Esmero, sa imong kinabuhi na experience, gini mo nga epektibo dyan ang atong Amigos Coffee.
3: Nindot ito ayaw na gana-gana kong mga basiyo kay marami sige agpalit sa kumparis.
0: Amo nang ingon ka nga imong pailisan.
3: Oo, gani.
0: Asa man magpalitan imong paris?
3: Ato sa kuan, ato sa kanang nga lang San Sebastian.
0: San Sebastian okay, Pharmacy, oo. Oh.
3: Oo, oh, okay, ari po sa Kajulwar.
0: Ay, sa istisyon na
3: ba?
0: Sa istisyon na. Ari ka magpaminawan sa Like Rizzo. Kaya nag-live man taro sa Like Rizzo. Ikaw gino'n niya. Dahilaw na ikaw gusto sa luar. Oh, DYCL.
3: Oo. Oh, eh, butar gani. May ato kay... Looy ka ayaw po.
0: Oo niya. Pero okay yun na. Okay yung paminaw ni mo sa itong Amigos Coffee.
3: Ah, matay nindot. Yung ka ayaw. Pagka nindot at yun.
0: Mm, dugay-dugay na ka nagamit na nai.
3: Oh, mga kuana, walo na ka bulan.
0: Walo na ka bulan.
3: Mm-hmm.
0: Sige na yake murag na imo biyahe na ko diha. Okay ra tagaan natin kag napo ka box ng Amigos Coffee ha.
3: Ala kanindo. Ala kanindo. Ala. Sige.
0: Sige.
3: Ana dapat na ko rin pati mga basiyo.
0: Ayaw lang sa kay wala man hatag ra man ako na para makapahuay sa kagpalit. Napulo ka box ng Amigos Coffee tagaan tika ha.
3: Oh, wow. Kanindot.
0: Wata lang. Masin Lunes. Ako na ipabilin niya. Masin Lunes, Martes, Miyerkules. Masa karong si Manaha.
3: Okay.
0: E, banto-anto lang si Mumbana, ha?
3: Okay.
0: Akita may pangalan si Mumbana.
3: Si Dani Esmero.
0: Dani Esmero. Okay. Oh. Ah, sige, niya. Kuan. Ah, unsa ni? Ah, pagkapina na itong kuan. Unsa may panginabuhian mo niya sa inyo, ha?
3: Ay, mangguna rin sa baol.
0: Mangguna rin sa baol. Pagkapinan na ito, lima ka, kuan. Ah, pagkapinan na ito, napo ka kilong buga, sumay.
3: Hala, daghang kalakain, salamat sa Ginoo, taon, oy.
0: Sige ha. Kuan, dito ha, basig mga Merkulis, lagpanto ay mumana, o Ruibis ha, kaya kung pahapitan nitong bugas, o napo ka box nga kape.
3: Sige, niya. Salamat daan, kuya.
0: Kaka to'y mong testimonya, tininood to, ha?
3: Tinood ka ayo. Bisa dirigan niya akong mga silingan, daghang ni suba, namalitpod sila.
0: Namalitpod sila?
3: Okay, tingala man sila, kuno nalagsik kuno kagahat.
0: Ah, nalagsik kagahat. So, alang nanay, sa tipangani mo?
3: Si Berge Esmero.
0: Nanay Berge Esmero, alang sa tanan nga naminaw, kay nadungog ka ron sa DYCL, kay daghang kay naminaw ron sa kong program, kay live tika. Usay ka sulti ni mo nila, epektibo yung Amigos Coffee.
3: Sus, Ginoo taon, ayaw din mag-undang anak, pamalit din mo. Kay lami ka, ayaw kong paminaw sa kong lawas.
0: Epektibo okay,
3: yung kaayaw. Oh.
0: Ah, nagagayang salamat na ni Berge Esmero, taga-asa ka ni ka?
3: Kagawasan, Gihulngan.
0: Kagawasan, Gihulngan, Negros Oriental.
3: Oh.
0: Ah, nagagayang salamat na eh.
3: Sige, salamat.
2: Yes, dagang-dagang salamat Nanay Berge Esmero diya sa kagawasan Gihulngan Negros Oriental. Ayas, alang o galang sa tanang mga taga-Tayasan nga naminaw. Mansapay gipaabot mga ka-star, mga taga-Negros Oriental. Adto na sa pinakadool nga suking butika o pharmacy palanggang. Para makapalit na sa kape nga lamian, kape nga tunay vitamin C. Ang kape nga para ni kuya, para ni ate. Ang kape para ni mama o ni lula. Ang kape nga para sa nay mga gihambin nga gibug-aton sa ilang panglawas. Nga dugay na kayo na to gidala-dala apan wala pa dyuta kakita o alibyo palangga. Sama ni Nanay Esmero nakaihintawon sa series para magpatambal dito sa Dumaguete. Apan nakitaan ang solusyon diha radi ay sa tong Amigos Coffee. Wow! Ipabot pa lang nga diya pa ilaing testimonya gikan sa Badyan, Cebu.
0: Isa'y pangani mo, sir.
4: Tony, sir, Tony.
0: Tony.
4: Estelioso.
0: Estelioso.
4: Oo. Oh.
0: Ah, sir, Tony. Ah, tigpaminawan sa Bunal FM.
4: Oh, paminawan kasi. Kadaan lang ako sa paminaw, sir. Para makuha ko ba? Makuha ko makilaw yun. Nakilaw na ko sa Amigos.
0: Nitilaw na ka sa Amigos Coffee. Ah, pila na ka boxy mo na tilawan?
4: Usay ka sir. Usay ka sir. Wala kong kwanta. Sir, nipalit ko sa box.
0: Okay. Yon,
4: na, ano na. Kondisyon na lawas ako sir.
0: Kondisyon ng lawas. So, pila may tayo sa pala yung ipaminaw si mong lawas, Sir Tony.
4: High blood mo kung sa una sir. Nang hopong ko sir.
0: High blood? Doon yan ang hopong.
4: O, nang hopong yung kamot na yung paa ko ba?
0: Imo sir, Tagalog dito, Sir Tony.
4: Oh, gikam ko sa Manila, Gusin. Pero hiuli ko na ko dili kasi na alap-alap na yung pananaw, God.
0: Ah, basi taas yung sugar, Sir Tony.
4: Ah, yung kasi, tapos niinom ko, sir. Nakainom ko sa amigo. Kaya nakita-kita na ko.
0: Nakita-kita na ka?
4: Oo.
0: Oh. Unya, kapusta yung blood pressure? Pila na na yung blood pressure ni mo, Sir Tony? Pila ka
4: mo? Nagpabiti ko sa kung sa Simpson ba, dito sa Badyan, 160 over 80 na sir.
0: Oh, sa una dahil pila to, Sir Tony?
4: 110 over 196.
0: 110 over?
4: 196.
0: 196?
4: Oo.
0: Oh. Grabiha ko, di na ka maglipong-lipong ato, Sir Tony?
4: Ah, ano din, dito ko sir, liso kayo kong paglakaw, agakaw ko sa kong pamangkon.
0: Okay. Inagak na dahil kayo.
4: Oh. Oh, kailan, yun ako nang paagak sa kanila. Maklakan ako mag-exercise, kadabuntag.
0: Kalakaw na ka?
4: Oh, kalakaw mo siya. Ayos. Kita na ko kuha. Pero, di pa sa una ba, magdika ko sa Manila, gusto, wala ko makita. Kailan, may nakakita ka din. At kaya inom na ko, gikan ko sa Dumanog, nipalit magyabong ko. O, yanin ko sa Badyas, ako iksoon.
0: Ah, gikan ka Dumanog? Nipalit
4: ko usab. Oh, sa Dumanog, dagang amigo po, God.
0: Oh, daghan dito niya. Dari sa Badyan, apo diri, daghan dari sa merkado.
4: Oh, yun, napapalit ko sa koneksyon.
0: Okay. Dugay-dugay na ka nag-inom mong amigos copy, Sir Tony.
4: Dugay-dugay na, sir. O sa katuwing na kapin, sir.
0: O sa katuwing kapin. Wala,
4: pupagpo.
0: Okay.
4: Pupagpo lang, sir. O sa'yo, walang kwanta. Nagunong, tapos pagkakwanta yung anak ko, palit ka ng usap.
0: Okay.
4: Unong-unong lang, God, kasi wala mo kapag-tapin minti ko kasi hindi na akong makatrabaho, God.
0: May naway, pila edad ni mo, Sir Tony?
4: 35, sir.
0: Bata pa, 35, no? Niya, taas kayo mong mong blood pressure plus ng hupong pag yun.
4: Oo, oh, ng hupong. Eh. Kalawin siya, Diyos nga, sir. Nakatulad, tila-tila ko sa amigos. Wala na yung hupong na ko ba?
0: Wala na ng hupong yung matiin.
4: Wala na, sir.
0: Imong blood pressure ni ubos-ubos sa ano, grabe no, 210 over 196
4: 196.
0: Grabe, hapit mo po ni Libin. Oo, oh, niya, karon.
4: Taas kayo, eh. Pero ano, 160 over 80 na.
0: 160 over 80. For one year ni mo nga, ino mga amigos, copy niya, dili, pag yun, straight.
4: Hindi ba, sir, susay kasi, wala ko kwanta, good.
0: Okay. At least, sir, naminaw ka rin si mong radio, sir, no?
4: Oo, kadaan mo ako, sir.
0: So,
4: kadaan mo ako,
0: sir. Sa tanan nga, naminaw ka rin, sir, unsa ika-advise ni mo nila? Okay,
4: good. Ano naman na kami na karon? May inom naman sa amigos para yung inyong sakit, mawala. Matanang sakit niyo, mawala. Oh, mga samad, diabetes, high blood, mawala na tanan. Basta mga inyong kanya amigos.
0: Probin natin stand yun, Sir Tony.
4: Probin talaga, sir. Basta nakatilaw ko talaga. Nalaksik na sila ko karon, sir.
0: Laksik na, laksik na.
4: Yung na, oh, kasi kalon, wala ba silbo yung anak ko, akong di paabot. Kanong katapusan, no? Sindo siya, mapalito ko amigos.
0: Palito po kag amigos. Sige, kisa to'y pangalan mo, Sir Tony.
4: Tony Esquelioso.
0: Esquelioso, diya, sa Taytay Badyan.
4: Oo, Taytay Badyan.
0: Ah, pila edad kayo, sir? 55, no?
4: 55, oo.
0: Kisa sa tagay kayo, salamat, Sir Tony.
4: Salamat, sir.
2: Yes, naganagang salamat, Sir Tony, diya sa Badyan. So alang ugalang sa tanan nga namina unsa pay gipaabot mga kastan. Basta kapi palangga, isa lang ang kapi ng bayan. Managing on day dali diri ha. Usa lang ka kapi palangga. Tatak amigos kinik or balkop. Yes, dagang salamat mga taga Tayasan, mga taga Negros Oriental ug mga taga South of Cebu nga naminaw sa tong Star Radio. Dagang salamat palangga, wa na tayo kong oras, kini na lang ang tingog sa kape nga lamian. Basta kape, tatak amigos coffee. Inom amigos coffee, amigos
5: coffee. Okay, si Rodrigo din tapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong git sugar. Swerte, git tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
6: GTX 500, mapalis sa mga butika.
7: Ako ay Roseline Mbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. MyTC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. MyTC.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Ako ay Roseline Mbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. MyTC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. MyTC,
6: ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning MyTC, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa MyTC, semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa MyTC. Epektibo, jud kaayo.
6: MyTC, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. MyTC. TTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa TTX Coffee Mix.
6: TTX Coffee Mix.
10: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
11: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaingo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So doon ay alibyo ni ini og nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga ospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So salamat kaayo sa astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
12: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayo sa lawas.
13: Helen Babur. 55. Tagayungon ko.
14: Tagayungon.
13: Sa dumanggit na pinanarba ako. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kapoy.
14: Okay.
13: O deyon, lami po ang katulog.
14: Karoon?
13: Katungo pagkatilaw.
14: Pagkatilaw?
13: Kanang sila. Kanang kapsul o coffee.
12: Mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
15: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme.

0: sa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
2: Christy, sa bakong sili ko kalagaw mo nang nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
3: Ilan na kabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
2: Kuan na, 6 months na dayon. Puya-puya, wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyohang nga, as mo, sige na kong gihaplas food sa ko ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg. Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
4: Ako ni si Carmelo sa College Mangyaw, nagpali sa imong product na lunch o UID o minamins oil o nasong kopi o servitin o remain o lunch ay drop. Ako ang arthritis mongod ko ma'am, gamit ko anak kay sabihin ko yung programa nga para sa isya, makayo dito sa kit. O, kung ba na po na ko anay si sagit na tipo, gamit ko si anay kay mag-ayong manglero, hindi tinagod siya anong riyang yung product ni Ma'am Aileen. O, di ko naman magpabulag anak. Sige rin yung Japani. Sada ma'am, salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product nga naayon din mong sasin.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Adi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
6: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo mamalipay sa M's Flower Shop.
7: M's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
6: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
7: Tapad lang sa pansuhan.
6: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
7: Emps Flower Shop.

0: Quadrant.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabalik sa mga Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
2: DTX Coffee Week. Sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home when you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget...
8: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
2: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
1: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
2: White Knights Dumaguete Pension House.
3: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. An MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
4: Testimonya sa Wonder Iswalin.
5: Kasi wala sa Tamora, Chief Tamora sa Lawyer in Balfour City. Doon naman ko pwede sa tabi. Ingan ako, si Sunray ang Wonder Iswalin kay hayaan yung lukasagon. And hindi po mo titik-titik ang lukan. Wala po ng kakoy. Kaya amon na isulayan. May itiyan. Sulayan lang sa Wonder Iswalin kay Miss Magib ko may kasinatin din sa Wonder Iswalin kung mali mo. Lamig yun ang pamati.
4: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Wala ba'y special nga okasyon? Wala ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay?
7: Sa Emb's Flower Shop.
8: Emb's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
9: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
10: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
11: Sayon ra kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuan.
13: Call or text 0966-348-9336.
14: Emp's Flower Shop.
15: Emp's Flower Shop.

0: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
2: Yes, oringo sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
3: Unsa man tong imong sakit?

0: sa wa pa kan inom og dragon fruit.
1: Nagangay protect ako dok. Iko katulog. Iko ka iko kasiya, iko ka tagawas. Iko pangi.
0: Sadana ka inom ka dragon fruit capsule og kape, manindot lagi di mo paminaw.
1: Oh. Salamat di ko na yung mga produkto so, dok.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: Okay, mayong buntag na ran atong paminawon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos sa atay pailaton nga pangalan, no?
6: Ako diay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako nagagamit ako sa Amigos Coffee kay sa Pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod og sa akong lawas, nakahatag og kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
5: Okay, salamat kayo nang...
2: Na ang kape na makaayos sa lawas.
7: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning capsule.
8: Mm-hmm.
7: Oh. Ang ako diyong namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
8: Yes.
7: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Nya dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
8: Yes.
7: Maayo gudi ay ni siya. So, kay paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
8: Mm-hmm.
7: Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
8: Salamat kayo.
7: Tinuod yun na.
2: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Ako di ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og Nance Liniment Oil o corn coffee kay ang Nance Liniment Oil. Lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa Nance corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas na ho usawang anak. Lami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Salamat kayo sa Nance product nga naayo mi sa among gibati nya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga si ko paminawa nila

0: 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yellow akong lawas tungkol sa problema na ko sa akong atay.
2: Pagkaduwag na ako sa radio,
1: ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inong duwa sa bunta,
2: duwa sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pin,
2: naayon.

0: mga Galiti X sa mga Galidri Mayo. Hello, hello! Ayo sa kamahimsogon, mabungahon nga adlaw. Welcome ni atong dulumanong kasayuran sa maayong nga panglawas. Sa gihapon kauban, walay lain. Kanunay Doc Hans Lima nalo nga kanunay naka DTX 500. Nagkakape na ba? Di magalimtan kanunay ha ang pinaka patsada paborito kais kadaghanan nga klase sa herbal nga coffee karon nga naas mga butika. So ayaw glangay binagito may mga edad na niya nangita og kape. Kape sa buntag, kape sa ugto, kape sa hapon, di ba? Pangapena sa DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. Ang tambal nga kape. Nagkakape ka na, nagka-detox ka pa. Available ha! Sa pinakaduol, mga higala nga mga butika pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kining tulumanon.
0: Anyway, sa mga gusto mo joining atong programa, lihog og send mga higala sa inyo mga pangutana sa 0981-654-8967. Subo na ko 0981-654-8967. I-send dayo ng inyong mga pangutana na may kalabutan sa tuang mga produkto, may kalabutan sa pag-inom sa DTX 500, sa D3 Bio. Yan, i-text mga higala, ipangutana. Kaya itong tagaan o pagtagading atong tulumanaw. Hello sa itong mga viewers via Facebook, sa social media. Asa man taabot ron, Visayas ug Mindanao. Then, of course, sa mga naka-tune in karon nga naa karon sa ilaha mga panimalay. O si tatay naka-tune in through radio. Diba? Agad to mga market vendor. Baka mag-uuma. Tanan-tanan mga higala nga naka-tune in, naka-standby ni atong dulumanon. Hopefully nga mag-enjoy taning atong programa. And of course, naganda makuha mga higala nga mga pagdulunaan para sa ikaayong panglawas. And of course, nanginaon na kanunay nga naamo sa kabaskog Kapiska is panglawas. Layo ang lawas sa mga sakit o balatian. Mga pahinomdom, nga hatod ganinyo mga higala sa Klinika D3 Bio. Batasana kadaanlaw. Ang kadaghanan, ginamaintain nila ang D3 Bio. Herbal maintenance. Ginamaintain nila ang pag-inom sa D3 Bio. Kay ang D3 Bio mga higala ginainom nila ingon. Ingon mga higala nga pampakunhod sa kolesterol sa lawas. Walang ginamaintain nila kanunay. Asya'y maing effect sa hypertension o kanto may mga high blood dira. Kanya ka itong mga na-stroke, na-paralyze, gamintay na kadaadlaw sa D3 Bio. And of course, katong wala pa'y... Wala pa'y... Ingon ta mga sintomas, pero gasaka na ang blood pressure. Gamintay na kadaadlaw sa D3 Bio. Naasa pinakadoon nga mga butika sa inyong mga lugar. Anyway, let's talk about vertigo. unsa man ning vertigo? Lahi po tong kuan ha vitiligo. O ang vitiligo mo toy skin problem. Kato mga puti-puti bitaw sa panit. O mo toy gitawag nga vitiligo. Ang melanin pigments sa panit gakawala. Munang gakabang-kabang ang naong, ang kamot, ang uban na ang kamot, gakabang-kabang. Gakawala ang brown pigments. So, gakapulihan siya puti. Ang tawag na is vitiligo. Ang vertigo, mauni siyang katong murakang hubog bitaw. Maglipong ka, magbuyod ka. Murakang gasakay o sakayan. Magbalod-balod ni mong pananaw. Muna itong hisgutan ron ang benign positional vertigo. Actually, daghan rason nga nung malipong ta. Pero ang pinaka-common nga hinungdan is kaning gitawag nga vertigo. Kasaganan na ay sobra nga pagkalipong, gasugod kini mga higalas pagmata na to sa buntag, pagbangon na to, o kanang kalit-kalit nga pagbangon, mga higala, gikan sa paghigda, nga mulingkod ta, sa ato ang mga higdaanan, malipong tagkalit. Tungod sa diha-diha ang paglihok sa tong ulo, muy usa sa mga rason. Kalit nga pag change sa position sa atong ulo gikan sa paghigda ngadto sa pagbangon. Medyo hard looks yan, no? Makakulba. Mga actually, naka-experience ko ani. Action gyud kog kulba. Pagbangon ako kalit mga higala ni kalit og tuyo kakumpanan nao. May gani, nakagunid ko mga higala kay ni tuyok yun ang akumpanan nao. Actually, dili siya delikado. Pero pwede siya magkosog aksidente. Pwede siya magkosog aksidente. Malipong kagkalit diraan niya. Nahulog na rin kasagdanan. Di ba? Delikado. Gani na ito'y usa sa mga cases sa Manila. Ibertigo, no? Nahulog siya sa relay sa train. Nahulog siya sa relay sa train, mga higala. Kay ka lang magsakay kag mga LRT, MRT, naara magi kaskilid ana. O kasulod ka. Standby ka, naara magi kaskilid ana sa railway sa tren. Karon nalipong, nahulog. May gani kay na nakabantay. So delikado ka ini. Ang uban mga higala may mga cases ko naga-drive, no, may mga kauban ako. Ga-drive sila ni kalit og kalipong, kalit og tuyok ilang pananaw. So, hapit madisgrasya. So, ang problema ng vertigo, makadisgrasya gud siya. Tungod kay kalit-kalit nga malipong ka. Muna'y gitawag nga vertigo. Ang kuan, ang benign positional vertigo, usa kini ka problema sa atong dalunggan. Sa atong dalunggan na adira ang gitawag nga vestibular system nga mao ang usa sa mga gakontrol sa atong balanse o sa atong paglihok. So na adiray usa sa mga parte sa atong dalunggan nga mo'y gakontrol sa atong ang balanse, sa atong balance. Kung naihugaw ang atong dalunggan sa sulod nga bahin, kung nai infection mga higala, na ay otomycosis or infection sa dalunggan, na ay inflammation, pwede nga mag-cause kini mga higala og sobra nga pagkalipong or pwede ni siya mag-cause og vertigo. Galas ni siya mga higala nga sakit sa pipila ka mga adlaw. No? Pwede duha, tulo ka, maglipong-lipong ka. Pero possible siyang mawala nga iyahara. Actually, na ay mga kuan pamaagi nga pwede siyang matabangan. Ano, pipila ka mga buhaton aron nga matabangan ng vertigo na to. Mga nanay, oh, tay, ha? Number one, mga higala, ang kanang stress bitaw. Stress yun, usapod yun din sa mga contributing factor sa vertigo. Sobra kakapoy, sobra sa trabaho, walay sakto nga tulog. Usapod ni siya nga maka-trigger sa pag-atake sa gitawag nga vertigo, ha? Unang-una, ilihok-lihok ang ulo. Pwede na ito ng ilihok-lihok, left, right, Then hangad sa babaw, hangad sa ubos ka na. Atong ilihok-lihok ang atong ulo. Onya, kinahanglan mga higala nga, kung aksyon tag kalipong, kinahanglan nga naagintay magunitan. Or either na atay malingkuran, nga dili ta matumba. Onya, kumuadto sa CR, magpaalalay, kay basin mo ataki, labi na gyud kung aksyon kag kalipong, madisgrasya noong ka. Pwede mga higala, mga gina-advise sa mga ENT doktor, pwede nga mag-itutok lang kanunay ang imuang mata sa usa ka area. For example, maglantaw lang kag TV, tibok adlaw. Kanya nakalingkod ka, magsige lang kag tanlaong TV, tutok lang gig ka. Takuntabang din ang mga higala sa pag-focus sa atong mata. Onya, likayan na to ang paghigda-higda. No? Pagsige taghigda, onya, gabertigo ta, musamot na galipong ta. So, hinay-hinay nga gatindog, hinay-hinay nga galingkod. No? Muna'y pwede na to mga buhaton. No? Exercises, tindog ka, hinay-hinay, then lingkod ka, hinay-hinay. Onya, hinay-hinay kaglakaw, hinay-hinay kaglingi sa wala, hinay-hinay kaglingi sa to. Kana mga kuana siya mga pamaagi aron nga ma-reduce nato mga higala or ma-control nato ang gitawag nga vertigo. Actually na yung mga tambal nga over the counter nato mapalit. Nga tableta para sa may mga vertigo. Kunagong gasuka, nguban gasuka mga higala. Muna'y delikado kayo maka-dehydrate man. So, inom na ganong tubig. Pwede ta mag-inom mga higalang mga ORS. Mga oral rehydrating solution para dili ta ma-dehydrate. Kaon ta mga higala sa sakto nga mga pagkaon. Kumahimo ayon na mga mantikaon, ha? Prutas, gulay, isda, mas labing maayong kanon. Pwede lugaw, saging, no? Kana mga pagkaon nga daling mahilis, dakuntabang sa pagpa-improve sa vertigo. Kaysa magsigi ka kaog mga karnig mantikaon. Dilimayo. Kumatulog ka sa gabi, kung naakay vertigo, mas maayo nga elevated ang imo ang ulo. Siguro mag-unlan kag luha or tulo nga mo taas-taas ang imong ulo mga higala. Oh. Kay once nga mo higda ka og flat nga naa kay vertigo, pwede nga mo atake balik ang gitawag nga vertigo. Pwede magsugod na pod nga maglipong-lipong ka. Kung flat ka ayo imong higdaanan. So ang tips ana, kinahanglan elevated ang ulo kon naay vertigo kumantulog. Yan. Ya, kung gikan ka sa katulog, mga higala, mubangon ka, hinay-hinay, yun. No? Dili kay mubangon dayon ka. Bili ka mo takilid sa wala for 2 minutes. Then takilid ka sa tuo for 2 minutes. Kung mubangon ka, takilid, dayon, hinay-hinay o bangon. Lingkod ka, usahay. Ayaw kalit og tindog. Aron nga dili ka malipong. In short, mga higala, usa sa mga related nga problema aning vertigo is infection sa dalungan. So number one nga recommended nato ani, gawas ato mga exercises nga pwede natong buhaton. Gamit mo og D3 bio. Kay ang D3 bio kaya niya nga mupatay sa mga kagaw or even na fungal infection nga gagkahitabo sa imundalunggan. Kaya niya ng patyo ng mga parasites sa imundalunggan kanang paginom nato sa D3 bio. So aron ma-reduce nato ang inflammation sa dalunggan. Kaya mo ginay hinungdan sa gitawag ng vertigo. Infection sa dalunggan. So muhubag na dirang vestibular kuan system sa itong dalunggan. Wala nga mag-kosog vertigo. So D3 bio the best. Pwede nga imnon kadaan lang. Pwede po nato mga higala nga ibutang sa dalunggan. Ang buhaton ninyo, kuha mong cotton, ipuga ang D3 bio sa cotton, dayon i-headset mga higala sa dalunggan ang cotton nga na ay ditribay. Pwede na siya para masuyop niya ang kagaw. Pwede usab sibuyas Bombay. Kanang gamay nga sibuyas Bombay nyo ng pikason, palitan pikason, murag i-headset ninyo na kuntabang na siyas pag patay sa kagaw nga naa sa imong dalunggan nga mo'y hinungdan sa gitawag nga vertigo. O nay, alam mo na, magditribayo ka na adlaw 3 times a day. Actually, daghan kong na sugatan nga mga experience, testimonya. Nga vertigo ha, galisod dugla ka mga higala pero gainom sa ditribayo ka na adlaw na tabangan. Ang ditribayo sa itong mga higala diri sa Buanga del Norte, Dipolog o guban pa nga mga lungsod, mga taga sa Norte, and of course, Mindanao area, ang atong ditribayo is available sa pinakaduol mga higala nga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
2: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya ang akong gangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, yun kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akong nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Kailan na subong imo sugar?
3: Tatigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Bali sa mga butika. DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
8: Kailan itong score gani?
6: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa
7: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
9: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
10: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
11: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
12: Gina Ceres Molo, 57, Punta Cruz, Toboso.
13: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
12: Kuan sir, kanang nakoy high blood, niya, dalira ko kayong malipong, niya, dili ko ka, kuan ko kanang daghan kayong mga Lipliyo ko anam niya sa nakainom na ko sa kape, DTX, coffee mix, lami na kong paminaw. Parita na kong ditribayo.
13: Yung saan mong pag-inom ang kon, ditribayo?
12: Kausar ako. Sa kadlaw kausar niya, ang kape na ko buntag.
13: Kadadlaw yung kag-inom?
12: Oo.
13: Pila nakakabulan nga ga-inom?
12: Okay na ko yun. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
13: 3 years.
12: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
13: So sa imong na observaran, katong wala ka ga-inom, magkaroon na ga-inom ka?
12: Kaya nami sir, kay sa una sir, manglaba ko maghapon-hapon tug laba nang wala ko kainom anang ditribayo. Magdindog ko sir. Maghigda ko ana bangon ko buntag sayo siguro kung kamang-kamang ko maneg pero sa nagdig na ko og ditribayo maghapon-hapon tug laba mura ra ko wala nang laba. Lami kay ko paminaw.
13: So mo ni mo ginatumaron?
12: Oo, oh, ditribayo kapi sa buntag. DTS coping me.
13: Coping sa sige. Unsa may kasulti sa mga nang lantaw ron? Naminaw ka ron?
12: gamit sila ng DTX o Vitribio kay lami kay na sa lawas.
1: Extend Food Superman.
4: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado ka gin.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you gid sa Extend. Paayaw gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men.
8: Pag may TC para aron mo abdika.
0: Libagalimdan ganunay ang paginom sa alkaline base nga vitamin C. Aganto ang Mighty C. Muli pugong mga higalas idan. Oo. Tinood na ang vitamin C gapahubin, gapabatanon sa tuang panit.
1: Mighty C.
0: Gapahugot sa tuang panit, iyahang ginatanggal ang mga kunot-kunot, mga wrinkles sa tuang panin. Inga na kanindot mga higala ko na atay alkaline base nga vitamin C. Magmighty C, tamalay pugong sa edad. Oh, pugong sa edad ba? Then, ang Mighty C usab, patsada po ni siya imnon sa mga taong may vertigo. Pwede po nindot sa effect. Vertigo ha, Ditribayo o kanang Mighty C kadaanlaw. Patsada siya effect. O nindot siya og effect mga higala sa may mga vertigo. Totally mga higala, hinay-hinay mawa ginang inyuhang gitawag nga vertigo. Ditribayo o Mighty C na sa pinakaluol. Unsa gani itong vertigo gani, katubang mura ka og buyod ba nga wag lipong-lipong ka. Oh. Wara kag gasakay og unsa na sakayan. Mulingi ka mga higala sa kuan mo, muduko ka. Mura ka og kanang malunod. Mura kag mamukmo. Kung grabe nagyug kaayo ang vertigo. So, as mo na ako, mag-D3Bio, mag-Mighty C kadaan na. Kung kaya ni mo nga magbawas og timbang, kung overweight ka, nakurakay ka, eh labing maayo. Like kaya ng mga mantikaon ng mga pagkaon, tamis ng mga pagkaon, ha? So, Ditribayo o Mighty C na sa mga butika. Anyway, tagaan na itong pagtagaling ato mga consumers nga gapadala mga higala sa ila mga mensahe. Sir, mangutana unta ko maayo ng DTX sa senior. Naminaw ko karon sa inyong station. Maayo ba daw ang DTX sa mga senior? Actually, sa senior, preferred ko nga naagi herbal nga imnon. Nabinagyod tong walay mga maintenance. Ang ginabuhat nila, DTX 500 ang ilahang ginamaintain kada adlaw. Sa mga nagkaedad na, sa mga senior citizen, the same sa Ditribayo. Ginamaintain nila ang Ditribayo. Nga naman, tungod kay kita, founded sa mga higalas pagtuo, nga ang herbal, labi na yun ding DTX 500 na itong Ditribayo, naagyod sa'y maayong nga effects at itong lawas. At ito man ang makuan, ma-experiensyahan, kung ato nang sugdan o inom, ato na siyang ma-experience kung sulayan na ito. Sulayin ninyo ang pag-inom sa DTX 500 o D3Bio. Kikita ko magka-senior ta, magka-edad na. Dili man ko na ito malikayan nga na ay mga balatian nga maabot sa itong kinabuhi tungkol sa itong panginaron. Kung ang atong lawas, bintaha-bintaha kung na ay suporta. Kay ang rule manggod ni DTX 500 ni Ditribayo sa tong lawas, dili manggod sa ingon nga a natural nga effect. Ang ginabuhat ni DTX, iyahang ginasuportaran imong lawas sa gikinahanglan niya. Wari ang lawas na kinahanglan og mga bitamina aron nga na ay enough nga production sa blood. aron nga ligo lang atong mga kaugatan, aron healthy ang atong atay, ang atong kidney, ang atong brain. Ihatag na mga higala sa pag-inom. Makuha na to na siya sa pag-inom sa mga food supplements sama aning DTX 500 o sama aning pag-inom aning D3 Bio. So nindot siya sa may mga sa mga nagkailan. Actually, ang DTX 500 usab, di malalis nga ang DTX 500 gitawag ni siya diabetes killer. Ang diabetes, mga higala, kaya niyang tabangan. Ang sakit nga diabetes, kung ikaw diabetiko ron na kay diabetes, ang the best nimo nga herbal, na binagyan kong senior na ka, nga imuhang i-maintain kada adlaw is DTX 500. The same with Mighty C, isabay ninyo na. Kung ikaw po dron, senior na kay high blood, taas imong kolesterol, na yung mga pagpabinhod sa lawas, medyo hinay ang imuhang gitawag nga metabolismo, dugay ka mahilisan, na kay problema sa imuntian, ang ikinahanglan ni mong imnon D3 Bio, i-maintain ka daanlaw. So, muni siya ang role, mga higala, nga atong ginapasabot kanunay sa ato mga consumers. Actually, dili lang man kay senior ang gainom aning ato mga products. Daga mga batanon. Daga mga batanon nga gainom og DTX 500. D3 Bio, daghan. Daghan gainom og Mighty C. Daghan og gainom og DTX Coffee, DTX Premium Coffee. Nga dili kay dili ingon na senior citizen. Ang uban dira, 30 anyos, 20 anyos. Labi na gito mga mamis, nga stress kaayo. Ang ginamintain DTX 500 man og Mighty C kada adlaw. Kay lagi stress kaayo. Pag ma-stress na mo, musaka ang depression, mutukar ang anxiety. Ang ginamintain kada adlaw DTX 500 man og Mighty C. Ang uban sa mga may mga bukol-bukol sa lawas, ginasabay nila ang DTX 500 og Mighty C. Oh, then ang kato may mga ato mga naasa mga klase, mga estudyante, mga bata, D3 Bio may ginainom kada adlaw. Ginapamaintain sa ginikana ng pagpainom sa D3 Bio kay ang D3 Bio. Nakuntabang sa protection sa mga kabataan against sa mga viral and bacterial infection. Layo imong bata sa balatian, plus makatabang pag yun sa improvement sa brain sa bata. Achiever imuhang anak na ay self-confidence ba? Nindot na, D3 Bio. Pwede sa bata, batanon, dalaga, gulitaw, mga minyo na, Pilipon sa mga senior citizen. Kining ato mga products. Ang atong oras, limited kay marag mo say babay ko. Sa mga mahilig gunong kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, dili pagkalimta na as butika. Ang atong Extend Herbal Capsule na as butika. Ang atong DTX Beauty Soap na usab sa mga butika. Mo say babay ko higala. Sa gihapon, Doc Hans, lima nalo nyo nakaupo man sa programang Kasayuran sa mga baklawan. Masay babay. Sa mga mahiligo ng kapedra, tara, kuyog ta. Banga, penata!
14: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
5: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uga Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome Visayas uga Mindanao sa ato ang programa karong adlaw. Ubanin na pud minyo ni Doc Alan Autida sa 5 ka minuto sa programa nga puno sa kasayuran bahin sa maayong panglawa. So karong taknaa Doc Alan, gina-welcome nato ato mga suking tigpaminaw Doc no sa ato ang hisgotanan karong taknaa Doc. Yes Doc.
7: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. Ano yung nasabi niyo ang buong sigalag-alagad sa kahanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Abag-usab ang Dragon Fruit Gold. Ayaw mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Ang inyong higala from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ano yung nagpahigayon na usab mga epektibong mga produkto para usab maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas. Mga kanahigala ang pinaka-importante nga ato ang mahatagan o pagtagad ang atong kaugalingon. Ha? Mauna nga ang dapat makabaton kita og insakto nga panglawas ang aya dili ang ayang kabalak-an mga sokin tigpaminaw kaya ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold ani ana sa ato usab nga dapit no sa Bisaya sa Mindanao ay mo kalimot usab sa pagpalit pagtubar sa daily supplementation ang ato usab nga Dragon Fruit Gold Herbal Capsule og Dragon Fruit Plus Herbal Capsule kaabang usab sa nagkaniyang sakit og balatian sama usab panaglitan sa pagpasirkular sa ato ang dugo og ang ato usab nga lamian nga kape ha wailain higala ang ato sa Dragon na Herbal Coffee Mix nga mao ni siya ang kape nga walang palpitation mga sokin tigpaminaw ha kay kini siya puro herbal ay mo kalimot ini mga sokin tigpaminaw nindot og maayon mga kaigsoon nato nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom sa publikong kape kanina gyud ang kape para kaninyo tanan para kanatong tanan ni mga sokin tigpaminaw kay kini siya usa nga naghambin og insulin plant og ang Dragon massage usab nato ay mo kalimot ha ato usab nga gidisenyo sa pang whole body massage good for varicose veins rheumatism and arthritis ha dako kay guys kay siyang tabang para usab kang nanay tatay labi ang ato usab nga kinini ang Dragon massage oil mapagpilian niyo ang duha ka scent tulo ka scent ini sama usab sa lavender ha sampagita ilang-ilang mao ni siya ang kahumot nindot kay klase sa plus nga manotsot usab ang kainit o nga kahalang nga tuosab sa inyong unod nga kaugatan lagbas nga tuosab sa inyong kabukugan ha ang atuosab nga kape ang kape nga gitawag og Heart Max Rim ha with all kinds of ginseng ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw mga Mr. ug Mrs. ha kumbati ninyo nindot kay kumbati performance ha kana siya nga kape mga sokin tigpaminaw dako kay tabang sa para kang manoy ha para kang manoy ang ato usab nga sabon nga mao ang Kayskin Glow og ang Dr. Fuji Soap akatong makaigsuno nato nga na problema sa ilang pamanit no ang mga naa sila mga minor skin disease no di ba mga apabuni mga sugat na ayaw gumaling kini siya ang pinakarindot kay Dr. Fuji Soap wa na gila ang katapat kaya abag usab alang usab sa pagpaputik pagpahami sa inyo mga intero kalawasan nga mga pamanit ay Kayskin Glow usab ang katapat ni ini ha Cotis Hamis like artista ang resulta. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ato na ba ya? Kinahanglan usab ta mga sokin tigpaminaw. Nga paliguno na to ang ato usab ng immune system no para malayo kita sa nagkadaiyang sakit og bulatian. Labi na gyud sa ato usab nga panglawas no nga dali kay matakbuyan sa nagkadaiyang sakit ha. Kini usab maprotektahan usab pinagi sa nagkadaiyang mga cancer sa like cancer sa suso, cancer sa colon, cancer sa inyo ang prostate mga kalalakinan ha. Wala nga likay unta tadapat do na tay prevention do na tay protection ha, di ba? Daily supplementation mga sokin tikpaminaw. Wala lain pa ang ato usab nga Dragon Fruit Plus herbal capsule og ang Dragon Fruit Gold mga sokin tikpaminaw. Pwede niyo ipagsabay buntag og hapon 1 hour after meal. Basta Dragon ang tumaron, sigurado imong immune system paligunon.
6: Yes, mga suking tigpaminaw, stay healthy, stay happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, natural, nutritious, trusted by many and available na sa tanang leading drugstore sa Visayas uga Mindanao. Ang Dragon Fruit Herbal Capsule, gikan sa kinaiyahan para sa imong kaayuhan.
8: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Basta naka-star, sikat!
0: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat! Oras sa Star Radio, alas 8:05. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
10: Lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa hunahuna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag o kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagiko, mga lama sa kagahapon.

0: gabi mga bay, adlaw karong Lunes, bit 79, limaw nga bulan sa Hunyo, tuig dusmal 26. Rina sa pagkog na sa tuwag nga tulumanon, ang mga lama sa kagahapon. Okay mga bay, alang sinong nga comment, i-comment lang sa itong comment section sa itong pag-live karon sa itong kaugalingon nga account ang Ronnie Librado. Samtang mga bay, pwede mo makatext or makatawag sa itong linya sa telepono sa Smart 0969-484-5454 o sa Globe 0956-664-7734. Sige mga bay, ito ang ating bayaon karot ang mga higala nga naminaw sa itong atulamanon o naglantaw sa itong atulamanon. Ano itong pagkabasahon ang ilang mga pagtimbaya mga bay niining kagabihon. Okay na ah, ang naglantaw naminaw si Bay Marlon Pacheco. Matupan niya, mayong gabi Bay Idol. Musta na? Diyan dito Manila, lakas ng ulan kanina. Okay ni Bus Eldan Medes Eladio. Good evening, nimo diha Bus Idol. Galanto minimo, samtang gahimo migpuso. Bus Idol, nindot na ba kayo? Bus Idol ng puso. Labi na gini Paris nimo diha na. Katong lami kayo mga inununan nga kilahasun. Nindot ah, lami kayo nga panihapon. Pamahaw pa niyo ito. Basta kayo makakauntag puso. Unya Parisan o inununan nga ilahasun. Bus Idol. Samtang, naglanto po diha. Si Idol Barbadillo Cusay. Good evening, bay. Good evening din nimo. Idol Barbadillo Cusay. Uban pa din nga naminaw og naglantaw karon sa ato nga tulumanon. Mayo-mayo may gabi ka natong tanan. Adiha sa kambay sa mga Jokento og Francisco family. Pinangruhan diyan nila ni Tio Jesus Jokento. Kao ba ni Tia Elvi Jokento? Ni Bada Maria Bungangira, ni Ma'am Charlene, ni Bay Bubert, kauban siyang kaluha nga si Bay Bimboy, isab ni Bay Michael, ni Ma'am Alma, ni Bay Jurel, o ni Ma'am Michelle. May mga gabi niya sa itong mga higala ng mga kumari-kumpari ng mga Jokento pamili. Isab sa mga Tanaid di Bagyog Duran pamili, pinangroha niya ni Day Ivy Tanaid, o ni Inday Angelina Tanaid di Bagyo Duran dito sa Mansehe Bindoy, way undang sa pagpaminaw si Ma'am Len Tugdang. Kaoban ni Sir Manolito Tugdang. Samtang diapod sa Dumanhog Cebu, si Bay Leonard. Salamat kay Bay Leonard Pauner sa mga pagpambit sa mga sugilanon, Bay Leonard. Pasinsya na ako ka ma-reply ganin ha, Bay Leonard, ha? Kay nabisi ko kay ganin buntag, ha? Okay niya. Salamat nga gipaambit ni Bay Leonard ang matuod nga sugilanon sa natad sa gugma sa iyang kinabuhi. Samtang na po niya si Day Jorlin Pundador diha sa Bulubungo, Kambay Taya sa Negros Oriental. At ang iha kay iyaw na nga ipadala ang iyang kaagi sa natad sa gugma. Samtang sa matuog ni Ma'am Alma Escarpe, nga bisa gabi yung mga pin. Kauban sa tuwang higala di ang sexy beauty, si Ma'am Christy Taob del Monte. Mababa higala na ito di ang matimbaya o pamaminsyon ha. Palihog, patim ang ulo para itong nga matimbaya mga amigo. Sige! Silbing sinugatan ka na tuntunan ano kining kanta sa Bisaya pa ni kinimaw nga grupo gitawag ni si Michael Nagtuog Pamato apan kay Englishman Michael Arnst Torak ano ilang kanta nga naguluhan an actor
1: mga lama.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat po sa D3Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3Bio!
3: Magaling si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabatik ko yung nasa radio. About sa ang DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainong, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapag sa lawas ng tao.
2: DJX 500 mapalis sa mga butika.
4: Ang higala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: So maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So dunay alibyo ni ini ug nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga ospital. Gipa-check up nako akong dugo. So okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up nako okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Zen. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
11: Sirin Lisita.

0: Ortiz, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Ya, diligig ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko, nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng lance eye drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung kukay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang lance capsule, lance uid capsule, nanginom ko ang lance corn cookie, diabetic manggugko. Servicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tul-tul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
1: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Dragon Fruit Plus, 650 mg.
5: Biroy barorong, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa'y pandemic at so na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
6: Gamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
8: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5. Mabahin ko ati Sir Gadiel Sir. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko utiyan nga walain akong nahunaunaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayo na akong kasakit sa utiyan.
7: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Mga lamang sa kagahapon
10: by Ronnie Bay.
11: Atong oras mga bay, 24 minutos na ang milabay sa alas 8. Mga bay, kini mga tagna, gihatud ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kaso-kasoan, dele kahe, arthritis, tasog uric acid, tasog syuga sa dugo, aduna bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangustin product, kagipakusgan, kauban ang astasan tin organic seaweed, mas tasog santon purity, 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy, dele sayang nga makagasto para magangkul may panglawas. Tungod ang astasan para tulang. Ang astasan. Mapalit kini diri sa Tayasan, sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sayungon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
9: Mga lamang sa kagahapon.
11: Sige mga bay, atong hatagan pagtagad kini nga mga pagtimbaya sa itong mga suking tikuminawan. Nga aniya na minaw karon nga tag na nining kagabion mga bay. Okay? Ato basahon na, kini nga mga pagtimbaya. Aniya na, atong hatagan pagtagad, mga pagtimbaya, mga bay. Gigikan ni Prele Matumaniya, good evening Kuya Ronnie. Pa-shout out ako ni Mama Levi Bakel Amihoy. O sa kuang brother Freddy Bakel Amihoy. Edrek Amihoy, Frederick Amihoy, Bakel Tanilon, Amihoy Frederick, o sa kuang Uyab Lansky Jid Damp Camiro. Amara na kuya, salamat sa pagbasa. Gikan ni Freddy Bakel. Samta, naglantaw po niya si Bay Willie Torres. Naglantaw po niya si Barbadillo Cusay. Okay? Dayon ni Mamaylin Bakel. Mamaylin, magabida. Mato ni Mamaylin Bakel. Ito higala nga personnel sa DSWD Tayasan. May gabi ibay. Shout out na ko sa kuwa nga mama. Pat bye. Okay? May gabi ni Mampat nga naminaw karuning tag na ni nga kagabihon diya sa Poblasyon Tayasan. Samtang alain nga mga pagtimbaya mga bay. Okay, kika ni Dong Dagudog Scarpe Alfred. Pader, good evening. Watching from Pasong. May gabi na ni mo, nak. Atong linudhan si Dong Dagudog Scarpe Alfred. Samtang, alay naglanta mga bay. Gika ni Barbadillo Cusay. Good evening, bay. Samtang ni, di pa ilain ha. Sa pagkinawala man adira ni Bus Eldan Medis Radio. Good evening ni mo diha Bus Idol. Galanta minimo samtang gahimo mig puso Bus Idol ni Marlon Pacheco by Idol. Musta dyan dito Manila, lakas ng ulan kanina. Okay, napilain nga mga pagtimbaya. Gimato pa ito ni Mamaylin Bakel. Shout out rapod ko sa kuang partner si Milmore Caballero o amo ang anak si Blaise Amuri Caballero. Okay? May nagabida niya sa mga Caballero pamili. Nagipangluhan niya sa partner ni Mamaylin Bakel. Nga mao si Milmore Caballero o ilang anak. Nga mao si Blaise Amuri Caballero. Okay, sa ng mga Caballero o Bakel pamili sa Poblasyon Tayasan, mayong gabi. Sige, dito maglangay kay nalangay na ta mga bay. Ari na ta sa pagbasa nining sugilanon nga gipadala ni Nadine uban sa tuwa nga tulumanon.
9: Mga lama sa kagahapon.
11: There
9: by Ronnie Bay.
11: Gipakaon sa palad hastang siko giapil pa. Bayro ni bay, maayong gabi diha kanimo o sa ato nga mga suking tigpaminawan. Nining imong laglagubo nga tulumanon sa radyo matagabi nga mauang
9: mga lama sa kagahapon.
11: Bayro ni bay, itago lang ko sa pangalang Nadine, tagalungsod sa ayungon kaniyatong dalaga pa. Apan karong minyo na, aniyan na sa tayasan nagpuyo uban sa kuangabana. Kini akong kagahapon, nag-alirong sa suod na kong higala o sa kong uyab kaniadto. Nga karon atuan na nagpauraray sa bukton sa kuang higala. Nagila ko nako, nagsuon, apan wala ko magdahom nga makaako siya sa pag-ilog ni ini, gikan ka nako. Pero ni bay, aron niyo masabtan ang tanan sa akong kagahapon, sugdon ko sa sinugdanan ang tanan.

0: Hapon, Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Sabon. IU Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nakoy gibat isang lawas, nakoy sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala ni sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, huwag tangang balatian.
6: Shiva Essential Oil. All healing. An Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
7: Nawagyod ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Shiva. Lami ang tulog. Mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
8: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay.
9: Sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
12: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
13: Sayon ra kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuan.
15: Call or text 0966-348-9336.
16: Emps Flower Shop.
17: Emps Flower Shop.

0: Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon. Likay sa stress. Ayaw pagkumpiyansa. Ubani sa regular nga pagtumar. Sa Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure. Pag Wonder Cardio Care! Para sure! Mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Diya sa inyong mga lugar.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Pugla Himalalod Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Ako si Lucia Galanido, pag-ahero hangna Bohol. Ang akong kasinatian sa Nance Capsule, daghan kong gumuhat sa balay o hago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawas, walay kapoy. Sa non-clinement oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatabang sa among libat.
4: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

0: by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 48 minutos nang milabay sa alas 8 mga bay. Kini mga tagna gihatod kanato sa mas gipakusgan og mas gipaibigtibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabalaka kay anena sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dilakamhayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gyud ka mga makatumar o gayaw hulata, emong lawas mo bigay panalip di gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alka sa sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga hinungdan sa sakit sa bukog, toho lutahan, pagbaton o arthritis o gabanbanga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulu o lula, magtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na magkamu sa lamian humatog herbal pagyud nga coffee. Ania na, gipilaila ang pinagabiktibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capamax with Insulin. Sido na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog, tilawid sinyo kini nga muayo sa sakit o balatian. Aduna dusi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Capamax with Insulin. Mapalit sa mga butika dere sa tayasan o sa mga pharmacy sa inyo yung mga lugar.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Okay mga bay, atong oras 50 minutos ng milabay sa alas 8. Okay mga bay, may pagpaminaw di ha sa tanga magtatambag nga mao si Bay Leonard Poner. Bay Leonard, kumusta na tag ng gabi? O di pasinja bay ha? Wag ko ka reply mo ganiha bay. Tungkol kaya nabisi ko ganiha nga buntag mga bay. Abotog hapon mga bay. Sige Bay Leonard ha? Aniya, nga hino ano ito ang kasugilanon karon bay? Wala man yung magtambag apan. Basigdo na kay gagmabang panahon ba sa sugilanon? Kung diin, yung mugisaligan nga suod nga higala unya mo dai miunay ba kay giilog yang hindi gugma. Ito may kasur ay kasulti o ikastorya ni Moana Bay Leonard Poner. Sige niya ito nga hatagan o pagtagad kini nga mga pagtimbaya karon. Aron ay pagtimbaya mga bay gikan ni Ma'am Maripas Castillo Gutib. Bye bye. Magibidan mo ma'am diya sa barangay Matog. Samtang dugang pagpagtimbaya nga gikan ni Frele. Pasi-out out sa Amihoy Pamili, Bakil Pamili, Tanilon Pamili, Daguhay Pamili, Habierto Pamili, Kalumpa Pamili, Gabriel Pamili, Amper Pamili, Maura na Kuya Roni, agi ka ni Freely Bakil Amihoy. Agi day Freely. Bay gabi na ni mo by, day Freely. Kaban si mga uyab si Bay Lanske. Sige, laing musika alang kaninyo mga bay. Naguluhan kinig pretty boy. Unya kay doon na may pretty boy, doon na po'y handsome girl. Okay, anika ng lang musika, alang ka rin niyo atong ilingaw mga higala, pretty boy.
0: Mga lamang sa kag-

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong pagluwas. O karon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
2: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usakan edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgotanan karong adlawa. So ato ipadayon, Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po, Doc, sa atong pinakabag-o, Doc, dugay na dyan din atong pinapaabot mga suking tigpaminaw. Okay. And finally, available na sa market, ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat, Doc.
3: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no? At yes, isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Hard Extreme Max. Mga yes, suking tigpaminaw, nga kini siya usa ni siya maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat, nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga suking tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga suking tigpaminaw, and erectile improvement mga suking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsona nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy, nga gitawag nila mga suking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hard Max Extreme mga suking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga suking tigpaminaw. Ang aduna usab naa usab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga suking tigpaminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga suking tigpaminaw. And additional mga suking tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala, ang horny goat mga suki na ko nga tigpaminaw, kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga suking tigpaminaw, madako pod siyag tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga suking tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga suking tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no, unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga suking tigpaminaw kung inyo na yung gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga suking tigpaminaw sa Hard Max Extreme mga suking tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga suking tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. At bago na itong produkto mga suking tigpaminaw madungog ninyo, mapapalit usab sa nagkanyang butika o farmasya do lamang sa inyong mga lugar.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no? Mm-hmm. Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
3: Yes.
2: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
3: Okay.
2: Sa taas na gyud nga panahon o gabi sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
3: Kun yes,
2: idi, Doc, o base sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan,
3: yes,
2: o kababainhan.
3: Mm-hmm.
2: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usa ni siya sa mga produkto na pudok, no,
3: yes,
2: sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
3: Okay.
2: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, And of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw, palit na, kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: sa kagahapon.
1: At oras mga bay, 6 minutos na milabay sa alas 9, mga bay kina mga tagna. Gihatod kana to sa Amigos Capsule nga matambal sa mga naglalay mga sakit og balatian. Ang Amigos Capsule madungog ni sa Star Radio Tayasan. Ang ilang programa matag alas 6 ang tud sa alas 6 median tagna sa gabi, Lunes ang tud sa Baro ni Kuya Angel Blasiason. Sa Sugbo mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy og SGN Pharmacy sa Bajan, Butika Santo Niño, sa Alegria Aid Chanchan Pharmacy, Sinovate Pharmacy, Sinatilan Week Your Pharmacy, MPG Next Toro A Pharmacy, og Shelmo Pharmacy, sa Dalaget Ready Pharmacy, og It's an It's Pharmacy, sa Malabiok, St. Jude Pharmacy, sa Runda Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, og Butika Marga, sa Alcantara Butika Marga, sa Bantalongon Butika Marga, sa Dumanhog Bitoan Pharmacy, sa Pura Pharmacy, sa Edis Pharmacy, Happy Drug, og Crystal Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran, og Deris sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy og Angel Pharmacy. Ayo sabon Beauty Soap, ang bagong sabon nga pambagwapa, skin-friendly, organical blended. Ayo sabon Beauty Soap, pambagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makapahamok og makapahamis sa panit. Aduna bakido oil nga nagdala og vitamin, elatisin, collagen o mga nutrients nga mapaputi og mapahamis sa mong kutis naturally. Ayo sabon Beauty Soap, mapalit sa inuhang mga suking butika o mga tindahan. Restayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o Ike's Pharmacy. Sa iyo, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore. Okay, doon na nawag ipalong man mga bay. Huwag magkahulat kay ato sa agitubag mga bay para nahibalo na nagsulti pa ta mga bay. Sige, wala sila. Sige. At balik lang tawag ha. Sa maling numero ha, nanawag na ito mga bagbaghandos. Nining tag na ni kagabihon. Okay, ang 209. Okay, balik lang tawag 209 kay para nga makita na ito kay nagtabi pamunguta. Alisan man nga atong iputulon ba ito nga pag-sulted, pag-endorso sa ito nga produkto niya insert na ka. Sige ha, balik lang tawag 209. Sige, nasa tanang mga sugit yung paminawan karon ha. Nga namin na sa itong katulaman noon, may mga gabi yung kanatong tanan mga bay. Yan ni Brad Nilon Perolino. Yan sa Nasunggan. Lalabertad, Nasunggan o Sulunggon. May gabi na napitan ni Brad Nilon Perolino. Niningatag na ning kagabion sa itong mga sugit yung paminawan mga bay o mga gandos. Sige, lang musika alang ka ninyo mga bay. Naguluhan kini o Kung Ako Lang Sana. Nga gikanta ni Bituin Escalante.
2: Mga lama sa

0: essential oil. All healing. An Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mung gamita. O Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog. Mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe.
5: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Labay special nga okasyon, labay tao nga gusto nimo
3: sa Em's Flower Shop.
4: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
5: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
6: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
7: Sayon ra kayo pangitaon.
8: Tapad lang sa pansuan.
9: Call or text 0966-348-9336.
10: Emp's Flower Shop.
11: Emp's Flower Shop.

0: malabo ang aking pananaw. Ang MV More, the bio-nutrition formula, ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered, kasama ang MV More, the bio-nutrition formula. MV More, the bio-nutrition formula. Take more.
1: Ako po si Lorde Cinco, nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am, thank you po.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Enrique Torra, 72 years old. Na kuha na akong lawa, kaya nawa akong pangapoy niya, kaya kuha na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuha na lagsik na katurmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na yung lawa so malag ma dili mo kapuyon kana lang
2: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Isa'y pangani mo nai?
5: Lucy Sardimio.
4: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
5: Matuong.
4: Pila edad ni mo?
5: 78.
4: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
5: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
4: Ang imong bana.
5: Oo,
4: sa limon. Ang imong bana, Ma'am Lucy?
5: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
4: Nang hubag?
5: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanang murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital dong. Karon ng pirma di siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kung siya kasugwa ko, pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parti na mad yung hubaga sa iyang mga, iyang
4: no, tuan. Sa paon sa mga yantil?
5: Nang hubag siya maayo.
4: Nang hubag tanang ikan.
5: Kami yung inyo, huwag abot diri, huwag sa abot diri. Kuan?
4: Punuan sa paha?
5: Oo. Dapat tayo sa radyo nga, naaday. Kalang amigos ko, pe. Siya na yun siya, asula yan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod garon.
4: Ya, karon, okay na yung bata.
5: Okay, na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
4: pa. Kailan na itadad to?
5: Kuan, 79.
4: So, sa mga naminaw karon ma, munsay ka istorya ni mo.
5: Wow, umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos. Akong bana nga, nang hubag na ginang mga, kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
4: Amigos ko, pe, Regi, no? Sadaka, salamat, mga idol.
2: Mga lama sa kagahapon by Ronnie Bay.
6: Atong oras mga bay, 24 minutos ang ilabay sa alas 9 mga bay. O karon atong hatagan pagtagad kining dunay tawag mga bay ha. Sa tong kalini address sa pikas nga bahin sila si Ma'am Len og si Ma'am Edna. Okay, murag man gani hanawag niya si Ma'am Edna niya. Wala na tumatabag mga bay. Okay, Ma'am Len, Ma'am Edna. Ma'am Len. Nagawala sila. Bulong-bulong nga sa ma'am. Apanong sa mga nagbulong-bulong. Naramam. Oh, naramam. Basta yung bulong-bulong ito ang gabi. Asa sila dito. Sige, ma'am. Niya. Kasi ba ito nanawag na ako ganiha? Akong gito bago kayo nagsulti pa ko. Ipulaan na ba ito pamina mo na nga naundang?
7: Bayaran ni Bayo si Kwanto. Bayaran ni Bayo si GM to.
6: Ah, si Kwanto si...
7: Juvenile.
6: Ah, Sir Juvenile. Ah, sorry kay Sir Juvenile, ha? Sige, atong unahon dia si... Oh, pasulti si Ma'am Len. Kay muna ginipa to sa panultiyon nga boys first.
7: May gabi, manong. May gabi, by ni Manong Pra, ni Maria Bukangera, by Jerlyn, Brother Bobard, og sa station manager si Mr. Lahato. Og sa tanong mga kawanan sa buhat 98.3 somewhere in Tayasan. Dayon si Day Alma, brother Daniel Rigon. Dayon si Mr. Del Verso mo Manuelo Quijada, Mang Juvenil, og si Day Edna. Then sa tanong naminaw karon Bro Nicolas, ay na naminaw ko siya karon sa may Pugno Amlan. O ban sa iyang mother girl si Lola Mother. Hi bro. Oo. Dayon. Sa tanan na lang. Kanamina pa ron. Happy evening.
6: Okay, sa ma'am.
7: Sana lang bahay.
6: Okay, salamat ma'am. Lene si Ma'am Ed na. Ma'am Ed.
8: Okay, bye. Salamat sa pagtubag. Dayon. Ano nang bay ma'am. Sabi. Sa kalan sa stock dira. O ni. Jobinan na si Kaslinya. O ni Spapa. O ni. stunning og ni lato o the daily salamat sa pagkonik dahil o sa pala na lang yung minaw bay salamat.
6: Okay, salamat ni Ma'am Edna. Sir Juvenel, pasensya Sir Juvenel hang nga ako nga ito baga na nagsulti pa kulo kaga ma-unir na ako dahil. Sir Juvenel. Sir Juvenel, sir.
9: Si Manang Kapa, si Maya Bongera, yung kusta, yung bago doon yun, at buka yung pamilya rato, then si Madam, ano, Madam Alma, and then yung Sir Daniel, Sir General, at Sir Leonard, and then sa akong kaunan ni si Madam Lee, yung si Edna, and then yung Sir ng si
6: Salamat Sir Juvenel. Oy, napalong
8: sa salamat
6: bye. Okay, salamat kay Ma'am Len, Ma'am Edna, Sir Juvenel sa paghatag bahaon.
8: Salamat bye.
6: Salamat ma'am. God bless, God bless. Aga magandos, mato sila si Sir Juvenel, si Ma'am Edna, ug si Ma'am Len, ang nakikuban ka na ito karon sa tuwang katulmanon, ang magalama sa kagahapon. Sige mga bay, atong oras, 28 minutos na ang milabay sa alas 9. Mga bay, kinu mga tag na, giatod ka na ito sa Detrivio Food Supplement. Mayo siya ka natural, ngatay viral, o ngatay bacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga matrangkaso, ang mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga ana sa Detrivio Food Supplement. Ang Detrivio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistensya sa lawas, panguntra sa kagapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya acids and the sugar, sugar can extract powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
10: Mga lama sa kagahapon.
6: Lang musika alang kaninyo mahigala, First Love Never Die, gikanta sa White Lies. Mga

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Wala na kaya siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Ay kagopo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
10: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay
11: sa Em's Flower Shop.
12: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
13: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
14: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
15: Sayon ra kayo pangitaon.
16: Tapad lang sa pansuhan.
17: Call or text 0966-348-9336.
18: Emps Flower Shop.
19: Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Ako si Lori Lindley, ako na ako nagpuyo sa Purokjis, Poblasyon, Valencia City. Ako na ay gibati sa kong pusoong permintira magsakit. Tukal ganito marko aning cervic care na ulian yud ko o nga hapsay akong paminaw. Nabinagid nga akong kutis murag nagkuhan akong kutis, nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervic care. Dugay na kay ko naggamit anak ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat, salamat.
2: Kung kamo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: saan na ang liwanag usa ka pinangayo nga musika ni Ma'am Alma Escarpe diya sa Barangay Matuog Tayas sa Negros Oriental. Matumali ha. Good evening by Rooney. Una nimo ni Ma'am Iba DJ Maria Bongira, Lola Iska ni Sir Leonard. Salamat sa pag-greet ni Day Nisi ni Julio Jumar Lebet, Amer Sultan Jana, Cyril Carl, John Carlo ug sa tanan na lang nga naminaw gikan ni Alma Escarpe. Request kong song na saan ang liwanag ug salamat sa pagbasa. Okay? Mautay pagtimbaya ug gipangayong kanta ni Ma'am Alma Escarpe. O karon, lain pagtimbaya, gikan ni Ma'am Len Tugdang, madubato ni Ma'am Len Tugdang, shout out lang bay sa ako nga mga kauban diri sa Dumaguete bay sa hospital ang nagbantay mi diri sa mga nanganak. Way problema bay, permi mi, kapi, okay, kanunay silang nangapi. Ano na silang nangapi dito si Ma'am Len Tugdang. May kuno nga. Away problema bay. Permi kuno sila ng gabi. Bagay na ko nga. Shout out. Na isinga. Yang at pagtimbaya. Nga shout out. Goodbye. Sa akong mga kauban rin nga. Nagbante sa nga nakipo ko. Okay, copy, mama. Dabagpad ni Ma'am Len Tugdang. Away problema bay. Permi mi nga ng gabi. Sige, Ma'am Len, ha? May gabi na ni Ma'am Len Tugdang. Diya sa hospital. Ang namin ako karunin ng atak na nining kagabihon. Diya sa Dakbayan sa Dumaguete. Sige. At ang oras, mga bay, 51 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kinang mga tagna, yatod ka na to sa Siva Essential Oil, sakit ang kalawasan, tumarandek tambal, sulay o natural nga pamagi, pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, inimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang maong mga sagol, aduna antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungkol kaya doon na kinay lauric acid na makita sa VCO. Ihaplas lang kinay sa piktado nga party sa mong lawas o banan og masahe. Siva Essential Oil, ang haplas nga humot o gipitibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kinay sa Curie Pharmacy sa Barangay Bago, sa Panimalay ni Handos, 38 Buyex, Labiu Carinal, og sa Malabayok Cebu, sa Vet Sarasara Store, kon sa Vet Sarasara Store in front of New Malabayok People's Palace.
1: Mga lamang sa kagahapon.
0: Sige mga bay, sa tanan-tanan hanggang aminaw karoon. Maying gabi, yun ka natin tanan mga bay niya kay wala man ito magpatambag si Ma'am Nadine kay tipik na lagi kabahin to siyang sugilanon. Kaya ito mga bay kay naminyo naman siya, doon na nagay apo. Mga din na ito tambagan si mga bay. Okay lang musika, alag ka ninyo. Naguluhan kini og halik.
1: Mga lamang.

0: Kai Ray on air.
1: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning.
2: Bangon.
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og inday.
2: Bangon.
1: Mamangon na ta kay buntag na. Oras na para mang mata, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alagda kong matang importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong pada. Kumusta ang tandaan? Kahit kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay rin yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapo na inyong igala sa kaginad. Kanunay magpaubos kay ang lami na sa ubo. Adlaw karon nga Martes, pizza 30 bulan sa Hunyo to eg do smell 20 sa yes. Mga birthday rong adlaw, happy birthday. Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday. Og sa mag-birthday og mang adlaw, advance happy birthday. More birthdays to come and always good health. Good day, pinaka the best sa atong birthday. Abdikus ganang atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw og libre gid nga makalaag bisan asa nga lugar, the best na gyud kay nga gasa gikan sa atong labaw makagagao. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na birthday, makaingon gyud ta.
3: Lami
1: gid na mag-birthday kay sigurado. Baka panugab abot sa lubot. Okay, oras 45 minuto suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadali arigid sa oras, dali na kayong adlaw, dali rang bulan, dali rang tuig. Mo-end na yun mga sikat ang bulan sa Hunyo. Karon ang katapusang adlaw bulan sa Hunyo ug mang adlaw. Unay giyon mosulod na ang bulan sa Hulyo. Ingon ana kapaspas ang atong bulan. Ingon ana punta kapaspas nga mobayad sa atong mga utang. That's our life. You need to pay your debt every month. Iyon ang atong mga obligasyon kada katapusan sa bulan. Iyon nga, inyo yun ang pang bayaran. Huwag na ibay, kan pa, by RJ Balasabas, huwag na ako na utang. Bayre. Huwag na po ko na parcel. Bayre. Ang nabay RG Balasabas pa, bright na kini siya pagkatao ron. Jabay! Don't speak me Bisaya language because you know I don't know what is Bisaya language. So from now, my hair is very gold. So I'm American. American hair. But my face is Bisaya. Di na ka, huwag ni Bayar Jipan, di na kuno siya kasabot ng Bisaya language kay Amerikano na kuno siya. Kaya ang bokro ni Bayar Jipan, huwag makita, ginoon mo, Amerikano na yun. Pwede na iprinda sa Palawan. gold na baya gold. Basta gold na ganis gotan, pwede na siya iprinda. So muna si Bayar Jipan, runiyahang buhok niya yung gampingan kay basin kuno og snaton. Ang puntag na ni Bay RJ Balasabas, nagmata na ba na gayron? Masig natulog pa ron sa Bay RJ, gatanday-tanday siya hang pinanggaog butan ng asawa. Tanday-tanday kay bugnaw biya niya, siyempre. Para init-init imong paminaw, tanday-tanday, jug ka. Lambing-lambingon ang asawa. Awai pun tak guna nundi boy no day gak tandai-tandai pada gaya bos nundi boy siapa asyik asawa. Oi bugno biang pada hot. Normal ramai guna mau tandai ka. Tandai mengarik ke gunlad. Kenapa kono? Kenapa kanga nak kai matandayan ngah asawa? Awai pun tak nundi boy no. Lang mata lah pada gaya bos nundi boy kayak alas patro dapat. Apa teman mau alas singko? Abot untuk tandai-tandai no on. Semangat tandai-tandai ron mayom buntag. Bangun na mo kay buntag na.
2: Bangun.
1: Okay, tarang sikwit 3 minutos sa makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Sa ganahan nga mo tawag mo text karang buntaga. Open na kitong call antics line number sa atong smart 0969-484-5454 o sa atong globe 0956-664-7734. Mao na tong call antics line number nga pwede na tawagan, pwede po nitiksan kay andam gida nga matag o maayong pagtagan. Kapon may mo timplan po manigatas para mo bright manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Ganang pagpanabi usay mo kayo sa ipod makadaot o manabi manggani ka na regyong makaayo para hapsay o malinaon ang atong kinabuhi nga magpuyo dinhi sa manindot nga Pilipinas. Okay, ito na, sigurita'y 4 na gyan. Binuto sa mga makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Kumusta, kumusta sa batong kasikbit nga kalungsuran, labi na gyan. Dini sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon. Siya ang
1: ipantasya. Diya sa Malalod, na Libertad, Giolngan City. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Diya sa Ayungon, Bindoy, Manoyon, o sa uban pang kalungsuran nga mabot sa atong signal. Karong buntaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon na tama sikat kay buntag dah. Oras-oras na gid para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Paalag na kong matang importante lang gid makabuka. Og makita ninyo ang kagwapa og kagwapo sa inyong mga asawa og bana. Okay, Toras. Alas 4 na yun. Alas 4, 55 na yun sa kabuntagon. Nalit rin kayong oras masingkat. Nagingon nga, hindi natin mamalaya ng pag-ikot ng mundo. Na tayo ay matanda na. Everyday or kada adlaw. Nagkagulang mangyunta. O di na to, kabantayan nga wak na. Ninahinay nagkunot ang atong agtang. Hinihinay nagkunot ang atong aping. Ang tanan ni kunot-kunot na. Diligid na ito na kabantayan. O nagiyon nga. That's our true life in this world. You become old. If you still breathe your big hole nose. Okay, Toras, 55 minuto suman makalabay ang alas. Patros kabuntagon. Dalihari gud sa oras. So, yes, because is lagi to kong sugbo. Oh, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Yes, dumanog. Ronda, Aligria, Badyan, Inatilan, Malabiok, Sambuan, ug Sauban, pangkalungsuran nga mabot sa tong signal din na dapita. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Oh, bangon na ta, kay buntag na. Kumusta, kumusta sa matong matindirag tindirag sa tumatag sa tag sa kama public market. Atong matindirag tindirag isdaan, bularan, kananan to all vendors. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Kumusta, kumusta sa matong mga bus drivers, pinikab drivers, sabalhabal drivers, any kind of drivers. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na ta mga sikat kay buntag na. Kumusta, kumusta sa matong mga mananagat sa kadagatan at mga maguma sa kabukiran at mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Oh, bangon at ta kay buntag na. Okay, Toras, 57 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Sa itong malulog-lula ron na nagtatay nga ng mata ron sa panyang ipabot. Ay, tay, log na. Magtimpla ng kape. Because kape, it's our life. kaning kape mao ginatong kinabuhi, mao man ay ato ang kauban sa matag buntag, mainom tag kape para mapil nato ang kanindot sa kabuntagon. Magpapait kada buntag, dili magsigig inom og tamis, dili magsigig kaon og tamis para iwas diabetes. Oh, kapira god, papait ay nagparisig ka itong mga unsa panay pares na kapira. Legion, di bito ka matay o dili ka ka kon, dili ka kakaunog pan o unsa panadiya. Kapira, okay na siya. Importante nga may nita ng imong tiyan. Oh, healthy pa, wak pa'y problema. Anara. Alag. Alag ka nang dili ka mabusog pag-ayo basta ka importante. Naginhawar ang imong ilong. Okay, ito ras, 59 minutos na gilipon makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Once again, may buntag rin ni Buino dia sa barangay magtotoyasan nga nagmata na. Ito ni Higala nga sa aking mata. Siya'y, siya'y manis ng libugod, siya'y. Siya'y magluto o sudan, siya'y maglungag o kanon. Siya'y manglaba o siya'y manglimpyo. O muna, siya'y ginis ng libugod. O buotan nga pagkabana sa iyang asawa. O muna, yung rasong na pinangga kayo ng libugod. Kan ganis siya, andaman ganis siya. Kan, kanang andaman o kanang haplas kay panuhot. Okay, problem di ba yun? May buntag ba? Wala katanday ba? Kay nagpatunga na mo si Sabi o si Sabi. Okay na nung buntag naman po. Bawi ara next night. Parang mas gabi eh, inikatulog lang Sabi o Sabi. Kana, muna na higayo no nga, makatanday yung ka. May buntag na sa apo ni nung riboy si Sabi o si Sabi nga, nagmata na ron. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: May buntag po ng Mernay noo. Kailang by Francis dia, may Imad Mayra. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na tamang sikat kay buntag na. Exig pitok-pitok ng mata, detsos kusina. Timplag kape. Kay kanang kape, the best gina. Kape sa umaga, kape sa gabi. Kaya ang meaning sa kape, kausapin ang Panginoon every day. O nang magkape gida kada adlaw. Pairi gani, sige mo tag-inom mong kape. Katong kape gani nga dalag-dalag. Dalag-dalag ba nga? Iniginom ni mo, mamilit po ng dalag. Dalag or yellow. Kaya pa sila yung mga parinero nga naminaw sa staridyo, dili kasabot og dalag. Kailang nasabdan, dalaga ramat. Yellow, partner, color yellow. Byron is always drink color yellow. Yellow corn. Muna itong kape kada adlaw. Pero kausar po tayo inom sa skadlaw kay lain-lain magbaho. Pero on sa oman nga, need mo na ito nga mainom kay medicine makuno to. Okay, ito alas 5 na good sa kabuntagon. Sa Sitio, Laguna, may buntag po din si Muna Binson nga sa'yo kinagbata. Ilang yung titi niya, ilang by Lickster, by Joey. Ilang Syra, Harvey o Gakila, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ogdas, Barangay Lutay, Tayasan, may buntag po din by Kukoy Guardario. Atong higala ni nga Firming Guapo. Tungod ang iyang puson, Firming kondisyon. Anong kondisyon mo ng puson ni Baiko Corbar? Kondisyon tungod sa bidbiron. Ito ni Higala nga, kanon ay magtangkilog bidbiron, tagupat ka buo. Baiko, ikan ang imong bidbiron bay, ayaw ginag-ibulag bay. Kay kabalo ko bay, mo na imong agod-agod. Mangayos bay, pes.

0: Sinit gani ba yung panghatag kay makuan ang usa, tulong na lang. Awa na, makuan po di mga agod-agod. Maluya kagamay. Ano nang may pirsin at yung katagi para magdala na to pirmi o arinola. Amay ang buntag rin may pirsin at kerganira diya sa sityo prinsa. Parangay kabulutan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Sa itong makigalanda sa sityo prinsa, good morning, good birthday!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Sa mga nang mata na ron, mabangon na ta, kay buntag na. Hinahinay nagkamang paingon sa kusina, itak ang natong madagko ng kaldero, dagkong sampot, lagom-lagom. Mota ng tubig, ginita, aron makainom og kape, si Dodong o si Inday. Kanang kape, the best maginda. To get strong heart! And to avoid a type B diabetes. What are you waiting for? Drink Kupe every morning. Okay, ito na sa 5:03 na yun sa Kabuntagon. May buntag po nung Cesar Gabunada di ay. Anong Cesar Gabunada? Di as Barangay Lutay, Tayasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni Byruel da, Byruel Caldillero. Pagkagalanog-danog ka sipa, sipa ang Star Radio din na sa iyang panimala. Mata na sa Byruel kay biyahe na po kuno sa road. Okay, standby sa dagay ta kay urag kanina ra man yaw. Oh, nahiyon nga. Katuan misugod tag mga alas 4:42 kay yaw nya. Matay ko naman alas 5:03 naman. 15 minutos oh, 20 na po. 20 minutos sa punta pong yaw. Okay, standby. Maminaw na kitag mga awit. May priyasong entitled Dagang Asawa. O request ni siya ninong Diboy Hinoo. Iya ko na ipainungod sa mga banang daghan o kasawa.

Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil

0: sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong miaging nga bulan na adyud ko yung sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB nga Muragdili, wala na kay siya ni kuan sa kuha, ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat din ko aning Astasan Herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ako si Rian sa Nicolog. Gamit ko sa nang haplas sa nang kape o nakagamit ko sa UAID na nang non-toxic. Mga na yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanon na yung gumakasakit-sakit. Ano yung kalawasan kay 72 years na bala ko niya. Mga ginintena ako ang nang daghan tayong salamat sa nang na mga nakapakusuwa sa mga ibang bakit.
10: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Oh yeah!
12: Let's get it on!
11: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
10: Hard Mama.
11: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
10: Mag-Hard Mama. Extreme na.
13: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pag pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
12: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
14: White Nights Dumaguete Pension House
12: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
14: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
12: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Tinago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
14: White Knights.

0: Kay Ray on air.
1: Welcome back sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapon na inyong gala sa kangidad, Pai Ray. Huwag na mo'y otang, Pai Ray. Huwag mo palit, Pai Ray. Ana rin kasimple ang atong kinabuyog na tayo kwarta mo palit o goy kwarta mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindira. Aron nang isabot sa ali. Alingag nga. Okay, oras 32 minutos naman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa tumalulog lula na nagtatay Dudong o Ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay Buntagda. Oras-oras na para mang mata, oras-oras na para mang layat, mang lukso, mang lupad, paingon sa kusina. Itak ang ato managkong kaldero, dagkong sampot, nagumlagom, butay tubig inita, aron makaino mong kapi si Dudong o si Inday. Kanang kapi na best mong gina, sumpay na sa atong kinabuhi. Sumpay sa atong kalipay og sumpay ang atong lawas ligod.

0: tayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Magaling si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyar ko kung akong gitsugar. Swerte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makabulik, magkapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mapali sa mga butika.
4: Dita, Balagosa.
5: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang kung saan ba isa, oy, DTX 500.
5: So, kung saan ba i-feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
4: kuan, yung sakit. Yung murag ni mong minor, ba, kung makatumar, kita sa istetani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya, basta naka-istet at tumarani.
5: So, wala pa na siya nainom, ano? Kung saan yung gibati, ma'am?
4: Yung luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahoan, ani.
5: So, sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit, ani?
4: Natong wala nakagamit, ani. Magamit na mo kay efektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan, may isig. D3 Bio o kanang TX 500.
1: DTX 500.
2: Mabilis sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: Mabibilis sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod abektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
7: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
8: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon.
8: Tapad lang sa pansuan.
7: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
8: Emps Flower Shop.

0: Lagi pagadak sa bulan sa Marso 21 ang tod abril ni Bi Aris. Doon ay ma-appreciate sa imong gibuhat swerte ng numero color 394 og blue. Abril 20 ang tod Mayo 20 Taurus doolon ka og libakira swerte ng numero color 761 og green. Mayo 21 ang tod nyo 21 Gemini. Mamintinar ang maayong relasyon sa barkada swerte ng numero color 368 og green. Hulyo 23 ang tod Agosto. Or Hunyo 22, hangtod Hulyo 22, Cancer. Doon na kay may bawaan nga sikreto, swerte numero color 493 og violet. Hulyo 23, hangtod Agosto 22, Leo, likay ang mga walay pulos nga diskusyon, swerte numero color 264 og gold. Agosto 23, hangtod September 23, Virgo. May naila ang importanteng tao. Swerte numero color 639 og feng. Magdong atong katunga sa atong kapalaran ng katunga at ang atangi lang nun niyang taod-taod. Kadtong mong kapalaran gatod katos astasan herbal capsule mutambal sa sakit sa ulo, sakit sa tod kaso-kasoan. Dili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o bago-bago. Wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangustin product. Yagi pakusgan kauban ang astasan tinorganic. Basta sog santun prete, 5 times beta carotene, tasog vitamins. Pure energy, dili sayang magasto para makangkon og mayong panglawas. Dungod ang astasan para tulang. Ang astasan ang palisyong masuking butika o tindahan. Dias Barangay Bago Tayasan available sa batong Astasan Herbal Capsule dia sa Panimalay ni Sir Boyax Labyog Karina. Sir Boyax, good morning Sir Yax. Kumusta, kumusta tong kabuntagon dia Sir? I know Sir, you're always okay because I know your secret. Coffee every morning. Una yung sikrito nga nung okay kay ang buntag ni Sir Boyax tungod sa kapi. Kapi, makapakusgan sa kasing-kasing. O kapi, malikayan ng type B diabetes. Okay, sa kinahan nga magwapa, maputi mo amis ang panit gamit na gaya sa Bon Beauty Soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayo sa Bon Beauty Soap, pang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok, o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin A, lecithin, collagen ug mga nutrients nga maoy mo papoti ug mapamis sa imong kutis naturally. Ayo sa Bon Beauty Shop mapalit sa masuking butika ug tindahan. Okay, oras 36 minutos suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Pagkadali ra gyud sa oras, dali ra king adlaw, dali ra bulan, dali ra tuig. Happy tapon! Happy tapon ng Pasko! Region masikat nga. Nanungatunga na ta sa bulan sa... O nanungatunga na ta sa tuig, tuig the smell 26. Hindi na po madugay. Musulod na po ng tuig the smell 27. Ayun, anak, giyon. Napaspas ang atong edad. Pag plus one ka na tuig! Higing ka plus one. Pero ang grasya, minus man. Legion, the grace is always lacking. Ayon taog ang grasya, perming addition. Sahay mo, minus, divide pod. May ginang addition or multiplication kay tos pagkanidotas mo. Aminaw yun. Okay, standby sa tamang sikat. Aminaw na po dag. Pangkabuhayan, syuke.
1: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa...
2: Vitribayo.
1: Sa Osaka.

0: Yes guys, may buntag no na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
1: Merna bro mo.
0: Pila edad nay kusga nay?
1: 60.
0: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
1: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
0: Pag sugod
1: gyud. Sugod oo.
0: So, ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
1: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
0: Okay, sa una dahil na
1: ikat 180, 200.
0: Muna yung blood pressure ni mo.
1: Bisa ka, inong pagkumpara sa high blood.
0: Karon wala na kay laigi.
1: Wala, Jun.
0: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom, dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
1: Wala pa ito, ikay. Jutay raman ang among kuan.
0: Jutay raman. Asa na pwede nyo adyari sa Tayasan ay?
1: Matuog.
0: Barangay.
1: Barangay, oo.
0: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na ay?
1: Di mo gamit sila ani, arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
0: So maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatuntaan. So nakasalamat mga idol.
2: Mga penata!
3: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktas akong dugo. Dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biagudok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
2: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4 Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN's Herbal Capsule, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapa-lapa.

0: sakit siya o katulla kanang iyang gabation, pero sa pag-inom niya sanan, nawala na dayon ang katul. So, gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, ma'am Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Pero ay barurong, sinta. Kurok ba ni kanon, kurong extension. O wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong tinginabuhi.
1: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa itong programa Pakurat sa Kabuntagon, Kauban Gyapon ninyong igala sa Kangidad. Dinilang siyong paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat gita. Okay, tara, 52 minutos, suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Di na natulugayon, arita sa itong Swertres Result kagahapong Adlawa. Sa mga nakataya, tanawa tutukin na yung ticket kay Basin o Gusamol sa mga mananaog. Sa itong resulta kagahapong Adlawa sa alas 2 sa hapon, 9-6-2. 9-6-2. Sa alas 5 sa hapon, 7-4-6. 7-4-6. O sa alas 9 kagabi, 9-2-6. Magkado itong Swertres Result kagapong Adlaw. Sa mga nakadaog, congratulations. Kado mong Swertres, getod ka na ito sa Dragon Fruit Plus, 650 mg. Atensyon sa manangita, girbal nga barato, gipiktibo na. Ano yan na sa itong masuking butika, ang nabantog, og maski pa barato nga Dragon Fruit Plus, herbal capsule. Dili kamaya na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gid kang makatumat, ayaw latah nga ngiming lawas, mubigay panalipdi kanunay pag Dragon Fruit Plus, suspon ko pag Dragon Fruit Plus, herbal capsule, o palit siyong masuking boteka dool sa inyong lugar. Alka-season Jumas Corbett sa mga idarana alang sa kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukong tuhod malutanog ang pagbato ng arthritis rayumag o banpatungod ka sa kulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar karunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C Delcaline Vitamin C. Mupatinaw sa nahanap na yung mata sa Alka-C protektado ka na sa pamanit. Hamis pagyud ka. Mapalit sa inyong masuking butika dool sa inyong lugar. Alka-C Sodium Ascorbate sa mga idarana alang sa kasayuran ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog tuhod malutanog ang pagbato ng arthritis rayumag o banpatungod kanas kakulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar karunay sa masaligan ng vitamin C ang Alka-C Delcaline Vitamin C. Bapatin aw sa nahanap niyong mata sa Alka-C protektado kanas sa pamanit. Hamis pagid ka. Mapalit sa inyong masuking butika dool sa inyong lugar. Buto silang tanan. Dragon Plant Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lamian o mo herbal pa dyan nga coffee? Ani ada, gipailay lang pinakabagong herbal coffee. Dragon Plant Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nado na high blood diabetes, arthritis, nasa kolesterol, dili katulog, telemedicine nyo, kininga mo ayaw sa mga sakit o baletan. Dragon Plant Herbal Coffee. Adunay 12 ka mga herbal ingredients kininga kape. Tambal kinit Dragon Plant Herbal Coffee. Lamian, mapalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, ang binabur usab sa itong masuking butika o tindahan. Ayong buntag din naman Mel Galios, usas mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon.
1: Bangon na ta mga sikat kay buntag na. Nagyon oras-oras na yun para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong matang, importante lang yun makabuka o makita ninyo ang ka wapa o kaputi sa paa sa inyong asawa. Okay, padayon na ta sa atong kapalaran karong buntaga. Paminaw pabati kay ato nang yatag, ura-ura na.

0: Sa gipanganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, Libra, makadawat ka og suporta sa imong desisyon, swerteng numero color 437 og gold. October 24 hangtod November 22, Scorpio. Duna kay bag-ong inspirasyon. Swerteng numero color 637 og silver. November 23 hangtod December 21, Sagittarius. Tagdon ka sa imong kani hinigugpa. Swerteng numero color 482 og orange. December 22 hangtod Enero 19, Capricorn. Dili ka may muot sa mahitabo karon. Swerteng numero color 731 og white. Enero 20 hangtod Pebrero 18, Aquarius. Makalingkawas sa gubot. Swerteng numero color 527 og Nayon Green. Pebrero 19 hangtod Marso 20, Pisces. Productive ang imong adlaw. Swerteng numero color 714 og Sky Blue. Pagkado ang atong kapalaran karong buntaga sa mawala kabalo, nakabalo na gid mo. Sa mga nakabalo na daan, nakabalo na gid mo og sa mall. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kadtong mong kapalaran gayud kanato sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee og Amigos Capsule aduna kini vitamin C ug motambal usab kini sa mga nagkalain nga masakit sama sa high blood, diabetes, arthritis, taas sa kolesterol. Dili katulog, hilanat og uban pang masakit nga gihambig sa iyong kalawasan, mag Amigos Coffee og Amigos Capsule. Ya sa South Cebu available ang ato Amigos Coffee og Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy. Ang atong Dias Badyan Butika, Santo Niño, Aligra, Janjan Pharmacy, Sidubit Pharmacy, Natilan, Wicor Pharmacy, MPG Drug Store, Roy Pharmacy, Silmo Pharmacy. Dias Talagi Trade Pharmacy, Eds and Eds Pharmacy, Malabuyok, Santo John Pharmacy, Ronda, Bilcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga. Dias Dumanog Pharmacy, Sipura, Happy Jack, Alcantara, Butika Marga. Dias Mantolongon, Butika Marga, Dumanog, Biton Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Happy Drug, Resier Pharmacy, og Dias Sabarili, Aranji Pharmacy, Marte Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Holy Ann Pharmacy. Mogida ang mga pharmacy ang available. Ang atong Amigos Coffee og Amigos Capsule dina dapita. Og dini sa Negros Oriental available sa atong Amigos Coffee og Amigos Capsule sa tanang butika duol sa inyong lugar. Og dini sa lungsod sa Tayasan available sa atong Amigos Coffee og Amigos Capsule diya sa Ike's Pharmacy, Tayasan Pharmacy. Og Angel Pharmacy. Sabi ko sa mga tao, ayaw lang magsigi o oh. Okay, ito na 52 minutos sumun makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Arita sa itong balitang sports karong buntaga. Paugnat sa kusog, paugnat sa utok, o paugnat sa pusoy. Mga opsyon ni Clarkson, mabalik sa next election or mutapon sa hit. Jordan Clarkson, may kulit o kasaysayan. Ning bag-uway pa lamang human siya na himong labing unang NBA player nga dunay dugong Pinoy nga nakadaog og kampiyonato. Kinihuman, gipildi sa New York Knicks ang San Antonio Spurs sa miaging NBA Finals. Aron lang katon ang una nilang corona sukad ni adtong 1973. Karon ang veteranong Pil-Am guard nga nagatubang sa duha ka magnaglaing dalan nga pwede niyang agian sa ubabot. Labas pang mitabang sa Knicks. Pagbisbis sa 53 katuig ilang huaw sa titulo, si Clarkson musod sa pre-agency nga magtimbang-timbang sa duha ka mga opsyon. Ang pagbalik sa defending champion batok sa posibilidad nga moable og bag-ong panid siyang karera sa laing dapit. Na ilad ko. Kini tungod kay ang Miami Heat buot mukuha ni si Clarkson uman na biras si Giannis Antetokounmpo gikan sa Milwaukee Bucks pinagi sa usa ka blockbuster trade. Sigon sa taho sa Miami Heat, gusto sa Heat nga nagpalig-on or nga palig-onon ang ilang backcourt mao nang usa si Clarkson nga ilang gisaitan. Kung ugaling ang Heat maoy iyang pilion, ang 34 anyos nga si Clarkson magkupot og mas dako nga papel isip katumpang nilang Antetokounmpo og Bam Adebayo. Gawas din eh. Makauban sab si kani NBA Sixth Man of the Year ang kababayan niyang coach sa Heat nga si Eric Spoelstra. Dako pa inood ang posibilidad nga kani nga ang kani sakop sa Gilas Pilipinas magpabilin sa Knicks. Gikataw sa New York Post nga wala sila, wala isalikway sa Knicks ang pagpapirma balik sa kontrata ni Clarkson. Mismo si Clarkson nga mipadayag sa sayo pa nga gusto niyang mubalik sa Knicks. Inibisan pa man og sud gawas siya sa rotasyon ni Coach Mike Brown sa wala pa makakuha og limitadong papel sa playoffs. Ang una niyang season sa New York mao'y labing hilom sa ektrisi. Katuig niyang karera diin si Clarkson may average og 8.6 puntos, 1.8 rebounds og 1.3 assist matag 2. Siguradong usa kini sa mga hatagan og konsiderasyon ni Clarkson sa iya unyang pagdesisyon kung mabalik ba siya sa Knicks o motapon sa Heat. Magadto atong balitang sports karong buntag. Kadto mong balitang sports getod kanato sa Shivay Sinchal. Sakit ang kalawasan, tumaraday og tambal, sulay ang natural nga pamagi pagpamasay gamit ang Shivay Sinchal.
1: Pero karon
0: ang Shivay Sinchal oil nimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang mao masagol adunay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kaya doon na kinilorek acid nga makita sa BCO. Iaplas ng kinis apektado nga parte sa imong lawas. Upadan og masay, Shibay Sinchal Oil ang aplas nga umot og epektibo. Shibay Sinchal Oil o palit siyong masuking botika og tindahan. Dinis sa lungsod sa Tiyasa, nabilabol sa matong Shibay Sinchal Oil diya sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy diya sa Malabuyok, Cebu. Available atong Shibay Sinchal Oil diya sa Bitsari Sari Store and front of Jo Malabuyok People's Palace o diya sa Barangay Bago Tiyasan. Available sa atong Shibay Sinchal Oil diya sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Karindal. Sir Boyax, good morning sir! Kumusta, kumusta itong kabuntago diya Sir Yax? Sir Boyax, naligo naman ron kay siyempre, taon-taon, magklase na po siya. Magtudlo na po siya sa mga estudyante. Ngayon, ana ni ka. Buutan, Sir Boyax. Usa ka buutan ni siya ka ma. Usa ka buutan nga magtutudlo. Ang iyang estudyante, puno gyud sa kaalam. Malas na yung makaalam di ay. Puno sa kaalam ba? Kanang puno sa kebalo. Legion full of knowledge ang mga estudyante ni Sir Boyax Labiog Karindal. Malaghi, tagagswildo. Huwag ako inyong iboto. Legion, kanang mga standby, di na ako napatrabahoon yun. Managaan na ako ng kwarta para magtambay, regulas na pirmes.

0: Okay, oras alas 6:05 na gyud sa kabuntagon. Tanan tanan nung makigalaan nga naminaw sa Star Radio, may buntag kaninyong tadan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na. Mabangon kay mo trabaho, mabangon kay mag... Unsa man, mag... Magapiyapi. Magapiyapi kauban ang barkada. Magapiyapi kauban ang pamilya. Kamu na desisyon kung saan niyo paglipay-lipay karong adlaw. Again, you need to make happy or enjoy regular every day. Kinala na ito, maglipay adlaw-adlaw. Kaya nga itong kinabuhi, kabalo mo, usara ka adlaw. Anayag yun, life is just one day. You born in one day, you live in one day, you die in one day. Mao na ginanglan na ginato nga maglipay-lipay. Ang kanang lipay-lipay po nga nas, tinarong rapod ba? Ang kanang rasya. Okay. Sus. Ay, giyon. Matay ta, wak na. Wak na giyon. Panas ng tanan. Okay, pambakil tanilon. Amihoy. Good morning, Bayre. Magpakurat. Magpakurat ko sa akong maanak. Pangmata na mo kay buntag na kaligo para prisko ang lawas kung padong sa trabaho. Coming from Bakil, tanilon. Amihoy. LBA. May buntag ni Boss Bakil. Tanilon, amihoy. Tagasa mga boss. Orang tagatayasan na ni Boss Bakil. Sa anak ni Boss Bakil dia, mata na yung kaligo para prisko kuno gumot ang lawas. Sa itong mais dyan dia, kaligo good mo para gumot ang prisko ang inyong otok. Bintagi na mga kaligo ta kay murag nindot kay itong Paminaw. Your feelings is very very happy. Your feelings is very good. So you need to take a bath early in the morning. Because bath is very important to get away all hot in your body. Para manglayas ko ng kainit sa lawas, maligo ta ka na buntag. Iba ka ng maligo ta nga, labi nag-init kayang panahon, murag mo ibapurit, bago limong lawas, ang kainit mo gawas ba, ang katong alisngaw. So, muna giyon nga, ligon og prisko, gini mong lawas, basta makakaligo ka na buntag.
2: Usa ako kabuot ang kandidato.
0: Adlaw gabi, mga mangkuno. Sa atong mga kandidato dia, nagplano nga mulansar, pagtigom-tigom na daan. Ano-ano magtigom man ba? Magtigom na daan og mga kanang smile ba? Smile. O kanang mga imamat sa mga higala. Ay, pre, asa man ka? Ay, pang pamasahay pre, o imuhan eh. Mugas-pugas ba daan? Anay yun, basta mamugas-pugas. Pinakaiting ulan na. Naamanggi anihon. Lagi anihon, basta dili bagyuhon. Ana rama, doha ramay kapalaran ginatong pananom. Makaani or dili. Doha ragi patulungan. Okay, from 52-28. Good morning, Bayre. Mingaw ron Digoy Herodias sa barangay Magtuhaw. Shout out ni Modia Idol Ray. From Kuya Dance Dindo, Villa Flores, Abrincilio. Ay, Boss Dindo. Boss Dindo, Villa Flores. Good morning, boss. Kumusta, kumusta tong kabuntagon dia, Boss Dindo? Boss Dindo, Villa Flores, Abrincilio. Lingaw kuno kay si Aaron si Digoy. Maayong buntag ni Digoy dia, Digoy Herodias, Dias Barangay Magtuhaw Tayasan.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Eh, mayon, di gani mo ka bangon. Anas, kumpare, ako kay katawa. Abot sa lingag-ngag. Ay, gin mo paluya-luya. Kinanglan nga, you need to strong every day. You need to wake up. Because, kumpare, is very happy if your body is weak. wek-wek kadang meluwiat ta ba? Ah, ana dia. Ini butong wek-wek nga. Atong wek-wek nga itlog ganis buntog. Ah, quick-quick mo muna ito.
2: Ang saad ko.
0: Okay, tulas, alas 6:10 na gid sa kabuntagon. May buntag din ni Kapitan Ayan Tirano di sa Barangay Kabulutan. Kauban siyang mga tindiras to sinuans ng Madam Gima Cardero Diaz, Madam Clatlini Dama, Melissa Ganaganag, og ni Mick Mick Booking Kito. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Okay, sa Sityo, Prinsa, may buntag ni Madam Chusi Dia, Madam Chusi Grapa. Og may buntag ni Baitokles Dia, Baitokles Kalyaw. Kanunay gining naminaw sa Star Radio. Galanog-lanog, sipa-sipa ang Star Radio. Dia napita siyang panimalay. Ni Bay Porto Kalyaw. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Aglambos Edgar Ganaganag Dia.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ni Madam Lorna Ganaganag. Og ni Madam Marites. Madam Marites Ganaganag. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og may buntag ko ni Kada Boss. Ni DJ Barek. DJ Barek, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ilang nung ED dyan, nung ED Arnais, nung Jilma Arnais, nung ni Jilaika Arnais. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mas tanan-tanan na lang yun. Natong mga kagalaan, Rod. Dias Barangay Gumintok, may buntag ni Madam Jocelyn dia. Madam Jocelyn Perte Kalyaw, o ni Madam Josephine Aguirre Garces, or Garces Aguirre, Dias sa Tampukuan. Tag-iya, tag-dumala sa Endless Life. Madam Josephine, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay buntag na. Hayag na kayong kabuntagon, masikat. Negon, kita na kayang haslip. Taon na, ang mga babae, magsayal na may haslip. Karon, wak na dyan, makita na yung mga haslip. Taon na mga babae, ron, magpakigol naman. Paan na may mong makita dito. Muna ay kalayaan sa unang panahon og karon. Kay sa unang panahon, og manguyab ka, misita pa. Karon, manguyab ka, silpon ra. Muna ay naka, grabe na dyan kayo ang teknolohiya rong panahon na. Sa una, mangumusta kasi mong pamilya tuwas gawas nasod or sa Manila, magpadala pa kang sulat. Ag sa kabulan o sa maabot. Karon, mag-video call na lang, mura mag-istorya na yung personal. Wagi na ka. Kuan rong panahon na yun muna. Wagi na kahitik rong panahon na ba? Murag mabdali lang kay buhato ni mo ang tanan. Tungod aning internet. Because of internet, it's very easy to do anything. Abay ka na si Inting. Bay, ako ba nagtagsa? Bantay yung ka. Natulog pa rin si Inting. Mayang buntag diron sa mga inting ang mga pangad. Dagan mang inting diri sa Pilipinas. Nay inting butikong. Nay inting butiting. Onay yung dagan kay mga inting. Okay, na kita yung oras. Wala ba yung nalimtan? Tiyog mga kandeg. Sipak yung tiyog ang kandeg. Okay, sa ngalan sa atong station manager, Mr. Ayan Nenelatog, sa itong kabanan sa buwat, handos 28 sa bayro ni Bailey Brado, nga mandos og madlaw. Mandos pod og magabi.
1: Lamia, oy, ihandos pa. Sige na.
0: Og sa itong kabanan nga reporter, handos 38, Sir Buyax, labiyog karinan. Ang panalang mingon na itong alagaran, ang labang makagagawam sa mas mag-alagad, kada dinay ka na ito. Og manapunpun magdugdug lang gyapon tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio. Same time, same station. Only right here, favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody.
3: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio!
4: Oras sa Star Radio, La Size, 15.
6: Oh, siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take two capsules every day.
7: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
6: Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix.
8: 1 plus 1. 2. 2 plus 2.
9: 4.
8: 4 plus 4.
9: 8.
8: 8 plus 8.
9: 16.
8: 5 plus 4.
9: 9.
8: 5 plus 5.
9: 10. My name is Maria.

sa Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang. Kada adlaw sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. Lasais. 17. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
3: Love you sa maayong panglawas.
4: Love you sa maayong panglawas.
3: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas.
4: Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang sa

og astasan. Aron ang lawas nato mahimong kusgan. Diha sa pagmanikay-sikay sa ato ang panginabuhi mga higala. Isa ko ng giingon, ginitong lawas, moro ginitong

luglong ni. Barato lang ang astasan nga makahatag ka nato kayuhan sa tuang kalawasan. Standby mo mga ikalas, tumbala karon ta malingaw. O ani ano? Ani ano mga ikala, pangapot na kay mularga na ta.

sa kadugay na nagpaabot apan wala kini mo tay wala kini tay ari ay iaw mo na bisan sa kadugay nga kutay sa panahon

This is Amapola Broadcasting System.

Nadaot ang atong prostate. Ug unsay matabang sa produkto nga astasan diha sa mga prostate problem mga higala. Wala tong kaibaluan mga kaigsoonan.

Binisayon po rin semen. Laik kay paminahon kay Ingos Prof. Jiponibol. Murag laik kay paminahon ng mayuntang narang semen sa mga lalaki. Huwag atong binisayon mo maglain kayo. At orang in-Englishon kay ninyo kuno baston. Onya, ang primary function sa prostate mga kaigsoonan mao ang pag-produce o fluid.

prostate. Pero wala yung problema ko ng prostate, magkadakota mo, dako po na siya. Normal na siya. Ang problema di ha kung mahubag siya mga kaigsuonan, kay na-infected. Wala yung akong problema di ha kung ang atong prostate mahubag, wala yung problema na kay...

mo na diha mga kaigsuonan. Na unsa may mga hinungdan diha mga kaigsuonan nga magka-problema ta ni atong prostate. No, unsa may mga problema diha, unsa may hinungdan nga no

poor diet. Only siya ay makapa-increase sa gitawag na ito, benign prostatic hyperplasia. Ikaduha mga kaigsoonan nga hinungda niining problema sa tuang prostate is kining prostatitis. Prostatitis. Sinsya kayo mga higala, maglisyo taglito. Prostatitis mga kaigsoonan. Sa may hinungda niining prostatitis, una kining bacterial infection. Ano man, ang acute bacterial prostatitis

itong malikayan ang gitawag na itong injury or nerve damage. So sana sa mga faktor sa gitawag na ito o prostatitis, mga kaigsoonan. Arita aning prostate cancer.

diets high in red meat and high fat dairy products and low in fruits and vegetables may increase the risk. Anong sigilat ng red meat, high fat dairy products, yeah, low in fruits, talagang sarap kita mong kaunugutan o mga prutas. Sana sa mga hinungdan, mga kaigsoonan nga, mo risk guna sa gitawag na to o prostate cancer. Environmental exposure. Sa mga environmental exposure, kanang ma-expose ta sa mga certain chemicals or toxins such as used in agriculture, increase the risk. So, kana siya mga kaigsoonan, dapat malikayan, ginato na. Ubalik na taon-taon mga igala.

0: kalastasan sa gitawag na to og prostate problem, mga kaigsoonan. Please stand by.
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili dahi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag tang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng astaxanthin organic seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule available na sa inyong suking butika.
2: Okay, mayang adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
3: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic o arthritis. So, sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibi man. So, makalakaw-lakaw ko, makadrive-drive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
2: So, unsay ahuhag nimo sa uban, no?
3: Ang ako nang iahuhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakailan ako, bisan tong wala nakaila.
2: Testingan ra.
3: Testingan ra gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gi pamatian. So kaloy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mao wala ko'y kwarta, mangutang gyud ko. Mao gyud na tinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
2: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
4: Ay! Kagopo!
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
1: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!

0: sa kaadlaw niya na mga higala, ang amahan ni Sogo sa iyang anak, huwag mo ni Nita po. Oy, Buyaks!
1: Alaman tayo!
0: Balang, buutan man ka nga pagkaanak dong sa, buutan man ka nga pagkaanak dong no?
1: Oo, tay, buutan nyo kay ko, tay.
0: Alakaw dong, pagkabuo dito dong, kay buutan bito ka dong.
1: Galang ikaw, tay, buutan mo ka, tay.
0: Ay, siyempre, naliwat, baka na ako ang abuutan, yapon.
1: Oh, huwag mo nang kalaki ang abuutan, bugatay. Ikaw lang may kabutay.
0: Ay, ay, ay.

sa may timailan aning aduna na kay benign prostatic hyperplasia or paghubag o pagdako ni anay mong prostate gland. Unang batiyo nimo is frequent urination. Oh, kanunay kang kahion. Imo na siyang ma-feel, ilabi na

benign prostatic hyperplasia. Urgency, a sudden strong urge to urinate. Urinate, mga kaigsoonan, kanabang organahan na yung mangihina yun. Ikatolo, weak urine stream. Kanabang kahion kay kabaon niya, inipangihini mo, inigsugod na dugay, kay mugawas ang ihi, mga higala. O niya, makagawas mong ihi, murag di na matapos ang imong ihi. Kana siya, timailhana na mga kaigsoonan, nga nihubag na imuhang prostate. Mga lalaki niya, paminaw mo ha. Incomplete emptying. Kana ba? Nahurot naman tayo mong ihi, pero murag na pa man diha po ihi. Murag, paminaw ni mo, murag puno, kahiyo na po ka.

urination. Pareha kaya po ni ganiha sa benign nga prosta katong hyperplasia mga kaigsoonan. Masigig ang kahion, labi na mapanahon sa kagabion. Onya, doon na kay

normal na magin sa laki mga kagsuunan, kinagitawag na itong ejaculation. Inig-ejaculate, ana, sakit. No? Inig-ejaculate, ana. Dira na ko na ako, binisayon mga kagsuunan. Kaya murag lain magkaayaw ka itong binisayon yung kang ejaculation.

Yeah. Oh, dimani na, ha? Erectile dysfunction. O tindog pa'y midyas. Problema ta na, basig ni hubang ng imuhang prostate diha. Ya, kung di ni mo na matambalan, basig mo develop na into prostate cancer.

Ato na daw kayo nang hinihinayan kay Maragusan na isa sa mga hinungdan ano yung itawag na to o mga prostate problem. Hinahinay lang ko, hinahinay lang ko na to biglaon kay nanarab ako nung biglaon sakit.

Tabayan nato og pagtumar sa astasan. Kaya ako nang gingon, ang astasan, adunay sangkap, nga astasan thin, nangustin, nga puro kini siya mga kaigsoonan, anti-inflammatory o mga anti-oxidant. Kaya mga naghubag, diya iyan ang pahupaon. Onya, paliguno niya.

Ang asawa yung tao, natong tabangan na inyong mga itong mga bana. Nadili na mabot sa punto, adihanga. Mabot sa punto, mga kaigsoonan, nga makasakit na sila prostate cancer. Kaya kisa pa may mangita. O nga mawala, mga kaigsoonan, ang bana sa panimalay. Diba? Tabangan na ito, palitan na itong astasan. Pila raman ng astasan, barato raman kayo na mga kaigsoonan. Kanya nga nung laging makapalit mo sila long neck, like bear. Ano mang sa astasan, di man dyan. Ha? Kanya nga ito ng dasigo na ito mga kalakinan, di ha? Apil na ko, ani. Na magtumarta kanunay o astasan, kay walay problema ni kay FDA approved o halal certified. Wala kita yung oras, mga kaigsoonan. Anto na lang sa sunod itong panag-uban. Hindi na lang si Buyax Labyog alang sa programang Labyog Labyog

0: tataganin yung mga impormasyon o kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod ganinyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement o Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-in love. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miaging bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga Muragdili, wala na kayo siya ni kuan sa kuha, ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
0: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
4: Sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Savon. Ang gwapo is na pero.
5: Ang Ayu Savon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Savon.
0: Ang Ayu Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
10: Oh yeah!
11: Let's get it on.
12: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
13: Hard Max.
12: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
13: Mag-Hard Max. Extreme na.
14: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
15: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
16: Donnell Brand.
17: Ito si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nams Coffee. O, bili lang Nams Coffee. Apil pa ang Seve Care, Nams Capsule. Kay Mayo ang paminan ako sa kong lawas. Kay ang libati, manguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Seve Care o Nams Capsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
18: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
19: Ako si Larry Madria, kapag-aipod ang Cagayan de Oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vital. Optiman, kaya na ako mga bakin dabi lang mida ko. Sa una nga, wala pa ko nito string sa Wonder Animal Vital. Ako laban naman na bigyuhinay man ang pagdap ko. Pero pagsalay kin ako aming Wonder Animal Vital, dabi lang kinapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maong kineng Animal Vital, ako gabing i-recommend sa namin nag alaga o makahayupan. Nadami po ani kay ang Wonder Animal Vital. Ipikibo gyud ta.
18: Wonder Animal Vita. Mabalit sa inyong mga suking Agri-Vet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
16: Hilin Babur. 55. Tagayungon ko. Tagayungon. Sa dumagitin na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
20: Okay.
16: O de yun, lamay po ang katulog.
20: Karun?
16: Katungo pa ka tilaw.
20: Tilaw?
16: Sila ka ng kapsul o
11: mga pena ta! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
21: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
22: Na ba'y espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Gawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede rin gyud ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Mayong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan og tuod man sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Enrique Tura, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya ka na. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab na inyong lawas yung halag ma dili mo kapuyon kanalag.
2: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon namin akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamon yung akong gimintin. Kay kamera na akong kita ang drive ko. Banda size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Kini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Ako ay si Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3Bio at saka DTX 500. May TC.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, semana lang.

Smart Kid, remind Choco, isa ka sa Shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: Noon sa maning atong panahon karon, dili noon masabtan ng atong klima ro?
1: Noon sa kidera, Brad. Yan nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili niya tayo kasabotaan ng klima na ito ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na niyang epekto sa climate change.
0: Ha? Ang sama na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong subla nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom na kita o mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Uy, do! Karon sa makanabot to?
4: Uy, bay! Kahapon lagi ko ni abot!
3: Iyay ka, so na karon natay pang latay sa alamre ani Ron.
4: Wala na dong kay dugay na ko ni undang ng bisyo, ha?
3: Uy, anong undang mga? Alakang sinakang!
4: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili peligro po yan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibuok pamilya.
3: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
4: Unda nga, ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Pilipinas, alas 7, cheese.
8: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
9: Handos balita!
8: Handos balita!
9: Muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilimban. Matag karon o unya.
8: O karon, aniya kining tighando sa atong mga balita.
9: Ronnie Librado.
8: Handos balita!
9: Handos balita!
8: Handos balita!
9: Handos balita!
8: Handos balita!
9: Handos balita!
8: Handos balita!
7: Mga kahandos, bisan kabuskaman, apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
8: Ronnie Librado.
9: Ronnie Librado.
8: Handos balita.
9: Handos balita.
7: Kineng maong talamanon nga handos balita, dungan nga badunggan sa tulog ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Palm School Star Radio og Betel Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinaagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.webly.com.
9: Handos balita!
8: Handos balita!
7: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan o Bago Farm School Star Radio. Mga sibianan nga magtinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita matagkaroon o unya.
9: Handos balita!
8: Handos balita!
7: Anian na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
9: Handos balita!
10: Headlines! Headlines!
9: Balita.
10: Headlines.
9: Headlines.
7: Mga tunghaan diawhag sa PNP nga e-coordina ang off-campus activity.
9: Andos Balita Headlines. Headlines.
7: Kalahi, nibalik na usab dere sa Tayasan gani ang project launching nini. May tabo na karong adlaw Hunyo 30. Mao ginagihibay balo ni Area Coordinator Barbara Sidogon gikan sa DSWT in IR.
9: Andos Balita Headlines. Headlines.
7: Mayor Bembo Berto, may pagawas o usa ka executive order bahin sa komprehensibong kaluwasan o seguridad sa campus nga nagpatuman sa hingpit nga pagdili sa cellphone sulod sa tunghaan o sa hugot nga pagpatuman sa mga ordinansa sa munisipyo alang sa pagpanalipod sa mga minor de edad o mga estudyante sa lungsod sa Tayasan.
9: Andos Balita Headlines.
7: Headlines. 2,500 pesos ang madawat sa nagtungha sa public school samtang 4,000 pesos sa private sa mga college students nga nagproseso sa educational cost assistance ni Congressman MMEY mao kining gipahibalo ni CAR Coordinator Diboy Hinuo.
9: Andos Balita Headlines.
7: Headlines. Tayasan Municipal Police Station mihimo og libreng sakay alang sa usa ka senior citizen.
9: Andos Balita Headlines.
7: Headlines. Love Triangle ang gilantaw nga motibo sa pagkusel patay sa taga Santa Cruz dito sa National Highway by Himalalod crossing pasunod sa Panglayaan. Mao kini ang gibutyag ni Maricres Guarnillo ang igtagsa sa biktima.
9: Andos Balita Headlines.
7: Headlines. City Veterinarian Office sa Dumaguete ni pahimang news sa mga mamuhiay o baboy.
9: Andos Balita Headlines.
7: Headlines. Mas pabor si Ayungon Mayor Dennis Amancio nga paubusan ang criminal liability sa mga minor de edad nga magkahimo o krimen.
9: Andos Balita Headlines.
7: Headlines. Ayungon Municipal Police Station nibutang og safe NIR dial 911 tarpulin aron mapalig-on ang emergency awareness.
9: Andos Balita Headlines.
7: Malalod pinpe mihimo og pulong-pulong og pagapunapod sa flyers alang sa crime prevention og disaster awareness.
9: Andos Balita Headlines.
7: Sa Tanhay City lolo napalgan nga patay sulod sa iyang Pinoyanan.
9: Andos Balita Headlines.
7: Sa Santa Catalina ikalimang provincial most wanted person na sikop.
9: Andos Balita Headlines.
7: Sa Bayawan City 38 news nga gituhang drug suspect gisikop kapin sa 4 ka gramos nga ginudahang siyabo na recover gikan sa nasampit nga suspitsado.
9: Andos Balita Headlines.
7: Korupsyon sa nasod gikondinar at Bishop Oy nanawagan o kabaguhan sa White Ribbon Movement March.
9: Andos Balita Headlines.
7: Dumanhog Cebu, nagpatuman og total ban sa cellphone sa mga eskwelahan. So good, gahapon at lawa, Hunyo 29.
9: Andos Balita Headlines.
7: Senado, i-considerar ang mas mubong paghusay sa impeachment ni BP sa Red Duterte.
9: Andos Balita Headlines.
7: Senado, moripaso sa edad sa criminal liability human sa sunod-sunod ng mga insidente na nalambigit sa mga minor de edad.
9: Andos Balita Headlines.
7: Pakistan, bilunsad og operasyon sa atlanan sa Afghanistan, 29 ka militante patay. Samtang eroplanong pangpakigubat sa China o Russia, misulod sa air defense zone sa South Korea.
9: Andos Balita Headlines.
7: Kampo ni Iman Bakusa, Pacquiao, nipasaga og reklamo sa GAB sa kontra og referee.
9: Andos Balita Headlines.
7: Erlen Budol, itanyagan og 150 mil pesos sa usa ka nagpailang gobernador aron makiguban sa usa ka gabi.
9: Andos Balita Headlines.
10: Headlines.
9: Andos Balita
10: Headlines. Headlines.
7: Mao kadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
9: Andos Balita. Andos Balita.
7: Nga gihandos kanato sa Astasan.
9: Andos Balita. Andos Balita.
11: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
12: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning astasan daghan pa kog balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon ug hanap-hanap na akong pananaw sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning astasan diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian ug salamat sa astasan na tin-aw na akong pananaw ug niligo na akong resistensya sa astasan wag tang tanan ang balatian.
7: Balita. Mga kahandos, may buntag ka na tong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
9: Balita.
7: Adlaw karong Martes, petsa 30 nimang bulan sa Hunyo tuig 2026.
9: Balita.
7: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan pinanguluhan sa mong station manager nga si Busayan Haniel Hato oban sa mong teknisyan nga usaw-usab kadiche nga si Byroy Sorinio.
9: Balita.
7: Oban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyax Labio Carinal, Handos 42, Handos Icon, Handos 25, Mericler Babor, Handos 78, Jessica May Calio, og Handos 24, Abdul Karim Salis. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Ronnie Pai Librado.
9: Ronnie Librado. Balita.
7: Muhandos na kaninyo sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
9: Balita.
7: Oras sa Pilipinas, alas 7:19.
9: Balita.
7: Mga kahandos, sa dili pa si kompleto detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz ato karon nga aninaon una, ang kahimtang sa itong lakad sa itong panahon, gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawaton ang report, gikan ni weather forecaster, Sir Letor Crespo. Sir Letor, kumusta karon ang kahimtang sa itong lakad sa itong panahon, dinhi sa itong lalawigan sa Negros Oriental, o maayong buntag diha kanimo.
9: Handos Balita Weather Update.
13: May butag, sir. May butag po sa Tongtik Paminaw. Kining atong latest weather forecast para karong adlaw, June 30, 2026. Ang southwest monsoon o hangin habagat na naka-apekto sa Palawan. Padayon gapon natong dinamonitor ang low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Walay kini nakita sa coastal waters sa San Pascual, Masbate. Sa latest analysis, itaas na ang tsansa na mahimo kining tropical depression o bagyo sa sunod yung 24 oras. Karong adlaw, posible kini magdala o pag-ulan sa Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque o Romblon. Para sa atong local forecast, ang Dumaguete City o ang katibukang bahin sa Negros Oriental karong adlaw, makasinati kita o medyo madagumon matod sa madagumon na kalangitan na naichansa sa mga katagdatag ng mga pag-ulan o pagpanudukila tungod din sa low pressure area. Para sa kahintang sa hangin o kadagatan, makasinati kita o hinay matod sa kasarangan na pag-uro sa hangin na magagikan sa habagatan kasadpan matod sa kasadpan. Then hinay matod sa kasarangan na pagbalod sa itong kadagatan na nasa 0.6 to 2.1 meters ang gitason. Walay nakaawsang agil warning sa bisan-asang bahin sa Negros Oriental karong adlaw. Ang atong kabaybayunan, mataob karong buntag, alas 10.14, na dunay gitason ng 1.9 meter, samtang muhunas karong gabi, alas 6.21, na dunay gimugon ng 0.1 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw, nasa 25 to 31 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi, maoy 25 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw musalo pa niyang alas 6:16 sa hapon o masilang o masabuntag alas 5:31. Kung kini ang latest weather update, ikan diri sa UST Pag-asa Dumaguete, kini si Letter Please po, may adlaw sa tanan.
9: Handos Balita Weather Update.
7: Daghang salamat Sir Letter Crispo sa imong weather update.
9: Handos Balita.
7: Oras sa Pilipinas, alas 7:22.
9: Handos Balita.
14: balitang lokal. Handos balita, handos balita.
7: Mga handos, kini mosunod nga mga balitang lokal, gihandos kanato sa mas gibakusgan og mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Maghandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato og epektibo, ayaw na kabalaka kay anena sa tong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gid kamo nga makatumat og ayaw hulata ngayong lawas mo bigay panalipdag yod sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alkasi Sodium Ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton og arthritis sa banpang nga mga balatian. Kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo ug lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi. Nga mapatinaw sa nahanap yung mata sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit-hamis magyud ka. Busan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo kakapsula sa matagadlaw o iniyang mabatsyagan ang alibyo gayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Mga kahandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal pagyud nga coffee, ani ana gipela ila ang pinakabiktibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capamex with insulin. Sa doon high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog tila medicine nyo kini nga muayo sa sakit o balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kanang Dragon Fruit Herbal Capamex with insulin. Mapalit sa mga butika dere sa tayo.
15: This is Amapola Broadcasting System.
7: Isa inyo nga mga

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ug ang branch to, nimutan niya sa Brahma Street, Poblacion Payasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho, nga sila si Branch 1 Chef Mechanic, Erlen Kalom. Idabagan sa iya nga mga mekaniko, nga sila si G.R. Bingkoy o Jericho Palagtiw. Branch 2 Chef Mechanic, Rodzico Kayakap o assistant nini, nga si John Lyle.
2: Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:25.
2: Balita.
1: Karon sa detalye na sa ito nga mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Andos balita.
1: Mga tunghaan, giyawag sa PNP nga e-coordina ang off-campus activity. Alang sa kompleto detalye, atong dawaton ng report ni Handos 38 Boyex Leviu Carinal. Gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Boyex, alas si Handos ug labyog sa imong balitang lokal.
2: Handos balita. Live report.
3: Daghang salamat mimbundag bayad sa musugid pa mino. Giawag sa Philippine National Police kun PNP ang mga tungaan nga mukundag una sa kapolisan sa dili pamuhi imong mga kaliwahan sa gawas sa campus aron masiguro ang kaluwasan sa mga timnanan. Madod ba ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. nga makatabang diri sa pagpahigayon og security assessment, emergency response planning, traffic management o koordinasyon sa rescue and medical services. Ang maong panawagan nunot kini sa pagkalumos sa duha ka mga student athletes sa Ateneo de Manila University at sa usa ka team building activity dito sa Aurora. Gimanduan na sa PNP ang tanang regional offices of local police stations sa pagpaligon sa koordinasyon sa Department of Education o Commission on Higher Education. Nanupad gitan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyan ang gamitirubin sa mga labas ng tinuot ng mga balita. Matagkarunong kunya. Pinis Hambus 38.

0: Report. Live report. Daghang salamat Handos 38 Boyex Labio Cardinal Simhanga Balitang Lokal.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:27.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal, kalahi, mibalik na sa Abderay sa Tayasan, gani ang project launching na ini, may tabo karong adlaw, Hunyo 30, mao kini ang gipahibalo ni Area Coordinator Barbara Sidogon, gikan sa DSWT in IR. Alang sa kompletong detalye, ania ang mga panaginabi ni Area Coordinator Barbara Dugon, niyatong miaging simana.
1: Handos Balita
2: Interview.
3: Hello ma'am, may adlaw mo niya itong ala position ma'am.
4: Ako di ay si Barbara C. Dugon, ang Project Development Officer 3 sa ato ang Kalahi Seeds Program sa DSWD Negros Island Region, of which naapay bagong implementation sa ato ang lungsod sa Tayasan, which is ang Philippine Community Resilience Project or PCRP nga modality.
3: Mm-hmm. Okay ma'am, sa so, tumakot na naman kay mag-isipit matang kalahi ma'am. Kung sa may kalainan sa kalahi ka nito karun ma'am? Okay, sa una doon naman ito election sa parole decision.
4: So, ang ato ang kalainan sa ato ang last nga implementation o sa karun is dako gyud siyang kalainan tungod kay ang atong i-implement karon is kuan man siya nag-focus siya sa resiliency projects and resiliency investments sa atoang matag barangay. Unya naatay i-identify nga mga priority risks sa kada barangay and then appeal ang atoang mga punong barangays and atoang mga municipal resilience team, which is ang atong mga department heads, sa paghatag og intervention sa mga na-identify nga priority risk sa ato ang tagsa-tagsa ka barangay. So natay gitawagan na og municipal resilience planning nga mahitabo sa kuan sa munisipyo.
3: Sa una ma'am, di ba ang paghatag priority sa ka barangay ma'am ipagi mag-eleksyon? Kusa man December gyapon ron o doon ay lain nga kalainan ma'am?
4: Sa karon nga implementation is naa

0: siya o kuan kanang gitawag gihapon og mga criteria, natay criteria setting ana nga pagabuhaton based sa gibug-aton sa priority risk nga gikinahang lang tubagon dayon sa ato ang proyekto or sa ato ang project nga which is ang PCRP nga related siya sa ato ang resilience nga mga proyekto nagakuan siya kana ganing adunay kalambigitan sa paghatag nato og kanabitawng gitawag nato og sustainable resilience nga project sa barangay nga makatabang pud siya sa kinatibuk-an pud sa barangay.
1: In short, mamala na eleksyon kay kamo na lang imo pa dito mato sa site yon sa bawang binyo sa bawang barangay.
0: Wala siya eleksyon, sir, pero kuan siya prioritization gid siya, sir, ang mahitabo.
1: So sa bagay, ma'am, nga ang sa barangay matumpok nato kasi may priority, ma'am.
0: Muna siya giingon nga naatay municipal resilience planning. So dito kung kinsa gid nga mga barangays nga ilang na identify nga priority risk ug unsay gibug-aton ana nga risgo nga kinahanglan tubagon dayon, unya kuan na siya kana ganing naa man mga criteria ana nga ang ato ang municipal resilience team ug ang ato ang mga punong barangays ang mo-decide unsay hatagan dayon ug tubag, muna siya ang usa sa mga prioridad.
1: Kunya kay magsugod na matuang nga bander ma'am sa akin ato nga kalahi diri sa lungsod sa Tiyasa niya. Mora ba gyapo sa una ang tumo nga ang mga project kung tawag lang sa project kung diin ang pinakamin yun ang empowerment?
0: Yes, community empowerment sa ato ang mga barangays na ay inclusive decision making from the grassroots communities and then of course sila ang ni-identify sa ilang priority risk, sila po ang mo-implement sa barangay. So, kuan siya, we are using yapon ang CDD approach, community-driven development approach sa barangay.
1: Sa ito mga nauman nga, nanap yung mga series o mga seminars sa Matabo, ma'am?
0: Yes, mga series of activities sa kuan sa PCRP nga program. Ang tawag naman na niyang activity, sir, is community resilience, CRIP ang tawag, community resilience implementation process ang tawag anak niya. Ganaan siya o'y mga gihimay-himay nga mga activities until sa planning na unya sa atuang mga projects.
1: Kami abot naman sa lungsod sa Tiyasan, ma'am. Ano sa makahitabo ato nga municipal orientation?
0: So, naata o'y ginatawag project launching. So, sa next week, June 30 na siya. So, naata o'y caravan ana nga mahitabo alauna sa hapon na ay caravan and motorcade and then after ana is proper na nga municipal orientation dinhi sa lungsod sa Tiyasa.
1: Daw man ato ma'am kinsa mga bisita dugang mga bisita ma'am?
0: Ang ato ang mga bisita alang panahuna is of course ang atong municipal mayor, ato mga sangguniang bayan members, ang mga representatives sa ato ang barangays 28 ka barangay. And then ang atong of course mga department heads nga ang ginatawag karon is municipal resilience team. And ato ang mga CSOs, mga NGOs and other national government agencies nga naa diri sa lungsod sa Tiyasa.
1: Okay ma'am, simulan lang minsay sa atong mga umaabot nga mga volunteers sa kalahi.
0: Magpakalig-on kamo tungod kay daghan kaayo tang agian nga mga activities sa kalahi. And hopefully nga tanan mo participate gyud and tanan aduna oy mo share sa ilahang mga experiences o mga learning sa mga niagi nga implementation.
1: Daghang salamat.
0: Daghang salamat, sir.
2: Andos Balita
3: Interview.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
4: Oras sa Pilipinas, alas 7:34.
2: Andos Balita, Andos Balita.
4: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal, Andos Balita, Andos Balita.
4: Mayor Ben Barberto, nipagawas og usa ka executive order kabahin sa komprehensibong kaluwasan og seguridad sa campus nga nagpatuman sa hingpit nga pagdili sa cellphone sulod sa tunghaan og sa hugot nga pagpatuman sa mga ordinansa sa munisipyo alang sa pagpanalipod sa mga minor de edad o mga estudyante nga sa lungsod sa Tiyasan ning lalawigan sa Negros Oriental. Ang Estado nagpanalipod sa kapatanunan sumala sa Artikulo 15, Seksyon 3 sa Konstitusyon sa 1987, Republic Act Number 10627, Anti-Bullying Act, Republic Act 7610, Republic Act 10175 o DepEd Order Number Series on Number 006 Series of 2026 nga nagbando sa luwas, hapsay o walay samok nga palibot sa pagkat-on. Ang Local Government Code of 1991 naghatag sa mayor o gahom sa paghimo o mga lagda alang sa kaluwasan o kayuhan sa publiko o ang munisipyo sa Tayasan adunay mga ordinansa bahin sa curfew, trapiko, pagpanigarilyo, ilim ng makahubog o pagpanalipod sa kapatanunan. Ang walay kontrol nga magsulod dili autorisado nga mga gamit, gadgets o sobrang mga paggamit sa online games sama sa Mobile Legends, Scatter o susama nga aplikasyon makasamok sa pagtuon. On, makapawala sa igo nga tulog, makapapakita sa mga estudyante og dili angay nga sa sulod o nga makadugang sa mga isyu sa disiplina. Ang makatarunganon nga inspeksyon o klaro nga mga lagda ikinhanglan aron mapadayon ang seguridad samtang gitahod ang hustong proseso, pribasiya o katungod sa kabtangan. Ato din si Mayor Susano Antonio Bembo de Reparto III, isip mayor sa Tayasan, pinagi sa gahom nga gihatag sa balaod, nagmando sa musunod. Kini nga mando, magamit sa tanan nga pampubliko o pribado nga eskwilahan, gikan sa preschool hangtod sa senior high school, lakip ang mga estudyante, kawani, bisita o ginikanan sulod sa tunghaan sa Tayasan. Pagsiguro sa kaluwasan o seguridad sa campus, pagwagtang sa mga makasamok sa pagtuon o pagpalambok sa akademikong nga pagtuon, ugot nga pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa, pagpanalipod sa mga minor de edad, batok sa digital nga kadaot o illegal nga kalihukan. Ang tanang musulod-sulod sa eskwilahan, ginahanglan mutugot sa naandan nga inspeksyon sa ilang nga kaugalingon o ilang nga mga bag o gamit, binagi sa mga security personnel, magtutudlo o opisyal sa eskwilahan. Ang inspeksyon himuon sa matinahuron, walay diskriminasyon o dili makalapas sa pribasiya, subay sa hustong proseso o katungod sa matag-usa. Dili tugutan nga makasulod ang mga cellphone, smartphone, tablet, smartwatch, portable gaming consoles o susama nga communication o gaming devices. Makamatay ng armas, pusel, kutsilyo, cutter, Swiss knife o kaban pa. Peligroso nga mga himan, sigarilyo, vape, ilim ng makahubog o illegal nga droga. Mga butang nga mahimo nga makasamok sa klase o makapahimulos sa kaluwasan. Ang mga estudyante gididaan sa pagdala sa pagbaton o paggamit sa bisan unsa nga personal nga cellphone o electronic gadgets sulod sa eskwelahan, mga building o classroom sa tanan nga oras sa klase, lakip ang recess o paniudto. Gitugutan lamang ang mga devices kung kinahanglan alang sa koleksyon o gibantayan sa magtutudlo. Gikinahanglan tungod sa medical nga rason o adunay medical certificate o sinulat nga pagtugot sa principal. Gigamit lamang sa mga kawani sa eskwelahan alang sa opisyal nga buluhaton. Kung makita ng gadget, kinikompiskahon o girecord sa confiscation slip o itugyan sa principal o guidance office. Unang paglapas, ibalik sa estudyante sa katapusan sa adlaw o pahibaloon ang ginikanan pinagi sa sulat. Ikaduhang paglapas, ang ginikanan o guardian mismo ang bukuha sa gadget. Ikatulo o sunod na paglapas, tipigan ang gadget sulod sa usa ka semana uban sa counseling o pirma sa undertaking. O mahimo pang adunay dugang nga silot susama kung sumala sa school discipline. Walay permanente nga pagkuha sa gadget. Ibalik kini human sa hustong proseso. Ang mga ubos sa 18 anyos dili mahimo nga maglaag gawas sa ilang balay gikan sa alas 10 sa gabi hangtod sa alas 4 sa buntag. Gawas kung kuyog ang ginikanan o mutambong sa kalihukan sa eskwelahan o simbahan. Ang mga paglapas i-report sa Barangay Council for the Protection of Children on BCPC o MSWTO. Ang mga magtutudlo, estudyante o ginikanan gididaan sa pagpadagan o sakyanan nga walay balidong driver's license o registro. Ang mga motorsiklo, kinahanglan adunay kompleto o balido nga dokumento. Ang walay kompleto nga papeles dili pasudlon sa sulod sa eskwelahan. Ang pagbaton o paggamit sa sigarilyo, vape o ilimnon nga makahubog gidili sulod sa campus o sulod sa 200 metros gikan sa eskwelahan. Ang mga mulapas, silutan sumala sa school discipline o lokal nga ordinansa. Ang pagdula sa Mobile Legends, Scatter ug uban pang susamang online games o gambling applications gidili panahon sa oras sa klase ug sulod sa eskwelahan. Ang internet sa eskwelahan i-filter aron mapugngan ang access sa mga gaming ug makadaot nga website. Yahog usab ang mga gidikanan sa pagmonitor sa paggamit sa ilang mga anak sa balay. Aron mapadayon ang kaluwasan ug hapsay, ang Philippine National Police ug Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office maoy mutabang pinagi sa pagbutang o pagpahimutang o job order personnel aron suportahan ang mga gwardiya o watchman sa publiko o pribado nga maeskwelahan sa Tayasan. Ang maeskwelahan i-update ang student handbook o maghimo o orientation o magtipig o record. Ang PNP o barangay officials magpatrolya sa palibot sa eskwelahan o butabang sa pagpatuman. Ang MSWDO o BCPC mutagad sa welfare o counseling. Ang local government unit sa Tayasan magmonitor sa pagsunod o maghatag o suporta. Mga silot sa mga estudyante, pasidaan, counseling, pagkumpiska sa gadget, community service o disciplinary action sumala sa school rules. Ang mga ginikanan o guardian, tawgon alang sa konsultasyon o pirma sa undertaking. Mga mula pa sa ordinansa, silutan pinagi sa multa, community service o refer sa angay ng mga otoridad. Kung aron na usa ka provision nga ideklarang dili balido, ang nahibilin nga mga provision magpabilin nga epektibo. Kini nga executive order, nagsugod ang bisa niini gahapon adlaw Hunyo 29.
2: Balitang lokal. Andos balita. Andos balita.
4: Oras sa Pilipinas, alas 7:41.
2: Andos balita. Andos balita.
4: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Andos balita. Andos balita.
4: Tayasan Care Coordinator Diboy Hinoo namahayag nga ang mga estudyante nga nagproseso sa pagdawat sa mga requirements sa Educational Cost Assistance ni Congressman Emmanuel M.M. Limkaichong Ay nga nagtungha sa kolehiyo nga taga unang distrito alang sa school year 2025 to 2026 nga mapresuso kon ni proseso diha sa Tayasan Gabard Court atong Hunyo 27 makadawat og 2,500 ang sa public school samtang 4,000 kapisos ang sa private school.
2: Andos balita interview.
3: Boss, good morning. Is it coordinator Rizal Longsus Tayasan? Kumusta to ang pamahigayon karon sa pagdawat sa mga requirements sa educational cost assistance ni Congressman Inumiway?
5: Una sa tanan, Byron, maayong buntag, no? O maayong buntag usab sa ato ang buutan o mapinanggaon nga kongresista Emmanuel Inumiway. Sa pagkakaroon ba'y among gihimo ang pagdawatay, no? Niagyod ang mga staff ni Congressman MMEY, pinangunuhan ni Ma'am Milcar Laguda para sa patigayon aning pagdawatay sa mga requirements niadtong school year 25-26. Sa second semester ni siya ba'y karoon ng ilang nag-iprasa.
3: Bila ba'y lakaw ba ito, boss, na madawat sa mga public school o sa private school?
5: Kung atong mahinumduman ba'y atong hinilabay nga first semester, ang Norso nakadawat siya og 2,500. Ang mga pribado nga eskwelahan, private nga eskwelahan, makadawat ni siya og 4,000 pesos. Same maghihapon sa hinilabay nga semester ba'y.
3: Atong kalaroon ni Bosa, basta kini ka sa second semester para sa 2025 to 2026?
5: Karo gina siya kayong sa school year 25-26 na siya, sa second semester pa. So, ato lang niyang ipahibalo po hon, kaning karon nga school year 26-27, sa first year karon abot po sa fourth year. Ato lang ipahibalo po hon sa official page ni Kung MMEY.
3: Yeah, boss, sabi lang nga final nga mensahe alang sa mga estudyante karon gamit tambong karon naghikay karon sa ilang mga requirements alang sa educational cost assistance ikan sa buhatan ni Congressman MMEY.
5: Anang bahina, no? Dako kay tag pasalamat kay gihimo ning mga ang programa ang heart program ni Ma'am Josie dayon gisunod ni kong MMEY mao na siyang natay one heart sa unang distrito, no? Atong dakong pasalamat nga dako kayo og tabang ni sa mga estudyante. Ato lang gigining gusto ipaabot pay, no? Ang katungod banggood sa pagpaedukar sa atong mga anak ang amahan gyud o ang inahan. So pribilehiyo ni siya nga gihatag sa ato ang kongresista. Salamat kayo, Way.
3: Salamat.
2: Andos balita.
3: Interview.
2: Andos balita. Andos balita.
4: Oras sa Pilipinas, alas 7:44.
2: Handos balita.
4: Sabog pa dayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal.
4: Nagpadayon ang serbisyo publiko sa kapulisan ng lungsod sa Tayasan human ang Tayasan Municipal Police Station mihimo og lebreng sakay alang sa usaka senior citizens niadto nga Hunyo 27 mga alas 9:45 sa buntag. Among atabang transportasyon gihatag sa usaka tigulang residente nga paingon sa barangay Batuog Tayasan ubos sa pagdumala ni Police Captain Arturo T. Marpel III ang hepe sa nasangpit nga kwerpo. Sumala sa Tayasan Municipal Police Station ang inisiyatiba, nagpakita sila nga padayon nga paningkamot sa paghatag og serbisyo nga dali ma-access, responsive ug tinuod nga mabati sa komunidad ilabi na sa mga individual nga nanginanglan og tabang. Ipasig daw sab sa kapulisan nga sila magpabiling determinado sila nga misyon nga manghatag og proteksyon sa serbisyo samtang nagpalig-on sa kultura sa kaluoy og serbisyo publiko.
2: Balitang lokal. Handos balita.
4: Love triangle ang gilantaw ng motibo sa pagpusel patay sa taga Santa Cruz dito sa National Highway by Himalalon crossing pasulod sa Panglayaan. Mao kini ang gibutyag ni Maricris Gorneo ang itag sa biktima.
2: Handos balita.
6: Interview.
1: Okay, ma'am. Good morning. Ito nga lang, ma'am.
7: Si Maricris Gorneo.
1: Gusto niyo po, ma'am, kining lalaki mo sa pambako mo mga ikusin dito sa ako mo kanang kusik sa Panglayaan mo.
7: Ako ana itag sa.
1: Ato sa ramo kisay ngalan ni mo, kila ida ni mo.
7: Si Crescencio Mascardo Patok Jr. Mga 40 plus na siya gili ko sure sa kila ida.
1: Ya. Aros na itabo mo gipusil siya mo.
7: Gahapon mga muto na siya pasahero ko nga ni pa gihatod pa ingon sa crossing sa Panglayaan pasulod.
1: Oh.
7: Yeah, dayon ako na yung motor nga nagsunod niya. Dayon gi lili pa gani to siya.
1: Oh.
7: Iklaro gyud siya jud ba. Dayon dito na siya gitud sa kilid man siya nakuan na iko.
1: Bas sa nakasaksi mo mga kusilon ba ilati?
7: Lalaki. Wala gapurong.
1: Sa tubo wala magputong ang mga anak kusil niya. Kunya na ang nakasaksi mo sa may kwan ma'am kanang ang motor isakyan sa mga nagpusil ba sa puling motor ma'am
7: ko
1: okay masiba o kanang okay arong ba mga matris ma'am sa mga CCTV dito sa
7: kuan basta kay naka-jersey ukos pa ang motor dayo naka-jersey o yellow.
1: Kuman sa pagmungsil, mabisay nakareskyo sa mga itagsa.
7: Katukod ako ang mga itagsa. Anak ni Kapitan sa Santa Cruz.
1: Pumirescue dito?
7: Pumirescue.
1: Dahil kini si Crescencio, bidala
7: sa sentro. Then, girefer ko dito sa Bindoy. Dito siya sa Bindoy, gapuan.
1: Dahil yung pag dito sa Bindoy, girefer, napurong dumagiti?
7: Oo.
1: Tapos
7: sa dumagiti, igo ko siya namatay.
1: Dito sa Igoran, yung nag-abot sa hospital?
7: Oo.
1: Kung namatay siya? Kaya sa rin yung patay yung lawas rin, ma'am?
7: Tapos kuan, provincial, kay iimbal sa madaling provincial.
1: Okay, ma'am, siyang panawagan, ma'am. Kanang panawagan sa mga nakasaksi, arong hatag justisya, ang kamatayon sa imo. Ay, sa di pa rin, ma'am, wala mo yung mga haka-haka, ma'am, nga usay motibo sa krimen, basta gina mo yung mga personal kabangi, mga serdiha.
7: Sa mga ang pagkuan, mura garang love triangle ko rin si iyahang kuan ang issue.
1: Doon ay love triangle nga nalabikita nini. Sige ma'am, pasi makar para makil po sa investigasyon sa kapulisan po mo. Sige ma'am, mga panawagan ma'am sa mga kasaksi, aron nga matagal gustis ang kapatay ng presensyo.
7: Akong ipanawagan ang katong mga pasahiros ako itagsa nga unta musulti sila sa mga panghitabo aron po masakpa na gitong gapatay sa ako itagsa.
1: Okay, salamat sa informasyon ma'am.
7: Salamat po.
2: Handos Balita
6: Interview.
4: Oras sa Pilipinas, alas 7:49.
2: Handos. Kahandos Balita. Kahandos Balita.
4: Mga kahandos, katumaw nga mga balitang lokal, gihandos ka na to sa Herbs Med Pharma, ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, Yoid, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Nance Capsule, Remind Choco, tawa-tawa siya sa Bekermi Gaman o Galina Beauty Shop. Kung diin madungog rin sa Star Radio, tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga sincerely at Arlene sa May Alaw na Media Antak na Sapon o pagkaman, musunod na yon ang Balong the Great.
2: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
4: Kini mo sunod nga mga balitang provincial, gihandos kana to sa D3 RB Store 1 and 2 ug RDB Met and Fishmindor nagbaligas sa mga grocery sa pagpanagwan ng mga kinahanglanon sa Panimalay. Ingon man sa labas ng mga karne, ang D3 RB Store 1 himutang diha sa Bulongata Street ubusan sa Tayasan Public Market, samtang ang D3 RB Store 2 ana diha sa National Highway corner Bramo Street Poblacion Tayasan, ug ang RDB Met and Fishmindor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 ug 10. D3 RB Store 1 and 2 og RDB Met and Fishmindor kay panag-iya og gidumala nila ni Roselyn Bulonggaita og Dihito Bulonggaita. D3 Bio Food Supplement mausa ka natural nga antiviral og antibacterial nga espesyalista, epektibo nga papatay sa mga viruses nga katrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagbalig-on sa resistance sa lawas panguntra sa kakap poy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalepsia Set sa sugar, sugar cane extract powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa. Gakaraya Store og Ami and Jules General Merchandise nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table chairs, bomb disc, cabinet, floor mat, rapal, o gaman pa. Naimutang diha sa Bulongata Street, Poblasyon Tayasan. Gakaraya Store og Ami and Jules General Merchandise. Gay panag iya o gidumala nila ni Ami Free o Misery Jewel Use sa Mison. Ho Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa makatawa nagantos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana ang pamanghaplas gamit ang Wonder Herbal Oil. Aron matabangan imong kaugalingon gikan sa makapaguroy nga panahot, sa una na pagi imong makabot tatawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga ka-Wonder Manghililot, mga ka-Wonder Masista, unang-una tungod humot imong haplas busa bisag sikin sa paman ang mahimong customer dilog dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masikiton. Ang kabog na nini ang siguradong manuhot suhot gayod sa kinahilad mang bahin sa imong kabukogan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kini diri sa Tayasan sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy o Butika Gal sa Himalalod, sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
2: Kahandos Balita. Kahandos Balita. Balita.
4: Oras sa Pilipinas, alas 7:52.
2: Kahandos Balita. Kahandos Balita.
4: Karon sa detalye na sa ito ang mga balitang provinsyal.
2: Balitang Provincial. Kahandos Balita. Kahandos Balita. Balita.
4: City Veterinarian con City Veterinarian Office sa Dumaguete City. Abi pamang no sa mga namuhi ay baboy. Alang sa kompletong detalye, atong damatong ng report ni Handos 38 Buyax Labio Karinal sa Bago Farm School Star Radio. Handos Buyax, lasigi Handos ug Labio sa mga balitang provincial.
2: Handos Balita. Report.
6: Live. Report. Dagdag bunda ko sa bayad masugit pa mino. Gay pa imong nuan sa City Veterinary Office sa Dumaguete. Ang tanang namuhi og baboy sa pagbuhat sa ilang kapasidad sa pagprotektar sa ilang mga binuhing baboy. Sumala pa ni Dr. Marites Arapol sa City Veterinary Office ngang ASF o saka virus nga walay medisina nga gamiton aron sa pagbaggang niniyapan adunay mga pamaagi sa paglikay sa mga sakit. Matod pa niya ang kinahang ng laman ng estrikto sila o dili sila pwede magpasunod sa ilang baboyan ni bisan kinsa ilabi na sa mga tao nga wala silang masayag na sa gikan. Dugang pa ni Dr. Arapols na kinahang ng limpiyuhan ng tangkal o dili pakanunog mga pagkaon nga sobra-sobra o lamaw nga gikan sa mga kananan aron paglikay nga magkuha sa sakit nga ASF. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyahan ang may tinubdan sa mga labas o tinood ng mga balita. Matagkaroon ang kunya. Pero si Hondus, 38 love you, ganun
2: Reporting! Pandos Balita. Live! Report! Live!
4: Daghang salamat, Handos 38 Boyax Labio Cardinal Simon Balitang Provincial.
2: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
4: Oras sa Pilipinas, alas 7.54.
2: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
4: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Provincial.
2: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
4: Mas pabor si Ayongon Mayor Dina Samansio nga paubusan ang criminal liabilities sa mga minor de edad nga makahimo o krimen. Kini mao nga panahon humanabog na sa litabo nga pagpamusel sa usa ka tunghaan sa Tacloban City nga mipatay sa tulo ka tinun-an og gikangol sa uban pa nga mga estudyante. Alang sa kompletong detalye ani ang gipahigayon nga press conference ni Mayor Dennis Mancio niadtong Hunyo 25.
2: Andos Balita
8: Interview.
9: Ako pagbuo kay kuana nga iusos ang criminal liability sa do ang manara dusi. Pero may pero na siya pabor ko, pero ang mga bata ngayon na namugodili ng muna ang i-appeal, i-uban sa mga hardened criminals. So dapat ibutang na sila o another rehabilitation sa probably under sa supervision sa DSWD o PNP ba? I don't know kung saan. Pero ibutang yun na sila o kanang rehabilitation area. Kaya para na matuduan kung sa'y maayong buhat ng silang kaugalingon, na mabago ang ilang kaugalingon. Eh, karoon pa na una, daga na kayong influensya karoon. Sabi na sa social media, na ay mga grupo-grupo niya nga mura magtudlo mga binuhan sa mga kabatanunan. May mong membro, may mo na silang ingunahan ang panguna-una. Sana silang na problema natin. Karoon problema na ito. Kanang yun nilang bullying, ako ang kasulay mong bumibuli sa una, pero huwag matanayin mo na. Probably, usap ako ng mga ginikanan niya ako nung yun, na matagkaroon mo niya, ilag yung check ilang mga anak. Sana siya munang na PTA, di ba? Tungkol kay naaliha ang kusog sa eskwilahan para mas matagal o giya na itong mga estudyante. Muna siya. Katulo, na problema akong nakita ron ng drugan talagang. Tagyot ang kong kapatid ng bata galing isubuhin ng pamamaligya. May mga istorya-istorya din sa buwan. Daghang-daghang problema na buwan. So, angay ang lusi, pero ibutang sa usang kalugar nga dili i-appeal sa mga dagkong kriminals. Tuduan sila. Tuduan sila sa atong gobyerno kung sa mga maling buwan ito. Pamatasan, reform. Kaya kato ng buwan sila o niya, wala na isa lang. So, basita kang usuhi. Mingon ta karoon nga. Kung atong anak mo'y nakasala, then ganahan ba ta makita ta sa naasya sa prisuhan? Pinodili na siya lalim nga natin anak nga na prisuhan. Hindi siya lalim. Pero, bilang ginikanan, obligasyon po nato nga mudisiplina sa itong anak. Alangan, malipay ta nga na siya sa gawas nga nakasala siya. Malipay ta nga na ganit gobyerno ng utaba unta na para ma-reform ang atong anak. Kay, kung ato na siya pasagdahan karoon, what? Kamaro mo ba na mulag mo na yung patay sa galing mo niya ginikanan? Tungod kay waman gani siya matigay yung balisilot kung gato na, kung i-rehab na to. Wala siya matudlo eh. Mas usabot ka na. Diba? Wala na yung pananaw. Okay.
2: Handos Balita
8: Interview.
2: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
4: Oras sa Pilipinas, alas 7.58.
2: Andos Balita. Andos Balita.
8: Balita.
4: Kini mosunod nga mga police report, giandos kana to sa Amigos Capsule nga matambal sa mga naglalay mga sakit ug balatian. Ang Amigos Capsule madagong og sa Star Radio Tayasan ang ilang programa matagal sa isang tud sa alas 6 mediantak na sa gabi. Lunes sa tud sa barrio ni Kuya Angel Blisiason sa Sugbo. Mapalit ang Amigos Capsule sa Malboal, Bualbual Pharmacy og SGN Pharmacy sa Badyan Boutique Santo Niño, sa Alegria E Chan Chan Pharmacy sa Novate Pharmacy, sa Natilan Wicure Pharmacy, M Pedirex Toro e Pharmacy Gilmo Pharmacy, sa Dalagit Ready Pharmacy H&H Pharmacy, sa Malabayok Sinsyon Pharmacy, sa Ronda Belcura Pharmacy, Alison Pharmacy, ug Butika Marga, sa Alcantara Butika Marga, sa Mantalungon Butika Marga, sa Dubanhog Bitoon Pharmacy, sa Ipura Pharmacy, sa Edis Pharmacy, Abidrag o Christer Pharmacy. Ang Amigo Sapsol, mapalit sa tanang pharmacy sa Makalungsuran, og dere sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy, og Angel Pharmacy. Sanju and Nisi Dry Goods Trading na maligyas sa mga RTW sa bisikang presyo sama sa Divisoria og mga plastic world sama sa Durabox. Sanju and Nisi Dry Goods Trading gaya pa nag-iyaw gudumala ni Jose Fernandez samtang sa magpaayo sa mga blanses sama sa rice cookers refrigerator ban pa doula lang usab ang Sanju and Nisi Dry Goods Trading kaya nasab sila sa nasampit ng servisyo na himutang diha sa Bulungata Street Oblasyon Tayasan kilid sa Blowbaker and more kaneto nga karon ilan nasab nga gablihan nga la Embran sa San Jose samtang padan gyapon sa pagkoperate ang Blowbaker and More nga anaa sa tunga sa duha ka San Jose ingon man padayon sa sa pagkoperate ang Blowbaker and More nga ana dia sa Bromo Street dia sa Bromo Street nga atbang sa Amian Jules General Merchandise nga ilang sapatusan og chinelasan sa San Jose. Sa detalye na sa ito nga police report, wala na kinabuhi dihang napalgan ang usa ka 64 anyos nga lalaki sulod siyang ipuyan dito sa Porok 3 Barangay Santa Cruz Biho, Tanhay City niya itong Sabado sa hapon Hunyo 27. Gila sa kapulisan na biktima nga si Jos Dado, residente sa mga barangay. Sumala sa Tanhay City Police Station, nakadawat sila og report alas 4:40 sa hapon. May nungod sa pagkadiskobre sa patay nga lawa sa biktima. Diyang mirespondi ang mga investigador. Ilang nasayaran nga ang biktima una nakitaan sa iyang igagaw sulod sa balay ni ini. Matod pa sa kabulisan, dugay na nga nag-anto sa biktima sa grabing sakit lakip na ang prostate cancer o diabetes. Ginusap sa iyang igagaw nga naginusaran na lang ang biktima sa pagpuyo sa mga balay. Wala ba dugay? Ginala biktima nga to sa Usaka Urgent Care on Urgent Care Clinic apan gideklara sa iyang dead on arrival sa mahiling nga doktor. Oras sa Pilipinas, alas 8:01.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
4: Yan ay musunod ng mga balita ako ng mga balitang regional. Gandos ganito sa Ike's Restaurant and Catering Services ug Ike's Pharmacy. Nagbalik sa salami ang mga pagkaon o nagbalik sa mga dekalidad ng mga tambal. Mo gaitar sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila Ike's Kamalig, yaunahan sa kara ang Rural Bank at bang sa Kanhenor Oil, Barangay Kabulutan. Aduna sab sila brand sa Ike's Pharmacy diya sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 ug number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabag o nga mao ang Ike's Garden Cafe and Resto diyan sa corner Kalumba o Bubukay Street nga mo cater sa mga ginagamay mga events ingon man aduna sa like coffee halo-halog ban pa nga mga refreshers alang sa dugang impormasyon o kasayuran bisita lang ang ilang opisina diyan sa Ike's Restaurant o Pharmacy sa National Highway Poblasyon Tayasan Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy kaya panag-iya o gidumala nila ni Engineer Enrique Estorco o Maritis Largado Estorco.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita.
4: Sa detalye na sa ito nga mga Balitang Regional, korupsyon sa nasod gikondinar at Bishop Oy nanawagan o kabaguhan sa White Ribbon Movement March. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 38 Buyaks Labiog Karinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Buyaks, lasige Handos ug Labiog sa mga Balitang Regional.
2: Handos Balita. Live report.
6: Daga salamat may bunda ko sa way tumasukit ang paminaw. Gikondina ni Cebu Archbishop Alberto yung kailap nga kurasong san naso dato sa kipalga yung White Ribbon Movement March ni atong Hunyo 28-2026. Gipasiugda sa Arsobispo ngang usakan naso dili tungod sa kawadun magba kundi dili tungod sa pagkawalay konsensya sa mga katuhan. Ang maong kaliwagan nga gipaloyohan sa CBCP na nawagan alang sa kamaturan, hustisya o turbagong taliwala sa mga isyo sa gobyerno sama sa impeachment trial o mga investigasyon sa proyekto. Di pa sa buot ni Arso Bispo o yung ang tinuod nga kausaban kinahanglang magsugod sa matag individual log panimalay pinaagi sa pag-una sa integridad kaysa gahom. Gitapos niyang yung mensahe pinaagi sa pag-auhag sa publiko nga unahon ang nasud o ang Diyos inay ang kaugalingong bulsa o kwarta. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyanan ng medyo din sa mga labas ng tinuod ng mga balita. Matagkarunong gunya. It is Handos 38. Bunyaks, love you, Gina. Reporting.
2: Balita. Live report.
4: Daghang salamat Handos 38 Boyax Labio Cardinal Simuhanga Balitang Regional.